0: awas ang kayamanan ng pamilyang ito, pero nagbibigay pa rin ng tulong sa ating mga kababayan, di ba? Kaya doon mo talaga maiaano. Nay, normal lang naman po siguro magbenta si Kuya Will ng kanyang asset dahil wala po siyang income ngayon at pinagkakaabalahan. Lagi po siyang kasama si Mr. Raymond Ronquillo sa mga car events. Tama! Kaibigan niya si Raymond Ronquillo na anak-anakan ko naman. Kaibigan namin ni John Pamintuan. Oo, anong gagawin niya? Pagkakaabalahan niya. At natutuwa ako, magkasundo na sila ni Raymond Ronquillo. Oh, alam mo, Romel, ang kwento. Diba?
1: Kaya hindi posibleng sa mga susunod na araw, mayroon mga magkakasundo dahil ano na ng panahon. Alam mo, hilog na. Diba?
0: Sabi ni Ching Bautista Silverio, Riza has a very good heart. Walang masamang tinapay sa kanya, kaya she is so blessed. She learned so much from her TVJ It Bulaga family na grounded at humble. Ay, sobra, Ching. Thank you. Sobrang humble ng batang ito. Napaka-organic, no?
1: Yes.
0: Walang mga pins-ons, walang mga ganon. Magandang ugali ng bata. Kaya naman, tumutuloy siya sa publiko, kaya minamahal siya pabalik.
1: Oo, na hindi niya nakakalimutan yung hirap na pinagmulan niya, na nararamdam mo pa rin na, ano yun, talagang grateful siya sa nangyari sa buhay
0: niya. Oo, ano po yun, tinudyo kasi siya ni Joey De Leon. O ikaw naman, kailan kayo mag-uusap ni Kim Chu? Natural, kung bumusangot po doon si Riza May,
1: doon
0: mas
1: kayo,
0: malaking man issue yung pag, yung gano'n, nagbigay siya ng pangit na reaksyon, mas magiging issue yon. Sigurado uling na lang ngayon si Riza May sa pambabas, sunog na sunog.
1: At saka sinundan din yon ni Miles at saka ni Maine, kaya parang parang good vibes lang talaga. Alam mo yon.
0: Kaya maganda na po yung hype po. Ganun naman talaga pagka ayaw mo talaga ng anumang issue, pag umiiwas ka sa kung anumang bashing, hype po, di ba? Ang ganda-ganda nun. Sabi ni Tita Julie Paras, organic si Riza May mula sa ugali at ganda. Wow naman, Tita Julie. Okay, eto lang po ang masasabi ko, Nay. Dapat sumailalim muna sa anger management. All caps yun, ha? Si Kuya Will. Okay lang maubos ang mga ari-arian, hindi ang mga nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Tama. Tama yan. Pero okay lang sa'yo, Marichu, maubos yung mga ari-arian. Huwag naman, di ba?
1: Huwag naman, kasi just, lalong hindi magagamot yung anger management niya pag naubos ang ari-arian niya.
0: Lalo magbuburibot yun. Ito naman ang sabi ni Lara May Abrego, Nay, alam mo, ikangon mo nga po, kahit pakurut-kurut lang ang bawas sa kaba na walang kapalit, mauubos din po. Investment naman po niya yon, carry lang. Pero si Kuya Will, sigurado po na secure na po siya. Hindi po kaya magtatayo na po ng sariling network. Ay, matagal na niyang plano yan.
1: Posible ang dami na yan, kaya sa nagbibenta.
0: Para magawa mo, lahat ng gusto mo, magtayo ka ng sarili mong network. Ala Oprah Winfrey, diba?
1: Kaya niya. Kaya niya yun.
0: Sabi uli ni Eddie Latada, tama po kayo, Nay. Mula noon hanggang ngayon, hindi nagbago ang ugali ng isang aling maliit ng Itbulaga. Mabait na bata. Nakafollow ako sa kanya, pati sa mama niya. Sobrang bait nilang pareho. Thank you, Eddie Latada. At sabi ni Aba, Zaldi Aquino, wala ka bang ginagawa? At nakatutok ka sa amin ngayon? Siguro nag-aabang ka ng kwento. Bukas pa yon. Okay. Sabi ni Toby Marabe, Nay, napakabit po ni Mariza. Very simple with a beautiful heart. Bagay na bagay sila ni Bimbi Aquino. Good luck sa karir mo, Mariza. Toby Murabe, maraming salamat, anak. Kumusta naman sa inyong lahat dyan? At sana'y nasa mabuti kayong kalagayan lagi. Okay, eto pa, sabi naman ni Miss Nags, basahin natin. Ang tawag sa biglaang, ano ba to? Ano ba yan? Excuse me po. Ay, ala pala siyang ano. Wala siyang ano. Eto, okay. Ang cute at ang tindi ng resmak ng batang ito, idaan sa tindi ng sibilisasyon at kagandahang asal. Abangan na lang natin kung sasagot si Kim Chu o kung biglang magkaka-amnesia at magdededma-dedmahan na lang sila. Okay. Ano naman kaya ang sabi ni Wating Wating? Kailangan kumabasa ang ano mo. Well done.

0: Isa May, sa mundong puno ng intriga, ang pagpili ng kabutihan ay hindi kahinaan. Hmm. Ipinakita mo ang isang bagay na hindi nabibili, ang kabutihan ng puso. Respeto at paghanga ang nararapat para sa iyo. Totoo yun, no? Wala namang problema talaga na ano eh, bakit ba, di ba? Hi po, napakaganda kaya nun. At sabi ni Paolo Ubalde, Paolo, wag mo nainagahin si Kim at si Raisa, ha? Nay, ako po. Nay, sa ginawa pong ito ni Raisa dito, dito makikita kung gaano siya kabait, kagalang, at marespetong bata. Ay, salamat naman. Hindi mo binash si Kim Chu at saka si Raisa. Kasi ito si Paolo, natatakot akong basahin ng ano nito eh. Bigla-bigla may mga Ay, naku, maraming salamat po sa inyong oras sa pagpapadala ng inyong mga opinion at komento. Sobrang salamat po mula sa puso. Magbabalik po agad-agad ang
1: Christy for a minute. Mwah, mwah, mwah.
0: Maraming salamat po. Thank you.
1: Maganda ang ating unang gap.
0: Yes.
1: Lahat ng
0: aktibo ang lahat.
1: Salamat po sa inyo.
0: Thank you so much. Ganun ano.
2: True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo.
3: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.

0: energy up, so tired of the usual. My new drink, my main favorite. Refresh the ride, yum the ride, and drink the ride. Rice Energy Puff. Ang bagong fruity grape surprise na sakto ang fries. Sarap mag-Rice Energy Pop! Ang bagong fruity surprise na sakto ang price! 17 pesos SRP lang! Bili na sa inyong supermarket, groceries, convenience, and sari-sari stores. Sarap mag-Rice Energy Pop! Grape! Ang bagong fruity grape surprise na sakto ang price! 17 pesos SRP lang! Bili na sa inyong supermarket, groceries, convenience, and sari-sari stores.
1: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan!
2: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid.
3: Narito ang True News Update. Abiso sa mga kapatid nating motorista, sarado muna ang Jotno Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street sa northbound at southbound lanes para ito sa isasagawang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Alas 7 pa lang ng umaga, sarado na ito. Hanggang alas 7 ng gabi ang road closure sa nakatakdang trial days. Mula July 6 hanggang 26 ang araw ng paglilitis tuwing Lunes, Martes at Miyerkules. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa Macapagal Boulevard bilang alternatibong ruta. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Baile para sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
4: Kumpleto na ang ating agahan, pananghalian at hapunan kasama ang baliwag lechon manok. Klasikong lasa na may 200 sangay na ngayon sa buong Pilipinas. Lechon manok, liempo, crispy patas, spicy chicharon, baliwag special vinegar, pork barbecue, siopaw at bottled atsara. Sa baliwag lechon manok lang yan. King Crab, isa na namang produkto ng matagal na nating pinagkakatiwalaan at sinusuportang Regent Foods Corporation. King Crab, ang crab flavored crackers na masarap kasama sa kwentuhang pampamilya at pagbabanding ng magkakabarkada. King Crab, happy ka na, hari ka pa sa sarap at lasa. Bigyan ng King Crab yan. Sanay na at hinahanap ng ating maselang panlasa sa merienda ang assorted cupcakes, pandan, ube, melon, mocha at iba pa. Queso cheesecake, patatas crisps, tempura, sweet o, snacko, cheese ring at pineapple pie, ang hopyang pinya. Mga ipinagmamalaking produkto ng Regent Foods Corporation, wala nang iba.
5: Oh, problema mo rin ba ang dry hair at nasubukan na lahat ng conditioner? Subukan ng Black Beauty Silk Conditioner. Sobrang lambot sa buhok at super bango pa. I-follow ang kanilang Facebook account at Black Beauty PH at Instagram account at BlackBeauty_PH. Black Beauty Silk Conditioner, the secret to beautiful hair. Gawa ng Manip Corporation. Distributed by Filusa at Halal Certified.
4: Para sa banding na buong pamilya, Baliwag Grill and Restaurant ang puntahan. Para sa pinakamasarap na lasa, garantisadong busog na kayang-kaya ng bulsa, Baliwag Lechon Manok. Etong manok ko.
5: Oh.
4: Jurassic Water World, Tsunami Wave, Zipline, 11 Swimming Pools. Pinag-isang saya na matatagpuan lang sa Amana Water Park sa Pandibulacan. Personal na tikman ang nagsasalimbayang alon ng kanilang 13 waves na sila lang ang meron sa Pilipinas. Kaya para sa masarap na bakasyon, tayo na sa Amana. Kumpleto na ang ating agahan, pananghalian at hapunan kasama ang baliwag lechon manok. Klasikong lasa na may 200 sangay na ngayon sa buong Pilipinas. Lechon manok, liempo, crispy patas, spicy chicharon, baliwag special vinegar, pork barbecue, siopaw at bottled atsara. Sa baliwag lechon manok lang yan. Makipag-selfie sa Justice League, Marvels, Dragon Ball Z, Avatar, Lord of the Rings at Transformers. Pinag-isang saya na matatagpuan lang sa Amana Water Park. Ang Amana Water Park ay pag-aari ni Mayor Enrico Roque ng Pandibulacan.
2: Panahon na ng puwersang nagpapakatotoo. Ito ang 105.9 True FM. Simulcast on True TV sa Signal Channel 19 and on TrueNetwork.ph. Laging true sa'yo, kapatid!
6: Nagpapatuloy ang Christy Fur Minute
7: sa True FM sa 105.9.
8: Reynoso, at syempre naman po, huwag tayo makalilimot. Gumugulong pa rin po ang
9: showbiz daw na.
8: At syempre mga kapatid, nasaan po bang ating mga kamay bilang pagpupugay sa ating mga CFMers sa iba't ibang dako ng buong mundo, lalo na po sa mga nasa gitnang silangan. Of course, ang mga Tala girls natin, Iram Lia, Rona Gay Real at Lulu Malig sa pamumuno. Syempre pa, wating-wating pinabibilid mo kaming masyado. Kuyat ka sa iyong pinagtatrabahuhan. Nanay ka, ninabahaw, di ba? Asawa ka. Pero talagang yung panahon na binibigay ng tutok sa amin, kahanga-hanga. Maraming salamat. Wating-wating ng London. Ganun din sa iyo, Miss Nags ng Belgium. Hindi simple ang pag-aalaga ng isang apong sibubwit na malikot na. Salamat sa inyo. Thank you so much. Salamat sa pagsuporta ninyo. At syempre, RCD, thank you. Idol Lord, Divera and Ka-Ernin. Kuyang Ted Pailon and DJ Chacha, mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Tama, walang unahan sa pagbabalita. Na una ka nga, eh, fake news naman. Hindi po karera yan. Dito po tayo sa mga dapat paniwalaan. Mabuhay kayo. Tito Dina Aquino, Tito Al Mendoza, Tito Solovida, salamat din po sa inyo. Marion Asli at Lala Honor. Jay Brothers, sa mga hindi po nakalilimot mula sa Hainan, China. Jojo, Leslie Grace, Advincula and Mama Noemi, Tito Boy, Christopher Ramos, and Richard Reynoso. Sarado pa po ang CFM kanina. Kumatok na si Rhea Reyes at si Dean Signacio. Siyempre naman, ayaw nila. Gusto nilang hawakan talaga ang beat. At ang mga NMA ladies at tingaling-aling angels, mga miyembro, salamat sa inyo. At sa Winnipeg, Manitoba, Canada, Rhea Reyes, Isi Bartolome, Neil Sullivan and Pia, Loida Saginsin, Jubians, at Mama Joey De Silva, Jenny Briones, and Mr. Robinson ng Arizona. Gaano kaya kainit sa Arizona ngayon? Grabe. Neneng Putot, Gensoli, Joseph, and Dante Akailar, Arlene and Des, and Chris ng Belgium, Ompong, and Merle Ventura, tinutusta na rin ba kayo sa Sydney, Australia? Si Catherine Amos, kumusta na kaya? Tito Jerry at Kenzo Bongbong. At unang pasasalamat, simula na ito sa ating mga CFMers, Liberty Beza, Alex Fuentes, Dim Signacio, Malubukid, Marikeza ng Japan, Andrea Jong, Pixie Jude ng UK, Myla Taylor ng San Francisco, Wilma Reyes, at ang may tunay na hawak ng beat.
9: Ang nag-iisang Juris Doctor Channel.
8: At si Papa Marlon at si Mama Luisa sa Bol, mag-iingat po kayo at salamat po sa suporta. At syempre mga kapatid, ang paalala po namin sa inyo, hindi po katawan lang ang dapat nating binibigyan ng vitamina. Ang ating buhok ay ganun din. Abay, gumamit na po tayo ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Dahil pinatitibay po ng Black Beauty Gold Shampoo ang bawat hibla ng ating buhok, pinakakapal at pinalulusog. Kaya magpapaalam na po tayo sa manipis at dry hair. Dito na po tayo sa buhok na mas pinakislap, mas pinatibay. Gamit ang Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Siyempre, go na po tayo sa Mercury, sa mga leading supermarkets, at order na po tayo sa Shopee, Lazada, at sa TikTok. At siyempre naman mga kapatid, pagdating po sa food supplement, ano ang nangunguna sa listahan? Mga produkto po ng Sante Barley, dahil ito po ay 100% organic. Totoong-totoo po, dahil certified organic po ito ng BioGrow New Zealand. Walang spray, walang pesticide, walang artificial fertilizer. Purong malinis na organic barley grass po ang sangkap nito, kompleto sa zinc, magnesium, calcium, vitamins at minerals. Ito po ay epektibong pampasigla at pampalakas ng katawan. Pagdating sa food supplement, dito na po tayo. Pag 100% organic, yan din ang payo ng mga doktor sa atin. Mga produkto po ng Sante Barley. Magbabasa muna ako, Rebo, ng mga ano. Eto, si Juris Dr. Channel, meron siya dito. Ramdam ko po yung sincerity ni Riza May. Dito natin makikita na walang masamang tinapay si Riza May at maganda ang upbringing niya. Mm-hmm. Kaya kung sumagot man si Kim o hindi, kebs lang. Riza is too blessed to be stressed. Oo, yes. Pagka ikaw ay bine-blessed na, hindi ka na dapat magpaka-stressful. Diba? Mm-hmm. Nanay, nakikinig din po ang classmate ko sa Lyceum. Christina Belien. Kumusta raw po kayo ni Kuya Romel? Adoto Belien.
9: Hello po.
8: Hello, di ba? Christina Belien. Veritas et fortitudo, mga kapwa Laisians. Ayan. At syempre, sabi ni Edeletada, tulad ng dati, napahagikik naman kami na sa sinabi niyong, Paolo, huwag mo na inagahin si Nakimcho at Raisa May, ha? Akaaliw ka talaga. Ang babaw ng ngiti ng ating mga CFMers, no? Okay.
9: Dapat yan, happy lang. Happy-happy lang tayo. Good vibes. Oo.
8: Okay. Dito na po tayo kay Glidel Mercado. Nung babang luksa po ni Manay Lolit Solis, ay na-interview siya ng ating mga kahanay, si Gorgie Rula, si Salve Asis, at napag-usapan nila yung inaatake si Glidel ng nervyos kahit walang dahilan. Laro raw sa hating gabi. Nagpaano na raw siya sa isang quack doctor, albularyo.
9: Oh, albularyo.
8: Karamdam daw niya, parang mas naging okay sa kanya yon kesa dun sa mga pinupuntahan niyang doktor. Alam niyo po, si Glidel Mercado ay isang relihiyosong tao. Nung panahon namin, na lagi namin siyang kasama ni Daddy Wawi Rojas, bawat madaanan niyang simbahan, nagsasign of the cross siya. Eh, one time, dumaan kami sa Rojas Boulevard. Sa tapat ng Cuneta Astrodome, ng sign of the cross siya. Sabi ni Daddy Wawi, "Oy, Glidel, hindi simbahan yan. Ayan, Cuneta Astrodome yan." Ganon. Ganon ang pagkakilala ko sa kanya. Siya daw ay bigla na lang siyang inaatake ng nervyos. Eh, ang ganda naman ang relasyon nila ni Tonton Gutierrez. Maayos ang kanilang pagsasama, ang kanilang pamilya, na pag-aaral ng maayos ang kanilang mga anak. Ano kaya, Romel, ang dahilan?
9: Nasabi niya rin na, di ba, siguro daw, meron daw siyang kamag-anak na pinakulang siya kasi hindi na pagbigyan, di ba, mga ganyan?
8: Hindi daw napautang.
9: Oo, hindi niya napagbigyan kasi kaparahon ng COVID yun, nasa TV siya, hindi niya maano.
8: Yan yung paniniwala niya at ng iba pa natin kababayan. Pero ako, iba ang paniniwala ko. Doktor man o albularyo, wala nang hihigit pa kapag nanalangin tayo na pagalingin ang nervyos natin. Naku-proven ko na yan. Sabi mo nga, Nanay, bakit ikaw? Parang hindi ka man lang nai-stress. Nanay, bakit ikaw? Ang dami-dami mong problema. Bakit parang hindi mo naman binibit-bit? Panalangin lang po. Pag ipinanalangin natin ang ating buhay, ay naku, maniwala po kayo, para lang tayong umaray, na parang gano'n na, sandali lang, mawawala rin. Basta panalangin po, napaka-epektibo. Kaya sabi ni Glidel, mas maganda raw yung nagiresulta nung nagpa-albularyo siya. Ano kanyang ano yan eh? Ano kanyang paniniwala yan? Okay lang, okay lang yan.
9: May mga bagay-bagay talaga mahirap ipaliwanag talaga pagdating sa ganyan, diba, Nanay?
8: Totoo, totoo. Mm-hmm. Eto ang sabi ni Wating-Wating, ha? Aha. Anako, eto. Maraming posibleng dahilan ito na mas grounded sa medical at mental health side. Gaya ng anxiety, panic attacks, stress, sobrang pagod, kulang sa tulog, hormonal at marami pang iba. Mas makabubuti na magpatingin sa doktor o health professional kaysa magbase sa haka-haka. Si Wating-Wating kasi, nasa isang institusyon siya na alam niya ang mga rekutitos na ganito, kaya naipapayo niya yan. Tama. At sabi naman ni Paolo Ubalde, "Nay, ako po hindi naniniwala sa kulam. Oras na po para magpakonsulta si Glidel bago pa lumala ang kanyang nervyos. Ako po hindi na tinatabla ng nervyos. Kahit umaga, tanghali, hapon at gabi, ako nagkakate." Okay, maganda yan ah. Maganda yan. Diba? Yung kay Paolo Ubalde, kaya nagkakate daw siya na umaga hanggang gabi. Diba? Ang tawag sa bigla ang tanginginig at kabahan ng walang dahilan ay anxiety o panic attack, sabi ni Miss Nags. Imbes na pambubuga ng luya, doktor, at tamang pahinga ang kailangan ng lola mo para kumalma ang nerves. Ayan. Kailangan daw sapat na pahinga, tulog. Totoo naman po yan. Kapag wala, sabi nga, huwag ka magdidesisyon. Pag puyat ka, pag ikay gutom, pag ikaw ay busog, at pag ikay masaya o malungkot, di ba? Siguro kailangan lang niyang magpahinga. Sumusunod naman ang utak sa ating sinasabi, di ba?
9: Pero di ba na sinabi ni Glidel na nagpatingin naman siya sa doktor, sa specialist? Oo. Normal naman daw ang lahat.
8: Wala raw makita.
9: Walang makita. Kaya mapapaisip ka rin talaga. Oo.
8: Ay, nako. Nanay, naniniwala po ako sa inyo. Napaka-epektibo po ng prayer. Subok na subok ko po yan ay sa dami ng aking pinagdaanan. Sabi ni Lulu Malig, wala na pong mas titindi pa sa isang sinserong panalangin, sa totoo lang. Sabi ni Randy Balaguer, nay, baka po yan panic attack, meron atang connect yan sa mental health. Nung araw pag naggaganyan tayo, palo sa nanay ang abutin mo. Huwag kang maarte, eka. Di tayo mayaman, ha ha ha. Oo, nung araw, pag sinabi mong, natatakot ako, ganito dyan, papaluin ka talaga ng nanay mo. Ay, hindi tayo mayaman para umarte ka ng ganyan. Di ba gano'n?
9: Arte-arte. Kung arte-arte, doon ka nga, di ba gano'n?
8: Totoo, oo. Sabi ni Dan Clavesillas, pag gano'n punay, dapat seek professional help at samahan po natin ang dasal. Maaari pong anxiety yun gano'n. Ako po na sa dami ng karamdaman, may medical anxiety na po ako, sabi ni Dan. Totoo yun, yung panic attack, anxiety. Totoo po yan. Huwag po tayong magpapatalo. Alagaan po natin ang ating mental health. Mas matindi po ang ating utak kesa dyan sa mga nanggugulo na yan. Ganun lang. Medical advice plus prayers are the best way to get help. Maybe it's all psychological. Sabi ni Chil Botita Silverio, lahat ito, naniniwala tayong lahat sa panalangin. Dasal at manalig tayo sa Diyos. Isa sa napakagaling na actress pa naman si Glidel, sabi ni Tita Nene Olanday. Okay, basa na tayo ng mga online messages natin, Romel.
9: Yes.
8: Ano na tayo?
9: Halik ka na, Miss Cathy Puliente. Ayan.
8: Habang, meron na ba? Wala pa ba? Okay. Si Tita A sa pet market nag-text. Hindi siya makapag-text. Dumadating ka sa akin, tumatawid ka, nawala na naman siya ng isang fur baby kanina, Pomeranian. Ay, nako, alam ko yung damdamin na yan. Ang mga nasa gitnang sangan, Lilian Mendiola, Nina Chupapi, May Lelis, Maylin Destura, Dansky, Iram Lee, yan ang Qatar Chef, Donna Karandang, Phil Turk, at syempre, si Izay Gonzalez ng Qatar. Mag-iingat kayo mga anak. Thank you.
9: Ay, eto na, si Mel Pineda. Good afternoon, Nanay Chris and Rommel. Kamusta po kayo? I'm watching from Rome, Italy, Mel Pineda.
8: Anak, gano'ng kainit dyan, Mel Pineda. Grabe ang Europa. Matindi kayong sinasangag daw kayo ngayon dyan. Maraming salamat, ha. Thank you, Mel Pineda. Okay. Nako, ano ba yan?
9: Sige lang, Miss Cathy.
8: Anxiety nga ito, ediletada, overthinking, kasunod ang pakiramdam na takot kahit wala namang kinatatakutan. Madalas ang madaling araw ng atake niyan, pakonsulta na siya sa isang professional. Kahit daw pagkain, di ba? Natatakot siyang kumain.
9: Meron siyang ganun.
8: Oo. Okay, eto na.
9: At si Lucas Yapone, happy watching from Coronadal City po.
8: Wow, napunta si Lucas Yapone sa unahan. Yan lagi yung sinali natin, di ba?
9: Salamat, si Lucas.
8: Thank you, anak. Mag-iingat. Thank you, maraming salamat. Thank you. Ang dami dito. Puro dasal lang ipinapayo kay Glidel.
9: Yes.
8: At professional health. Ayan.
9: At okay. Si Golden Hub, nanis niyo ba ako? Araw-araw akong team replay, walang palyan. Now, na summer vacation ng anak ko, mapapadalas na mapapanood ko ng live.
8: Thank you, Golden Hub. Maraming salamat, anak, ha, sa oras na ibinibigay mo sa amin. Ingat-ingat, Golden Hub. Okay.
9: At ito na si Joel Peyokito. Hi, Nay Christian Sir Robel. Happy Monday po sa inyo. Balik na po ako dito sa Fontana, California kahapon. Nay, pasensya niya if hindi ako nakakapag-message for the past week. Sobrang busy po ako nung andyan po ako sa Pilipinas. Hopefully, Nay, makapasyal po ako sa obra. Gusto ko pong mapanood ang taping ng SN in God's perfect time. Sana sa 2020, makauwi ako ulit. Nay, have a great day sa lahat ng CFMers and SNNers worldwide.
8: At alam mo, Joel Peyokito, kahit pa live o... Ano yan? Ang
9: replay.
8: Pag ano mo, replay. Okay lang. Anak, naiintindihan namin kung ba't hindi ka nakapagkita sa amin. Sasamantalahin natin ang panahon sa ating mga kaibigan at mga pamilya at kamag-anak. Joel Peyokito, mag-iingat. Trabaho mo rin, Apo. Diba? Pagkatapos ng bakasyon, trabaho mo rin, Apo. Ayan, ingat-ingat.
9: Salamat, Joel.
8: Hoy, birthday daw ni Lucas Yapone, sabi ni Dan Clavesillas.
9: Happy birthday, Lucas Yapone.
8: Happy birthday.
9: Ay, eto na si Tukmani Boy. Hi, Nick Chris Emma. May always team prepare, pero lagi pa rin ako nanonood habang nasa work. Hello sa lahat ng CFMers and SNers all around the globe. Your Tukmani Boy from Finland.
8: Tukmani Boy! Salamat, anak. Lagi ka namang bahagi ng programa. Kayo ni Leia Castro, di ba?
9: Thank you, thank you.
8: Boy, tag-init na dyan sa Finland, ha? Tag-init na. Okay.
9: At si Ruth Castaneda, happy Monday po na Christy, Rommel, MM, ladies and everyone. Maraming salamat po sa laging pagbati sa amin ni May Lelis. Ingat po lagi.
8: Thank you, Ruth Castaneda. Maraming salamat, anak. Mula sa San Jose, California. Okay, sige pa.
9: Thank you. Ayan. Sige lang.
8: Prayers can move mountains. Naniniwala po ako dyan. Sabi ni Tita Ace ng Pet Market. Tama, oo. Naku. Si Andrea Jung!
9: Ayan si Andrea Jung, sinabi mo na yung prayers.
8: Oh, ayan o. Totoo yan. Andrea Jung, totoo yan. At saka may nag-text, kung wala namang nakita ang mga doktor, baka'y may issue po noong bata pa, diyan nagsisimula. Totoo ito, wating-wating. May alam akong ganyan. Sabi mo nga,
9: diba? Ngayon lumalabas, no?
8: Oo, diba? Ang pinakamatinding bully within the family, parang ganon. Oh, tama yan. Thank you, wating-wating.
9: Okay. Si Maria Mench, watching from Agusan del Sur. Maria!
8: Maria Mench, thank you.
9: Ganda
8: salamat sa panahon. Maria Mench. Oo. Ano pa, ano pa ito? Nai-replay na po ang CFM na 11 PM weekdays. Malaking tulong para sa mga hindi nakakapanood ng live. O tama, sabi ni Marie Chupermasyon, 11 PM weekdays. O, may replay ang CFM. Siyempre, yes. 48. Okay.
9: Si Steven John Ramirez, hi po, Nanay Chris and Ronald Chica, pa-shoutout po ako, Intercity.
8: Thank Intercity, hello! Oo. Yes. At si Agatyo, ang aking anak-anakan, ingat lang na, rampant na naman ang COVID. Anak, huwag naman sana. Diba? Mag-ingat lang tayo, okay? Sige pa.
9: At si Jenny Sculion, good morning, sana matulog niyo. Ano, matulog niyo ako kasi nasa hospital kasi ako. Matulungan siguro niyo ako kasi nasa hospital.
8: Jenny, sana'y gumaling ka na kaagad. At get well soon din kay Donna Karandang. Na-hospital siya sa Turkey. Oh, Donna Karandang, magpagaling ka anak, mula kay Wating-Wating. Okay.
9: At si Wilms Reyes, hello po nanay, Rome at sa lahat ng mga mahal natin sa CFMers. Happy Monday night. Walang katapos ng pasalamat po sa inyo araw-araw. Mag-iingat po kayo palagi. Mahal na mahal ko kayo. Ingat.
8: Wilms Reyes, mas maraming salamat sa iyo. Dahil sa inibigay mong suporta sa amin.
9: Sa oras. Salamat.
8: Kung may problema si Paen, huwag tambayan at may letter S sa diksyonaryo. Palaging may solusyon. Kapit lang ni Glidel. Sabi ni Mayang. Laray. O, bet, try kong basahin mamaya. Teka, basahin ko na to, ha. Off topic kasi anak eh, hindi kami nagbabasa ng tungkol dito. Kasi ang politika ay paubaya na natin sa kanila. Dito lang tayo, relax lang tayo dito. Okay, si Karen.
9: Karen Diaz at Chibana, happy Monday po na Christy and Rommel.
8: Thank you, Karen. Thank you so much sa iyo, anak. At salamat po sa lahat ng mga nag-post. Yun naman pong hindi nabasa, nabasa na po kayo ng aming puso. Magbabalik po agad-agad ang
9: Christy, per minute. Mwah.
8: Maraming salamat po. Thank you.
10: True FM on 105.9. Dito tayo sa totoo.
11: Para sa bonding ng buong pamilya, Baliwag Grill and Restaurant ang puntahan. Para sa pinakamasarap na lasa, garantisadong busog na kayang-kaya ng bulsa, Baliwag Lechon Manok. Etong manok ko.
10: Oh. Subukan ang Black Beauty Silk Conditioner. Sobrang lambot sa buhok at super bango pa. Share mo na sa family at friends. Bumili na sa pinakamalapit na Mercury at South Star Drugstores at leading supermarkets sa inyong lugar. Black Beauty Silk Conditioner, the secret to beautiful hair. Gawa ng Manyip Corporation, distributed by Felusa at Halal Certified.
12: Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
13: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
12: Ito ang True Confessions. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, lahat, pag-uusapan.
13: Mga sekreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas.
12: Umaming, makinig, makiramdam. True Confessions with Labutsing and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Original Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, tilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Rafi Tulfo. The True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Nagpapatuloy ang Christy Firm Minute. The True FM. Sa 105.9.

0: Reynoso, maraming salamat po sa lahat ng mga nagte-text at tumatawag na wala daw po nang gumamit sila ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner ay nakita nila tinubuan na sila ng baby hair. Totoo po yan. Binabantayan po ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner ang bawat tibla ng ating buhok, pinakakapal at pinalulusog. Kaya itatapon na po talaga natin ang manipis at dry hair. Dito na po tayo sa Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Go na po tayo sa Mercury, sa mga leading supermarkets at order na po tayo ng Shopee, sa Shopee, Lazada at sa TikTok. At pagdating naman po mga kapatid sa food supplement, ano bang ipinapayo ng mga dalubhasa? Kailangan nang ipinapasok natin sa ating katawan ay 100% organic. Food supplement man po yan o pagkain, dapat po talaga 100% organic. Ito pong mga produkto ng Sante Barley. Certified organic po ito ng BioGrow New Zealand. Walang pesticide, walang spray, walang artificial fertilizer. Purong malinis na organic barley grass lang po ang sangkap nito. Kaya kompleto po sa zinc, magnesium, calcium, vitamins at minerals. Ito pong hawak ko na powder. Kapag ito po itinimpla natin sa malamig na tubig sa umaga, yung wala pa pong laman ng ating tiyan, maniwala po kayo. Lahat ng mali sa inyo makokorek. Sa totoo lang, magiging hayahay ang inyong maghapon dahil epektibong pampasigla at pampalakas po ng katawan ang mga produkto ng Sante Barley. Sa mga may nararamdaman pong allergy, go! Gamitin po natin. May gluten-free po itong mga produkto ng Sante Barley. Kaya sige lang, gamitin lang po natin. Maraming salamat. Okay, dito na tayo sa last paksa natin. Romel, itong si Donalyn Bartolome. Nakapagpista ko dito eh. Naaalo ko yung Jonalyn Biro. Ito yung vlogger. Mga naunang vlogger. Naunang mga content.
1: Influencer.
0: Influencer si Donalyn Bartolome na girlfriend ni J.M. Ano kaya ang nangyari? Bakit yung nanay nag-post at nagkakaroon yata ng problema sa kanilang pamilya kay Donalyn at saka yung kapatid
1: niya. Sa kanyang kapatid niya. Oo, si Jason.
0: Si Jason ba yun?
1: May
0: isang taon na raw silang hindi nagkakasundo. Nagkautangan daw ng 25 million. Million. Pero ayon kay Mami Alex, kanyang nanay, nabayaran na raw yun.
1: Sabi pa niya,
0: at itong babae, kumakapagkwento sa mga kakilala namin. Para sa api. Api ka girl, sabi nung nanay niya.
1: At saka sabi mo nung nanay, di ba? Mas marami pa akong pera sa'yo, doon sa kapatid niya.
0: Kay Jason yun, kasi wala naman daw talagang datong yun. Umaasa lang daw naman yun. Kaya ano, Donalyn, nakakalungkot naman to, pamilya ito, ano ba?
1: Yes. Alam mo, siguro nagkakaroon na talaga ng, nung kasagsagan kasi ng ano ng mga content creator na malalaki pa ang kinikita, di ba, Nay? Hindi nila alintana yung perang yan eh. Hindi nila, ngayon kasi, di ba, unti-unting dumaustos, di ba? Di ba, Nay? Mapapansin mo.
0: Unti-unting dumaustos. Kaya, ang naghuhumindig. Okay. Nakakaano lang po. Nakakalungkot lang. Sana magkasundo sila. Lalo pa pera itong pinag-aawayan. Kung nabayaran na, edi kwentas klaras na. Ngayon kung may problema sila mag-iina, sana magkita sa gitna. Yun lang naman po yun. Isang araw, madadamay na si JM dyan. Diba?
1: I'm sure. Kasi palawak to.
0: Damay dyan. Ay, nako.
1: Sana lang talaga.
0: Pwede ko bang basahin pa, Rebo, yung mga komento, marami pa ba tayong oras? Ang utang ko nga sa Bombay na 100, sumasakit na ulo ko. Paano pa kaya yung 25 million? Kapag pera at milyones na talagang pumasok sa eksena, kahit mag-ina, mag-best friend, biglang nagiging estranghero at nagpapakitang gila sa Facebook. Sabi ni Miss Nags ng Belgium, at sabi naman ni Wating-Wating, parang wala siya, parang wala siyang ano dito. Pasensya na po. Sino po ba si Donalyn Bartolome? Lalo na po yung kanyang nanay, hindi ko kilala. Sabi niya, Wating-Wating, nakakatuwa ka.
1: At si Mami Alex.
0: Si Mami Alex. At sabi naman ni Paolo Ubalde, Nay, buti pa po sila, milyones ang pinag-aawayan. Ako po, load lang sa telepono ang pinaproblema ko. Di ba nakakaloka yung mga ganito? At nako, mga pinter na Pilipino, ano ba, mag-aaway ba kayo sa 25M? Jop Lorenzo, Jun Morondo, Nick Masangkay at Louie Tolentino. Wag! Di ba? Tapos ito pa, please don't mention my name. 25 million. Nag-utangan silang magnanay. E nabayaran na raw. Bakit kaya? Ano ang problema? Sabi ni Mami Alex, nabayaran na eh.
1: O kaya nga, saan ang galing to sa New Hugot? Baka talaga may mga kim-kim-kim galit.
0: Hindi. Pero naratibo niya yon. E yung naratibo ni Donalyn.
1: Antayin natin yan.
0: Si Donalyn, di ba nakapagpatayupat na bumili ng mga beachfront na ano?
1: Yes, at saka di ba nga may negosyo nga si JM, di ba regalo niya yung coffee shop yata ni JM, di ba? Sabi, coffee shop.
0: True. Kaya madadamay si JM dyan. Di ba? Ayan. Nako, kumustahin muna natin ang ating mga kaibigan sa Seattle, Washington. Teresita Roser and Edric, pula sa America's Greenest Corner. Okay. At eto pa, oo nga na, sino nga ba si Donalyn Bartolome? Sabi ni Nick Magandai, ano ba? Bahala kayo dyan at meron kayong ako, 25 pesos lang kami, sabi ni Dan Clavesillas. Okay, greetings sa tayo, Nat!
1: Maraming salamat, boys, ni Caragay, Marit Supermercial Espiritu, Direct Rani Zamora, Direct Joey Nombres, Direct Chops Balansala.
0: Randy Balaguer and Marky Valencia ng 16 Cent Coffee sa Silang Cavite. Puntahan po natin ang kanilang coffee shop. Siguradong babalik-balikan natin sa sarap ng kanilang mga produkto. Mama Lydia naming mahal, laban po tayo sa init ng panahon. Ganon din kay Mama Analia Guno at Teacher ML. At Tito Manny Garcia and Tita Norski, relax, relax lang kayo ha. Maraming maraming salamat sa inyong suporta, panahon at pagmamahal. Hello naman kay Seth, payakap naman.
1: John C. Bautista Silverio, Louie Trentino and Pearl Hernandez, Jun Morondos, Jo Florendo, Aris Bagtas, Tito Rene and Tito Sophia Angeles, Tito Manny, Tito Norski Garcia, Tito Bel and Tita Nene Olanday, Chan Chan Torres, Juan Sebastian Nestor Nanos, Judy Paras, Dims Ignacio Nori, Corneo, Anit Guzman, Anit Espilagin, Neng Cabrera, Hermina Carillan, Reggie Colomo, Pongris, Toby Morabin, Mama Ana, Dan Camisillas and Mama Sel, Eddie Litada, Jamie Dasha, Sirox Orosyon, Bradley Ibarra, Pilipin Rueva, Paolo Ubalret, Lara, May Abrigo, maraming salamat.
0: Ayan, paano rin kayong bilangin yung 25 million? Paano nga ba? Okay, James Vincent Tabarete, mamadang salamat po, Tita Flore Estrada, ingat kayo. Alvin and Filipina, magtalas ng Hunter Valley Plantation and Resort sa Cabuca, Breton City. Hello kay Beaver. Reliable Pest Control and Falcone, thank you. Tito Henry and Tita Lily Chua. Tito Henry and Letlet Cucabo, mahal na mahal ko kayo kahit hindi tayo nagkikita. Siyempre, Tito Elmer Ngon and Cherry Lum, ang yerong may aluminum na, may pintura pa. Mula po ito sa Mileage Asia Corporation. Romel, anong gagawin sa yero?
1: Naku, umulan umaraw, magpahita po tayo para hindi po tayo nangangangga pag dumating po ang mga ganitong kalamidad. Mainit, maaraw, maulan, naku, para hindi po tayo nangangamba sa ating araw-araw na buhay. Hayahay ang buhay.
0: Ayusin po natin ang ating bubong, ha? Dahil meron daw pong parating na super typhoon. Aba, kailangan po natin ang cherry loom pagkaganyan. At Mayor Enrico Roque ng Pandibulacan at Mayor, papahinga ka naman. Okay ang servisyo, pahinga. Mukhang hindi pwede yung ganyan. At syempre, magtampisaw po tayo sa Amana Water Park. Maganda po doon, mag-enjoy kayo. At syempre, hindi ko malilimutan ang mga minamahal kong pamangkin. Wala sa Amerika si Rene at Roma de Leon. Nandito sila ngayon sa Nueva Ecija. Ferdy and Jojo de Leon. Helen Pong at Al. Mag-ingat kayo mga pamangkin. Tita Wen Jamaji. Maraming salamat. Dr. John Barcelona Bigan. Dr. Elvie Almasan Padlan at Romel. Maraming salamat.
1: Maraming salamat, Tate. Happy Monday.
0: Ang inyong kapatid sa Balitaan 1PH, teleservisyo para sa Pilipino. Maraming maraming salamat po. Hanggang bukas pong muli, dito pa rin sa
1: Christy! Per minute. Mwah, mwah, mwah.
0: Maraming maraming salamat po. Ingat tayong lahat.
1: Thank you.
0: Dobleng ingat sa panahon.

0: The True FM.
1: The 105.9.
0: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Simula ngayong linggo, mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 AM, simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 AM, makisabay kina Ted Filon at TJ Chacha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 AM, samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 AM, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 PM, ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 PM, aksyon na public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 PM, alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 PM, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa sa lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 PM, maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging truth sa'yo, kapatid. Orisyan Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, tilahan, hingahan, tiyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo. The True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig, at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.
2: Wanted sa radyo. Magandang hapon po, mga kapatid, at welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo. Ang gagampi ng mga inaapian ngayon po ay July 6. Ako po si Sherry, at nakakasama po natin ng alas 4 ng hapon natin ni Aina Magpale. Magandang hapon natin ni Aina.
3: Magandang hapon sa iyo, Sherry. Magandang kalma na hapon. At para sa ating mga netizens, tandaan niyo po, saan mang sulok kayo ng mundo, kayo ang laman ng puso ni Senator Idol Raffy Tulfo. Yan.
2: Kala ko, kapag sinunod-sunod mo ang araw dito sa Wanted sa Radyo, yun po
3: okay. Hindi, okay lang ako. Nakainom na ako ng gamot.
2: Losartan.
3: Losartan. At promise po, mga 4 na taon ulit bago niyo ako makitang magkagulo ang mundo.
2: Ayan.
3: Okay.
2: Okay. Patay ni, okay.
3: Okay lang ako. Okay lang
2: sige,
3: ako.
2: Sige, okay lang. Pero malaman natin sa netizens, baka uminit ang ulo nila si Ma'am Eileen Malinaw. Mm-hmm. At nilareklamo niya yung kanyang kalibin partner dahil matapos po siyang palayasin, ayaw po ibigay sa kanya yung anak ang 1 month
3: old.
2: And 6 days old din ang anak. Atini. And I think, I'm sorry, ilan po? 1 year, 6 days. Ano po?
3: Kailan
2: 1 month, 6 days. Ano, May 20
3: May 20. O tama.
2: 1 year.
3: So, one month. 1 month pa lang. Isang buwan pa lang yung bata at ilang araw. No?
2: 6 days. And parang ma'am na-mention, may pananakit na involved.
4: Oo, may mga bilhin siya po ako.
3: Okay.
2: Sa ano yan, ma'am? Sa sapak po.
4: Maano, buntis pa ako nung nag-umpisa na siya.
3: Yung dito sa mata niya, ano? Tsaka yung...
4: Naturuman lang po kasi ako sa kanya.
3: Dito sa noo. Oh. Ano? Okay. Actually, yun nga sana ang tatanungin ko kasi, Aileen, Okay, magandang hapon sa iyo, ha?
4: Magandang hapon.
3: O, anlang, atin, kuha mo ng tubig din, ha?
4: May basa pa po nga ako dito.
3: Klaruhin lang muna natin, ha? Hindi kayo kasal. Okay? Mahalaga yun na ma-establish natin. Gano'ng katagal kayo, sandali, itong mga nakikita ninyo na mga pictures, yan yung immediately after na nakarating si Eileen at nagpa-medical legal. Ito bang tama mo sa, parang may sugat sa tiyan ba yun?
4: Sa ano po, may ano pa po ako dito? Meron pa
3: sa may tagiliran?
4: Oo, ano po, panganakay po ako niyan. Manganakay pa po ako niyan.
3: Ah, manganganak ka pala. Kaya malaki yung tiyan mo noon.
4: Oo.
3: Okay.
4: Dito sa likod ba?
3: Okay. I-establish muna natin. So, Eileen, ikaw ay 25 years old at meron kang ka-live-in. Okay? Ang ka-live-in mo ay 41 anyos. Parang tatay mo na ito, kung tutuusin. Okay? Gaano katagal kayo na managkasama?
4: 1 year and 4 months po. Ang tagal ko nag-tiis ka sa kanya kasi dahil lang sa bibi. Dahil lang po sa bibi talaga.
3: Kasi nabuntis ka.
4: Oo.
3: Okay, saan ba kayo nagkakilala nito?
4: Sa FB lang po.
3: Sa Facebook. Tapos dinala ka sa Occidental.
4: Sinundo po niya ako dito sa Manila po, sa airport po talaga.
3: Ah, aeroplano ka pa?
4: Oo, marami siyang panumbat sa akin. Siya mismo nagpa-resign sa trabaho ko. Ay, trabaho alam lang manager ko po yan. Okay. Ano ko pa po yung manager ko ngayon.
3: Tapos pag uwi mo doon, wala kang kakilala.
4: Oo, wala po daw akong kahit piso doon. Wala daw po kami karamatan ng baby niya sa mga ano. Alam ko lang po kasi kasal siya sa iba. Alam
3: sanali,
4: ko
3: ano yung manan natin? So, sumama ka doon, buntis ka na ba? Ano, sumama ka?
4: Po.
3: Hindi. Ano ang pinangako niya sa'yo?
4: Marami po siyang pangako. Nasinungaling po siya, ano daw siya, dalawa lang anak niya, hindi daw siya kasal. Eh ako naman, naniwala sa kanya. Doon ko nalang nalalaman po sa mga customer, mga ilang buwan na po.
3: Customer dahil ano ang negosyo ninyo doon?
4: Ano, yung business po niya, grocery store po.
3: Ah, may grocery siya doon?
4: Oo, din may
3: halong lakan niya po. Itong taong to, ano ang pangalan niya?
4: Richie Lee Bacol po.
3: Okay, si Richie Lee Bacol po na siyang tinatawagan natin ngayon, Shari, ano, ay isang negosyante at may-ari ng isang grocery store doon. Nagsama kayo ng mahigit isang taon, doon ka na nabuntis.
4: Oo, nareklamo ko po din siya kasi about po din sa mga anak niya apat. Ayos naman po kami yung nag-alis po ako doon, hinatid po ako sa apat niyang anak. Tapos yung sali, ano, bang ano niya doon. Okay lang po kami sa ex-wife niya ngayon. Nag-chat-chat kami. Baliktarin daw na baliktarin ako niya kasi ganyan daw ugali niya. Maninira na maninira kahit wala kang ano. Saan pa, ano po kasi niya daw. Halos manglilimos na daw yung apat niyang anak. Bago ko po daw pagbigyan, manglilimos. Alam na mga anak niya yan. Matagal na po siya hindi nagsuporta sa apat niyang anak. Alam na mga bata yan. Alam
3: ilang na, taon ano, na yung mga anak niya sa ibang babae?
4: Ano, 16, 14 ata din yung ano, pangalawa. Tapos yung ano, yung pangatlo po 11, din yung ano, yung pang-apat po ita. Ta school po yung ano, yung si Rere, yung bunso niya, school.
3: Pero sa isang babae niya lang ito, anak?
4: Ano? Sa ano, marami na po kasi siyang babae.
3: Okay, pero ito sa tunay niyang asawa.
4: Oo, sa tunay niyang asawa ang apat po. Teacher po asawa niya, pero wag na lang po ano siya. Po siya. Okay naman po siya. Okay naman po kami yung okay naman po asawa niya, ex-wife. Same na lang din sila
3: kasal, po. Kasal siya ha, kasal siya. Okay. Sige, ngayon, na-establish na natin hindi kayo kasal, sama kayo ng mahigit isang taon, sinundo ka niya dito, galing sa Maynila, may trabaho ka sana dito, dinala ka niya doon, pagdating doon, kailan nagbago ang kanyang pakikita?
4: Doon, umpisa po niya, parimbawa, umpatikitong po sa kanyang muntis ako. Kapag hindi ako mag-imik, siyempre yung time na yun, nagalihibag ako, hindi niya ako maintindihan. Kapag tahimik na ako, hindi lang po ako nagdaldal, taas ng respeto ko po sa kanya. Tapos ano, bigla lang siya mag-isa, ganyan yung pong ugali niya, mag-asigaw siya, mga gusto, putang ina mo, wala kang kwenta, mag-alala siya, ganun. Ganun po siya. Ganun po siya. Ganun siya.
3: Okay. Buntis ka na. Kailan kanya unang sinaktan?
4: Ano po? Ang ano po niya, sa ulo po talaga, bigla ka na lang yung babatukin sa ano niya. Sa kamay, ganun yung kanya. Tapos hilailain yung buhok mo.
3: Meron bang nakakita nito?
4: Wala, kasi kami lang pong dalawa.
3: Okay. Nung nanganak ka, ilang beses nangyari yan?
4: Yung umpisa po nanganak ako May 23, ano, binugbog niya ako.
3: Okay.
4: Hanggang ngayon sakit pa yung likod ko, tinadyakan niya ako, tapos dalawa bukol ko sa ulo, tapos magreklamo sana ako, tinakot niya ako, may hawak daw siya si Hepe, Captain Murillo daw po.
3: Okay. Alam mo, makakausap to ha, kailan ka dumating dito sa Maynila?
4: Kasi ano po, nabagsak po nga ako sa bus. Kasi sama talaga ng pakiramdam ko. Kaya naiwan ko yung baby ko doon. Sobrang sama talaga sa ginawa. Kasi hinila-hilat niya ako sa kapatid niya. Si Kuya Uyen po. Pagdating niya, lumayas kasi yan nung June 28, lumayas yan, bumalik siya ng June 30 ata, bumalik siya. Akala ko magsurit po siya sa mga ginawa niya. Sinuin ano niya sa ulo ko. Pag uwi niya, nagtinda pa po kami ni ate sa tindahan. Yung alalay ko po, nagtinda po kami. Sobrang puyat ko, wala akong tulog po gabi. Tapos pagdating na, katingin lang sa akin. Tapos pumasok yung kapatid niya, si Kuya Uyen. Nagsigaw-sigaw na po. Sabi niya, mag-license dito, mag-license ka dito. Tapos may kukunin ka sila doon sa loob. Sabi, Kuya, ginanon ko siya. Sabi, Kuya, huwag ka na lang pumangailam. Dapat si Sina kausap sa akin. Siya na nga yung may kasalanan. Siya pa yung pinagpaniwalaan nila, baga.
3: Nasaan ang bata nitong mga panahon na ito?
4: Nandun po sa kanya.
3: Okay. At ini sa ngayon po, mabagal lang po yung signal, mahina lang po yung signal ni Sir Richie, pero nag-iwan po siya ng mensahe sa atin.
5: Anong sabi ni Richie?
3: Basahin niyo ma'am yung chat ko sa kanya, maganda ang hangarin ko sa pagsimula ng bagong pamilya namin. Pinili niya po kasi yung ganyan. Sabi ko, ayaw ko ng diskusyon, mas maganda yung umangat sa buhay. Kaya po pala ma'am, pinapapirma siya dito ng kanduan na kusa niyang iniwan yung bata. Ayaw niyang pirmahan. Ganyan po pala ang gagawin. Pasensya na po, ma'am.
4: Wala, hindi po yun. Hindi po yan talaga totoo. Kasi natuluman na po ako. Hindi tuluman na po talaga ako sa mga ginawa nila. Hindi ko na po alam yung gagawin ko. Nangilig na po ako.
3: Parang gusto ba, ma'am, is papirmahin ka ng isang kasunduan na kusa mo daw iniwan yung bata?
4: Hindi po yan.
5: Pero hindi ka pumirma?
4: Hindi po. Okay. Ayaw ko po kunin. Kasi sabi ko sa kanya, kunin ko yung baby mong ilan days. Sabi ko sa kanya, hindi po ako nag-ano. Kasi hindi ko talaga po iiwan yung baby sa kanya. Kasi yung ugali niya, naglayo yung mga loob ng anak niya sa kanya. Hanggang ngayon, hindi kaya niya nagsusinto.
5: Ngayon, ang sinong nag-aalaga ng bata? Alam mo ba?
4: Yung si Ate Bimbi. Yung okay. Bagong pasok po sa kanya.
5: Okay. Ikaw ay umalis. Kailan ka umalis ng Mindoro?
4: Umalis po ako doon. Pinatid niya po ako sa kay Glenn, yung pinadrive niya sa sasakyan po. Tapos sumama po yung apa niya, anak, nag-iyakan po kami. Tapos sabi ko sa kanya, saan po ako naging masama? Doon ako po kasi binaliktad lahat doon. Ako doon naging masama. Kabuti-buti ko.
5: Okay, sandali lang ha, klaruhin ko lang. Hinatid ka dito sa Maynila?
4: Hindi po, doon lang po sa Mindoro. Kasi sa Santa Cruz po sila.
5: Okay, tapos saan ka napadpad?
4: Doon sa hotel po. Sabi ko po kayo.
5: Sino ang nagdala sa'yo doon?
4: Yung mga bata po.
5: Yung mga anak niya sa unang pamilya?
4: Oo.
5: Okay. Nung nandun ka na sa hotel, ano ang ginawa mo?
4: Nag-ano po ako kasi ang sama-sama po talaga ng pakaramdam ko. Tapos nanginig pa po ako.
5: Okay. Kailan mo ito nangyari? Kasi nanganak ka ng May 20. Diba?
4: Nag-check-in po ako sa Mamburao, July 1 na po.
5: July 1. So halos isang buwan at 11 araw. One month and 11 days. Ang baby mo noon na naiwan mo. Sorry, ito kasi postpartum pa ito. Unang baby mo ito, 'di ba? Ina-assume ko unang anak mo ito.
4: Meron na po akong anak dati po.
5: Nagkaroon ka na ng anak na iba. Nasaan yung bata niyo?
4: Nandun po sa papa niyo. Okay naman po kami.
5: Wala sa iyo. Ilang taon yung bata niyon?
4: Nine na po.
5: 9 years old? So, ibig sabihin, 16 ka lang nung una kang nanganak?
4: 14 pa po ako nag-
5: 14? O sige, ibang usapan yon. Pero dito kasi, malaman din lang natin, hindi kayo kasal, ang may karapatan talaga sa bata ay ikaw. Okay? Pero mas concerned ako na postpartum ka pa lang, wala pang halos 2 buwan, kakaiba kasi ang nararamdaman talaga ng isang babae pagkapanganak. Yung pagbiglang bumagsak lahat ng hormones, sorry. Ganun ang nangyayari nun. Yung nagiging emotional.
4: Yung sinaktan niya po ako, nagarkamo kasi ayaw talaga niya magkakuha ng alalay. Kasi sobrang busy niya sa tindahan. Okay. Tanghali na po kasi, alas 12 na, sabi ko, hindi na po tama yung pagkain ko kasi bago lang kakapanganak ko. Nagreklamo po ako, sabi niya, bakit daw ako daw pa daw nagreklamo, ako na daw walang ginagawa, ang ibang nanay nga daw nagagilis na.
5: Bakit kanya pinaalis? Ba't ka umalis? Anong nangyari? Nag-away ba kayo noong araw na yun?
4: Nag-away kami po. Ano, nag-anuhan po kami. Kasi sinuntok niya ako sa ulo ba dito. Tapos ginanong-ganon ba sa padre yung ulo ko. Tapos hindi ko
5: na... May nakakita ba nito?
4: Wala po. Kasi sa kwarto po nangyayari. Tapos ano po. Tapos sabi ko hindi ko na kaya yung pagpanakit mo sa akin. Palit-ulit na lang. Mabinat ako.
5: Nagpa-check up ka ba? Kailan ka nagpa-check up?
4: Yung ano lang po. Kasi pagdating ko po dito sa Manila po. Sama-sama na po talaga. Hanggang ngayon nga masama pa po ang pakiramdam ko.
5: So dito ka na sa Manila nakapagpa-check up.
4: Oo, doon yung ano po, medical ano po.
5: So ilang araw na yun mula na nangyari, di ba? Mahigit kumulang, may isang linggo na, hindi pa naman.
4: Parang hindi pa ata po.
5: Okay. Makakausap natin ngayon, unahin muna natin si Ms. Pamela Tria, yung MSWD officer ng Santa Cruz, Occidental Mindoro. Ma'am Pamela, magandang hapon po, ma'am.
6: Good afternoon po, attorney. Magandang hapon po.
5: Yes, good afternoon. Ma'am, sigurado po ako na hihingi po kami ng tulong sa inyo kasi itong kaso pong ito, si Eileen, hindi man siya taga-Rian, pero more than 1 year, nag-live-in po sila nitong tatay nga ng anak niya. At
6: yes po.
5: Ang bata ay naiwan dyan, 1 month and 16 days. 16 days old na bata. Ini-explain ko po dito kay Eileen na kung hindi naman niya inabandona, wala po siyang pinirmahan, ha? Tama ba ako? Kung baga parang naglayas na lang po ito kasi dahil napagod, natakot, at maraming iniinda sa katawan dahil sa pananakit nitong ama ng anak niya. Ma'am, ano po ang immediate natin na pwedeng gawin, an intervention, lalo na dahil malayo po yung anak niya sa kanya? Naputol ba?
7: Hello po.
5: Naputol si Ma'am Pamela. Pero nasa linya rin natin si Senior Master Sergeant Lucy Beth Colliado, ang Chief Investigator ng Women and Children's Protection Desk natin ng Santa Cruz din, Occidental Mindoro. Master Sergeant Lucy Beth Colliado, magandang hapon po, ma'am.
8: Napuputol
5: talaga. Masama ang linya. Pero ito kasi sila, yung isa na ang una natin nakausap si Ma'am Pamela is sa Municipal Social Welfare, no? Ang pangalawa naman ay ang ating Chief Investigator. At sigurado ako na they will just also be supporting kung ano man yung pinaliwanan ko. So klaro ngayon, ano ang gusto mo?
4: Kasuhan po siya sa mga ginawa.
5: Kasuhan siya.
4: Trauma na po kasi ako. So, nag-trauma ko na po.
5: Kakasuhan natin, pero higit doon, higit pa rin.

0: at sigurado ako na they will just also be supporting kung ano man yung pinaliwanan ko. So, klaro ngayon, ano ang gusto mo?
1: Kasuhan po siya ng mga ginawa
0: niya. Kasuhan siya.
1: Trauma na po kasi ako. So, nag-trauma ko na po.
0: Kakasuhan natin, pero higit doon, higit pa ron, kukunin natin yung bata. Ayan na si Ma'am Pamela. Ma'am Pam?
2: Naputol. Yes, so, attorney, sorry po, namatay po yung tawag.
0: Oo, sorry, naputol lang ang linya. Yes, ma'am. So, ano po ang immediate intervention, ma'am, para mas mapaliwanag natin kay Ms. Aileen?
2: Definitely po, ma'am. Ang ano po sana dito ay pull out po yung bata. Kasi okay. Dapat po nasa kanya. Even na 1 month old pa lang po. Mm-mm. Dapat po nasa custody niya.
0: Yes.
2: Pwede naman po kaming mag-conduct na rin po agad ngayon ng home visitation dun po sa lugar. Barangay naman po namin sa dito sa bahay ng Santa Cruz. Para ma-check din po namin kung nandun nga po ba talaga yung bata.
0: Okay.
2: And if ever man po na si Miss Aileen po ay babalik po dito sa Santa Cruz, ma-assist po namin siya na ma-turn over at makuha po yung bata para ma-turn over po sa kanya.
0: Okay. Pero Ma'am Pam, ang gagawin niyo po is just a home visit and assessment. Hindi niyo po kukunin yung bata, tama ba?
2: Pwede ma'am. Pwede po namin siya sanang i-place for emergency custody.
0: Okay.
2: Pero definitely po ay kakailanganin po namin sana si mother na
0: yun.
2: Baka makabalik po dito para may turnover namin. Kasi pag ganun po, pag natagalan po sa amin, baka po kasi ay, yan po kasi kailangan po namin i-report po with DSWD na meron po kaming naka-custody na bata as of now.
0: So ma'am, takot po kasi itong ating complainant na bumalik dyan kasi nga meron po tayong mga allegation ng pananakit nitong ama ng bata. So sasamahan natin siya rin, ano? Ang mangyayari niyan ma'am, sasamahan namin dyan para unang-una makuha nga yung bata. Tapos, saan ka ba, Aileen? Babalik ka dito sa Maynila?
1: Mag-uwi na kasi ako po. May flight na po sana ako sa Cebu. Tapos may nag-chat kasi sa akin na ano. Kasi sabi ko sa kanya, kukunin ko yung baby. Sana naman ko saan ibigay. Tapos marami kasing nag-message sa akin kasi binilock niya ako.
0: Mm-hmm.
1: Marami kasi nag-message sa akin na ano. Eh, hindi mo daw pwede makuha ang bata. Tapos ano, yung flight ko po, hindi na ko na lang po inano. Wala pa na.
0: Sino ang nagbayad ng flight ka?
1: Ako po.
0: Okay, so may pera ka naman.
1: Yung binigay niya pong kusa.
0: Magkano binigay niya sa'yo?
1: 66,000 po, binigay niya kusa sa'kin.
0: 66,000? Bakit ang laki?
1: Ano po, binigay niya kapalit po ng motor.
0: Anong motor?
1: Yung motor po ulit kasi, binigay niya sa'kin kusa yun.
0: Mm.
1: Siya nagbilin yun, binigay niya kusa sa'kin.
0: Mm.
1: Tapos ipadala niya sana sa'kin yun. Sabi ko naman, kung ipadala mo niya sa'kin, wala akong panggastos.
0: Mm.
1: Ano, bigyan mo na lang ako ng pera.
3: Wait lang, ma'am. Ang laki pa rin ng 66,000.
0: Oo nga eh.
1: Oo, siya po kusa nagbigay niyan.
0: Hindi kaya yung bayad o kabayaran sa bata?
1: Iwan. Ano, basta kusa niyang binigay.
0: May pinirmahan ka ba na tumanggap pa ng 66,000?
1: Wala po. Basta kusa naman niyang binigay po.
0: At ikaw naman ay tinanggap mo yun?
1: Oo po. Kasi kusa niya pong binigay. Kasi ano, naghirap ako sa ano niya, palitan niya. Ngayon na po kasi ako makatanggap ng pera sa kanya simula noon.
0: Okay. Kausapin natin si Senior Master Sergeant Lucy Beth Collado, ang Chief Investigator ng Women and Children's Protection Desk natin sa Santa Cruz. Ma'am Lucy Beth, magandang hapon po sa inyo, ma'am.
4: Magandang hapon po, Attorney.
0: Yes. Ma'am, so narinig po ninyo ang sitwasyon ni Aileen, ano? Unang-una, gusto niyang kunin yung bata. But secondly po, meron po tayong medical legal dito ng kanyang mga injuries na nasustain allegedly dahil sa pananakit. Ito po, ibabalik po namin ito sa inyo, no, para matulungan nyo kaming magsampa ng kaso.
4: Opo, ma'am. Opo.
0: Oo. Ma'am, ano po ang kakailanganin niya na iba pang mga patunay kaya? Kasi mukhang wala po siyang corroborating evidence.
4: Just ma'am, yung attorney, yun pong kanyang medical na hawak, ay pwede naman po niyang dalhin dito, tapos ipapamedical po uli namin siya.
0: Okay.
4: Para kung ano po ang desisyon ni Ma'am Aileen, magsampa lang kaso laban po sa dati niyang kinakasama, ay amin po siyang maasistihan at makuha na rin po agad-agad yung kanyang anak sa barangay Sinagturilan.
0: Okay. Ma'am, mag-aano rin po ba kayo? Can you assist po yung ating MSWD officers, si Ma'am Pam?
4: Yes, ma'am. Anytime. Opo.
0: Okay.
4: Yes, ma'am. Anytime po, ma'am.
0: Ayan. Kasi mukhang hindi naman agad-agad na makakarating talaga si Aileen dyan. Dito po, meron siyang galing sa Taguig, Pateros. Tamang

0: problema kasi temporary medical legal lang pala ito.
1: Hindi po na ako binigyan ng original.
0: Oo. Ang nakalagay dito, mga contusion sa arm and abrasion sa tenga. May sugat ka sa tenga. Oh. But more than that, bago natin ipa-uwiin si Aileen, maganda sana siya rin kung mapa-check para natin siya, no?
1: Gusto ko pa ka, alam niya, hindi ko pang sakit-sakit kasi nung likod hanggang...
0: physical exam. Okay. Para makita talaga kung ano yung mga...
1: Tapos pwede po ako mag-reklam yung kapatid niya po. Kasi dun,
0: damay silang lahat.
1: Kasi dun sa CR po, hinila-hila niya po ako. Sabi ko kasi wag na lang po kay mga anak, baka papasukin niyo po yung si Che. Tapos si Che, hindi nakiusap sa akin. Hindi, ano-ano nila. Natanggal yung pintuan sa CR kasi naano ako doon. Ginaano-ano nila ako.
0: So, ano oras ito nangyari?
1: Yung hindi ko na hapon po siya, pero hindi ko na matandaan ko ng oras kasi emosyonal na po ako.
0: Tapos ilang araw ito bago ka dinala sa ibang lugar?
1: Yung pumunta yung, po ako doon.
0: Yung pananakit na yan ng
1: kapatid. Yung ano po, June 30 po.
0: June 30.
1: Oo,
0: kailan ka nga ulit dinala sa Mamburaw?
1: Ano, July 1 po.
0: July 1. Bakit yung mga anak niya sa unang asawa ang nagdala sa'yo?
1: So, kasi po, sobrang close po kami. Alam na mga anak niya. Tapos yung kwento niya po, ano daw, halos na naman palimos yung, yung mga anak niya bago na ko daw bigyan ng pera.
0: So, ang tumulong sa'yo is yung dati niyang asawa?
1: Hindi po. Ano, nagpahatid po ako sa driver niya na si Glenn. Sabi ko, ayaw ko na po talaga dito mag-alis na ako. Balikan ko na lang si baby kasi masama yung pakiramdam ko. Hindi ko madala yung baby baga baka mapaano ako. Madamay si baby. Itang sama ng pakiramdam ko na siyang pakiram nag-alis ako. Hinatid ako ng mga bata kasi nag-ano sila nag-alis ako baga. Hinatid po nila ako sa Mamburaw.
0: Sila naghatid sa'yo?
1: Oo, yung apat po. Tapos yung kwento niya po, ano. Tapos sabi naman po sa ex-wife niya na ano, nag-usap daw ko sila ng mga anak niya. Huwag daw lang po daw kayo maniwala sa papa nila kasi noon pa daw yan. Isa lang po daw ang kwento. Baliktarin ka po daw talaga.
0: So, ganito siya rin, ano. Wala tayong... mga intervention na magagawa dito kasi nandoon sa Mindoro ang ating problema. Hindi namin ma-contact itong si Richie Lee Bakulpo. 41 years old nga lang ba siya?
1: Pwede po ako mag-ano, kung bakit po ako nila, hinila-hila nila ako sa ano.
0: Bakit?
1: Illegal po. Ano po kasi baka maano po ako.
2: Relate much?
3: Teka, bracelet? Ano ba tong kalokohang to?
4: Basahin mo kung ano yung nakaukit?
3: Oo, nabasa ko. May pa I love you ko pa. O sige.
0: Dito?
1: Ako sa siya, tapos pinalayas nila ako.
0: Okay, so off-air? Hawak mong ebidensya? Dala mo?
1: Marami po ako yung screenshot po.
0: Okay. Diyan na muna yun. Part 2 yan. Sorry.
5: Okay. Basta ma'am, sasamahan naman po namin kayo
1: sa occidental. Gusto ko talaga po siyang makulong kasi trumang-truma po ako sa kanya. Wala akong labas-labas sa bahay. Ang higit
0: so,
1: niya po.
0: So, ang concentration muna natin ngayon, Aileen, ay makuha ang bata, ha? Kasi mas mahalaga kung meron kang mga ebidensya tungkol sa mga illegal na ginagawa, dapat lang na makuha na natin yung bata. Doon.
1: Thank you po.
0: Okay? So, Sherry, as soon as possible, well, number one, physical exam, gynecological test siguro, and then at the soonest possible time, mauuwi natin ng Mindoro muna sa Aileen. But in the meantime, si Ms. Pamela Tria at si Senior Master Sergeant Lucibeth Colliado will be working na together, no? Para makuha na natin yung bata. Ma'am Pamela, tama po ba ako? Pwede nang makuha yung bata as in ngayon na?
6: Yes po, attorney. Pwede naman na po kung ma-assistihan din po kami ng PNP. Magpapasama po kami ng social worker para po makuha na yung bata and ma-place po into emergency custody.
0: Tapos siguro baka bukas nandiyan na si Aileen.
6: Yes po.
0: At the earliest.
6: Possible po sana, attorney.
0: Yes.
1: Hindi po siya makakalapit sa
0: ano? Hindi siya makakalapit. Kaya ano ba, nandiyan si Lucy. Nakikita mo ba itong mga si Pamela at saka si ano? Sila ang ano. Huwag kang matakot. Saka nang sumama pa si Shari sa'yo.
5: Saka nandito ako naman si Sir Rafi, ma'am. Wala na po mangyayari sa inyo masama. Okay? Wala
1: kasi siya tinatakot sa akin.
5: Kaya nga po.
0: Kalma ka na lang. Kasi gumugulong na. Okay? Gusto mo bang ako sumama sa'yo? Nakita mo ba? Baka magbagong anyo na naman ako. Hindi. Ikaw talaga, Odette, miss na kita. Mamaya ka na dyan, ha? O, natawa. Napanood mo rin ako, no? Siguro?
1: Napanood po kita.
0: Kaya,
5: ayoko na mag-transform si attorney na gano'n.
0: Okay. Pati so, ako na mahinig. Hindi na ako si Darna, ako si Chucky. Si babaeng version. Diyos ko, hindi kakayanin araw-araw. Okay? Huwag ka na mag-alala. At saka para maintindihan mo rin ang sarili mo, ha? Ang kababaihan talaga, may mga kakaibang nararamdaman. Mas emosyonal tayo. Pero hindi ibig sabihin,

0: na nag-oo-ihan ka lang. Talagang meron kang karapatan, ha? Talagang meron kang karapatan. Okay?
1: Tsaka ma'am, may sasama pong reporter sa inyo, ma'am. Yes. Ha? Ni Senator Raffy. Sige po, ma'am. Kakausapin din po namin kayo sa kabilang studio. Nagpapa-breastfeed kayo niyan, ma'am.
2: Ano po? Yung ano po? Pagpanganak ko po, hindi kasi nagbibigay po sa ako. Kaya inano na lang po namin.
1: Sige po. Okay. Susundin po natin ang batas, ma'am. Siyempre, mapupunta po sa iyong bata.
0: Okay? Relax ka lang.
1: Sige po, ma'am. Salamat po. Kakausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am. Thank you.
0: Okay, hindi umubra. Punta ako dun. Ako magagalit sa kanya.
1: Parang pressure. Natatakot na kami doon. Okay.
0: Ako rin. Pinanood ko ang sarili ko. Natakot rin ako sa sarili ko.
1: Tanong okay. Ng netizen sa training, normal na daw po ba BP mo?
0: Normal na.
1: Normal na. Normal okay. Okay. Okay. Okay. Yes, okay. Na po tayo at ini. Magbabalik pong wanted sa radyo. Diyan lamang po kayo. 2:26 po ng hapon. Ang oras po na yun ay hatid sa atin ng Family Rubbing Alcohol. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. And Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Magbabalik pong wanted sa radyo. Diyan lamang po kayo. I don't know.

0: Pilas Shores to 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
1: Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
2: Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket.
4: Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
4: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
6: Mag-MuZep C Plus 14 ha!
7: May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-MuZep C Plus 14 with zinc agad!
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of MuZep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: crunchy, crispy, timplang lasang shrimp. Pang picnic, break time at movie, itempura mo na.
1: Kahit saan itempura mo na.
0: Tempura by Regent.
2: Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Medium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para masiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.

0: food, crunchy, crispy, timplang lasang shrimp. Pang picnic, break time at movie, itempura mo na.
1: Kahit saan itempura mo na.
0: Tempura by Regent.
2: Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Walted sa radyo sa True FM sa 105.9. Wanted sa radyo.
3: Nagbabalik po ang Wanted sa radyo at ang oras po natin 2:31 po ng hapon. And mga kapatid, gaya po ng nami-mention po namin dito, marami pa rin po ang nagtatanong kung saan po ang aming tanggapan. Dito po kami sa TV5 Media Center Alliance, Corner Sheridan Street, Mandaluyong City. Pagbaba niyo po ng MRT, Bonnie, tricycle lang po kayo, TV5, nandun na po kami. Okay? At bukas po kami, Monday to Friday, alas 9 po ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At kung nasa malalayong lugar naman po kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, huwag po ninyong kakalimutan na pwede rin po kayong magpatulfo online kung wala po kayong kakayahan na makabiyahe dito sa TV5 Mandaluyong. I-download niyo po itong action link. Pwede po kayong maglagay ng inyong mga sumbong reklamo. At kung meron kayong nais ihingi ng tulong kay Idol Raffy, at kalakip po niyan, pwede kayong magpadala ng inyong mga dokumento, ebidensya, no? At syempre, yan po ay libre. At pwede po kayong mag-register sa action link at yan po yung makukuha po ninyo sa Google Play Store and Apple App Store. And sa mga kababayan po natin sa Batangas, andyan po ang aming satellite office sa National Highway Palyocan West, Batangas City. Gayon din po sa Benguet. Puntahan niyo po yung aming satellite office dyan sa Tricky Building, Suambetag, La Trinidad, Benguet. Okay.
4: Yan.
3: Si Mr. Joseph, may nais pa kayo greet, attorney?
4: Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga citizens na nag-aalala kung uminom ba ako ng gamot.
3: Losartan.
4: Kalmang-kalma po ako. Relax lang po. Oo. Sige.
3: Malaman po natin. Matagal-tagal pa tayo magkakabanding. Okay.
4: Sa every 4 years lang. Diyos ko. Pero salamat po. Salamat talaga sa inyong ano. Kalma lang.
3: Kalma lang, attorney. Ito. Si Mr. Joseph Trinidad, na isang movie rider, ay humihingi po ng tulong na matukoy po at mapanagot yung driver na nakabangga at tinakbuhan siya. June 20, attorney. June 20, 2026. Alas 2 po ito ng madaling araw sa Ayala Avenue, Corner East Street sa Barangay San Lorenzo, Makati City. At meron tayong video. Panoorin po natin.
4: Ayan. Sige.
3: So, intersection po ito sa may Ayala Avenue. Pakaliwa na sana si Sir. Okay na.
4: Ayan, malayo na siya.
3: Nasa gitna na siya eh.
4: Oo, nasa gitna na.
3: Nasa gitna na po siya ng intersection.
4: Oo.
3: Ng pandaig po siya itong Toyota Fortuner na puti. At sino po ito? Humahabol?
4: Sino humahabol? Ito sa amin yung isang rider na concerned citizen, ano?
3: Okay, ang plate number is ABG9606 base po doon sa
4: nag- okay. Yung humahabol, hindi mo kakilala, no? Nagmalasakit.
5: Opo.
4: Na, ano, naku, maraming salamat sa mga netizens natin na ganyan ang malasakit, ano? So, kaya nakuhanan ng klaro-klaro talaga.
5: Opo.
4: Na, ano. Okay. Ikaw ba ay nagtatrabaho nung mga oras na yon? Meron kang dinadala?
5: Ano po?
4: Nag-deliver ka?
5: Ano po? May pasero po ako na.
4: May pasero ka? Suspira. Kumusta yung pasero?
5: Okay naman po siya.
4: May, ikaw muna ang kukumustahin ko.
5: Ano, ayun po, may mga galos po dito sa may paa. Okay. Tapos sa may bandang likuran po ng ano ko.
4: Buti na lang mabagal ka rin. Hindi ka ganun ka... Ano, pero go ka na ha?
5: Opo.
4: Kasi hindi ka aabot ng ganun ka... Nasa gitna ka na eh. Siya yung humabol. Kita mo humabol siya dahil palihis siya eh.
5: Opo.
4: Baliko siya. Hindi tumigil?
5: Hindi po.
4: Hindi tumigil. May tumulong naman sa inyo nung nangyari sa inyo?
5: Meron naman po.
4: Okay. Ang initial natin na scanning nito, Sharice, sa sasakyan na ABG, ano ba, 9606, okay. Isang white Toyota Fortuner. Mukhang bago pa ito eh. Bagong model yata yan eh. Ito ay nakarehistro sa pangalan ng Manila Toll Expressway System.
3: Nako.
4: Hindi yan gobyerno ha. Private yan. Sila yung nag, sila yung nagmamanage nung NLEX. NLEX ba to? no?
3: I think NLEX.
4: NLEX yan, ano? Okay. Pero, hindi rin natin.
3: NLEX, okay.
4: Ay, sorry. Meron rin portions. Ng, ano? Okay. So, pero hindi rin natin sure. Kasi baka nailipat na yan, baka nabenta, hindi lang napalitan. Alam mo na, the usual. But still, alam naman natin na kung sino, kung kanino nakarehistro, okay. Yun ang magkakaroon ng liability.
5: Okay.
4: Okay? Ang ating investigador ay si Police Staff Sergeant Christian Kimbo, Traffic Investigation and Detective Management Section ng Makati PNP. Magandang hapon po, Sir Christian.
6: Magandang hapon po, ma'am.
4: Yes. Sir, meron po ba tayong mga updates tungkol dito sa accidenting, tungkol dito sa nangyaring ito, sa insidente na ito?
6: Bali po, ma'am, nungunin ko ako agad yung verification namin sa LTO, ma'am. Pinadala ko po siya ng sumon last week.
4: Okay.
6: Hinihintay ko na lang po sila mag-feedback sa office namin.
4: Kanino po naka-address yung dun sa, ano, dun sa Manila Toll Expressway System?
6: Yes po, ma'am.
4: Okay. Kasi wala pa silang, hindi pa po sila bumabalik sa inyo, wala pa pong tumatawag.
6: Hanggang ngayon po, ma'am, wala pa po, ma'am.
4: Okay. Kasi sinusubukan din natin, ano, ang staff natin is also checking with the Manila Toll Expressway System kung talaga bang sa kanila. And as per sa kanila, papaimbestigahan naman nila ito. No? Although wala pa tayo, may ano ba tayo? May confirmation na sa kanila ngayon sasakyan? So, chine-check muna natin. I-check natin din, ano, sa... kay Staff Sergeant Kimbo, pinuntahan niyo po ba mismo yung Manila, yung opisina nitong Manila Toll Expressway System?
6: Hindi na po, ma'am.
4: Okay, sa...
6: Napadala lang po ako na summon letter, ma'am.
4: Okay, kasi baka hindi po tayo pansinin masyado. Busy po sila nagbabantay sa mahabang kalsada. Sergeant Christian, baka mas maganda po kung puntahan na natin itong para...
6: Ito, ma'am po.
4: Oo. Kasi pag ganito, lalo na kung kunwari, in-address lang natin sa malaking tao na wala namang kinalaman doon, di ba? So, tingnan po natin ano, kung ano gagawin nila. Pero kakausapin din natin ang general manager ng Move It, si Sir Wayne Jacinto.
3: Para malaman po natin kung ano pa po yung maitutulong. At
4: magandang hapon po, Sir Wayne.
7: Hello, good afternoon.
4: Good afternoon. Sir, ito po bang ating mga Move It riders? Meron po ba ito silang insurance man lang? O ano po bang mayaambag natin? Ilang araw rin na hindi nakapagtrabaho itong si Joseph?
7: Opo. So, initially po meron po insurance yan.
4: Okay.
7: So, nakita po namin na na-endorse naman po siya sa... for life, no?
4: Uh-oh.
7: Yung sa tulong po, meron po kasi kami pinotrovide na driver assistance or rider assistance sa aming mga movie drivers,
4: okay.
7: Sa mga nangangailangan. Ang kailangan na po nilang gawin, isubabit po sa office. So, yung po pwede na sabihin kung ano po yung assistance na kailangan nila. Ngayon po ba yung medical, financial, na kung ano man po.
4: So, kahit po dun sa medical, yung sa ano ba nila, insurance, medical insurance din po ba yun para sa kanyang, yung na-emergency room ito siya eh?
7: Opo, pero po tayong medical, so kung tayo naman po tayo sa insurance, nasa okay. Medical, pero din po tayong mga insurance.
4: Hindi naman po siguro ito, 400 pesos lang matatanggap siya. Katulad nung
7: kayo, sir. Hindi naman po.
4: Hindi, ano? Okay. Maganda.
3: Ang Move It attorney, opo, sila Sir Wayne,
4: yes.
3: Grabe talaga ang
4: maganda ang kanilang yes. Benefits, ang package nila, maganda ang trato nila sa kanilang mga tauhan. No? Maraming salamat Sir Wayne, at hindi kayo nakakalimot kasi alam naman natin na ang buhay ng isang negosyo ay ang mga tao rin.
5: Yes.
4: Diba? Subok na yan.
3: Okay,
4: nakangiti si Joseph eh.
5: Thank you po.
4: Nakangiti si... Yung passenger po, Sir Wayne.
3: Oo.
4: Opo.
7: Yung passenger po, ganun din po, no? Yung team po natin ngayon, actually, pinag-ukarayan. Nakayari po sa air.
4: Okay.
7: Para kung sakasakali, kinakailangan din ang passenger natin. Dahil, patutulungan din po natin.
4: Yan.
3: Kamusta na po ba yung passenger, sir?
5: Ano po, meron lang po siyang ano, parang lamog lang po doon sa may paa. Sabi naman daw po, kaya naman po niya maglakad.
4: Ano siguro, Bruce? Babae ba, lalaki?
5: Lalaki po.
4: Okay. Ano ba? Matagal ka na ba sa Move It?
5: Matagal na po.
4: Mga ilang taon ka na?
5: 2 years mahigit po.
4: 2 years na. At ang oras mo, wala kang pinipiling oras?
5: Wala naman po.
4: Basta kung paano makakapaghanap buhay. Yan ang mga magagandang mga tao. Kausapin din natin si Assistant Secretary Marcos Lacanilao, no? Ang ating chief ng Land Transportation Officer. Sir Marcos, magandang hapon po. Nasa linya ba natin?
8: Asek
4: Marcos?
8: Asek Marcos?
4: Naputo lang linya. Kasi doon natin sa LTO ito, pwede natin ipataw. Ayan, si Asek Marcos, magandang hapon po.
9: Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon sa lahat po ng nakikinig na nanonood sa inyong programa.
4: Yes, sir. Mabuhay po kayo, sir, kasi lahat ng nilalapit namin sa inyo, nasusolve ka agad at nahahanap ka agad eh. Kaya maraming salamat po. Ito na naman po tayo, isang Move It rider ay na-hit and run po. Mukhang nakarehistro sa Manila Toll Expressway System, yung sasakyan. Sir, pagkakas nito na company-owned, just in case, ano, na it's company-owned, sino po ang napapatawag dito?
9: Ma'am, sila kasi yung registered owner po sila. Pwede, yung pag mag-issue po ako ng show cost, sila yung obligado pong pumunta at kailangan dali nila yung driver na gumamit nung oras na yon.
4: Okay.
9: Opo.
4: Na-flag na po ito sa kanila and we believe na iniimbestiga na rin nila. Although June 20 pa ito, no? So dapat may resulta na ito, dapat alam na nila.
9: Opo. Ma'am, ganito. Kanina ko lang po kasi nalaman yung detalye.
4: Yes.
9: Kung yung pong complaint nan, pwede niyong papuntahin sa amin sa LTO. Makuha po lang po yung complaint niya. Iaalam ko po ito. Kasi kahit na magka-areglo po sila, hit and run po ito.
4: Yes.
9: Kailangan po talaga ma-alarm.
4: Yes.
9: Kailangan po nilang humarap, iharap po nila yung kanilang driver para mapanagutan yung pananagutan niya dun sa naperwisyong tao.
4: Yun. Agad, sir. Ayan, ito na, palinig pa rin na namin si Joseph. Joseph.
9: Makakuha na po namin ngayon, within the day po, tapos po yung alarm yan.
4: Ayun. Ano pang ibig sabihin pag-alarm?
9: Call point bulletin? Opo, i-alarm po namin yung sasakyan, ma'am. Kasi hit and run, hindi niya pwedeng ibenta yan, hindi niya pwedeng gamitin. Kasi oras po na ginamit uli nila yan, tapos hindi nila binabaliwala nila yung show cost namin, baka ma-impound po yan.
4: Ayun.
9: Opo. Ayan, okay. Kaya ang pinaka-solution mo dyan, sa totoo lang, dapat yung biktima kinausap nila inayos naman.
4: Tinakbuhan, may ano pa, may pasahero pa.
9: Opo. Yun naman pong driver niyan, ma'am, na nag-drive na hit and run. Pagka hit and run, ma'am, no negotiations na yan, dapat dyan, tanggalan na ng lisensya.
4: Tanggalan lisensya talaga, no?
9: Opo.
4: Ngayon natin masusubukan ang Manila Toll Expressway System Inc., no? Napakalaking kumpanya nito. Ang dami nitong fleet of mahirap rin siguro hanapin. Ano? Kanino ba naka-assign yan? But definitely, June 20 pa ito nangyari na i-report na si Staff Sergeant Christian Kimbo nakapagpadala ng sulat. And nung nakausap natin ang Manila Toll Expressway, ano naman sila?
8: Very cooperative.
4: At as a matter of fact, iniimbestigahan na nila. But,
9: kung mag-issue po kami ngayon, ma'am, by next week may hearing po yan, initalin lang nila yung registered driver.
4: Okay.
9: Sorry, yung registered on, kung sino po yung nagmaneho.
4: Okay.
9: Kasi para po mapanagot po siya, kahit kung magka-areglo sila, ma'am, gawa ng hit and run, kailangan pa rin niya managot.
4: Yes. At sana, yung totoong driver talaga, kasi alas dos ng madaling araw ito eh.
9: Yun na nga po.
4: Baka mamaya kung sino ang gumamit. Tapos,
8: I'm sure siguro hindi po alam ito ng pinaka-head po.
9: Driver talaga
4: doon. Ang isang talagang ng kumpanya. But still, it behooves the point that kung kanino nakarehistro kasi, yun ang talagang may responsibilidad and may call to action naman rin eh.
9: Tama po kayo.
4: Meron namang ano. So, Joseph, anong gusto mo pang itanong dito sa mga ating mga nasa ano ngayon, studio ngayon na ano?
5: Ano po, dapat po talaga managot yung gumawa nun kasi kung sa iba po yung nangyari yun, baka, kasi ngayon buhay pa po ako eh.
4: Ay oo, at mahaba pa buhay mo.
5: Opo, kaya ayun po. Kaya kailangan managot po yung gumawa po niyan.
4: Ito ba ang una mong aksidente?
5: Opo, first time po.
4: Okay, kapatid lang natin. Una at huli yan, ha?
5: Opo.
4: Ito ang ibig sabihin, ang makikita natin dito, Sherry, ano, kahit gaano ka kaingat, no?
5: Opo.
4: Nasa lugar ka, nasa linya ka, ikaw ang may karapatan na magpaandar ng sasakyan mo. Pero kung meron talagang lumalabag sa kabutihang asal at hindi sumusunod.
5: Yes po.
4: Gusto mo pati yan dapat nasusunog na ang kaluluwa.
8: Ay, atingin mo.
4: Ah, okay. Relax lang ako.
8: Relax lang ako.
4: Relax lang ako. Okay, sige. So, magpapasalamat po ako na. Pinapagaan ko lang ang loob. Magpapasalamat tayo kay Asik Marcos Lacanilao. Sir, ang ating chief ng LTO, maraming salamat po ulit.
6: Hindi lang
4: dito sa pagkakatong ito. At maraming salamat rin kay Staff Sergeant Christian Kimbo kasi pupuntahan na niya, no? Yung sa Muntinlupa office. And si Sir Wayne Jacinto, magbubo po kayo dahil maganda po ang inyong pamamalakad at pag-aalaga sa inyong mga tauhan. Maraming salamat
5: yes.
4: po, Sir Wayne.
5: Thank you.
4: Yeah.
5: Thank you po.
4: Mm-hmm. Huwag ka nang aalis. Move it. Diyan ka lang. Okay.
5: Thank you po.
4: So, Sherry.
8: Salamat po. Sige, sir. Maraming salamat, sir. At kakausapin po namin kayo sa kabilang studio, sir. Salamat po. Magandang hapon po. Sir Joseph Trinidad.
4: Yeah. Okay. Agad-agad na natin itong ipapadala para ay iaano kay Asik para may alarma na.
8: Yes. Sa Trinidad. Okay. Salamat po again, Sir Wayne Jacinto ng Movit, yung general manager po natin. And muli po, ito po yung White Fortuner plate number ABG9606. Nangyari po yan June 20, alas 2 ng madaling araw sa Ayala Avenue Corner East Street sa barangay San Lorenzo, Makati City. Okay, tayo po yung magbabalik. Ang oras po natin ay 2:47 po ng hapon. Ang oras po ay hatid po sa atin ang Clean Fuel, Quality Fuel for Less. And ang bahaging ito ay hatid din po sa atin mga kapatid ng Sogo kung kailangan po natin ng malinis, komportable, and abot-kayang pahingahan. Hindi na po kailangan mahirapan dahil nandito na po ang Hotel Sogo mobile app. Sa ilang tap lang po ng cellphone, meron na po kayong, pwede na po kayong mag-book no ng mas malapit na branch and mag-book ng mas mabilis. And para po sa hassle-free na stay, download niyo po ang Hotel Sogo mobile app sa Google Play. And para po sa exclusive discount, i-text niyo po ang HSVIG Action to 225-657-646. 225-657-646 Hotel Sogo. So clean, so good. Magbabalik pong wanted sa red, so dyan lamang po kayo.
10: Idol. Maraming salamat po dahil saan man ang True FM, naroon din kayo sa 105.9 na tayo. Dito tayo sa totoo.
11: Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo parang Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Pati sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: video subscribe.
1: Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket.
2: Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
3: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
2: Ito ang True Confessions, Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, lahat. Pag-uusapan.
3: Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas.
2: Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labutsin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
4: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Perez, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga pinighimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWNG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
5: Ang patok na radio drama ni Lord De Vera, may libro na! Sana Lord! Mga piling kwento mula sa hit drama ng True FM. Mababasa nyo na ang mga kwento na hango sa radio drama ng Sana Lord sa kakaibang librong ito. 20 kwento tungkol sa buhay, pagsubok at pag-ibig na pinili mismo ni Lord para sa inyo. Sana Lord! Mga piling kwento mula sa hit drama ng True FM. Grab a copy na sa National Bookstore at Anvil Publishing Online. Handog sa inyo ng 105.9 True FM at Anvil Publishing. Dahil 3 taon na po ang Sana Lord at ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
6: Original Idol. Walang humpay sa pagsulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, silahan, hingahan, hingakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Juantes Radio. Juantes Radio. At dos hanggang alas 4 ng hapo, Idol. Senator Rafi Tulfo. The True FM. Sa 105.9. Naging true sa'yo, kapatid. Mas pinanawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Martes sa radyo sa True FM sa 105.9. Martes sa radyo.
7: Thank you, Nay. Okay, ito po, nagbabalik ka po Wanted sa radyo and nasa studio po natin at yun si Ma'am Lome Makilan and Ma'am Maria Plasquita. At humihingi po ng tulong na makauwi na po ng bansa ang kanilang mga mister na mga OFW po dahil siyam na buwan na daw po kasi silang hindi sumasahod. And wala na rin daw pong makain. ang OFW po natin sa Libya, si Sir Noli Alcos Makilan. Okay, and si Mr. Nelson Okba Plaskita. Ito po yung mister ni Ma'am Maria Morena. Ayan. Both 14 years na po sila sa Libya. Magandang hapon po, Ma'am Lome and Ma'am Morena.
0: Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ang inyong mga mahal sa buhay ay tawagin ko na stranded ngayon, no? Sa Libya. Dahil, well, una-una, hindi sila makauwi din dito. Wala pa silang...
8: Ayaw, ligay ang passport.
0: Oo, hindi sila, hindi inaayos. Klaro po, ano, 14 years. Isang kumpanya ito. Ang kumpanya ay ang Jabel Oil Services. 9 months na hindi nababayaran. Meron din tayong nasa... Mapapasok na ba natin yung video call natin?
7: Apo, nasa linya na po natin. Sir Noli? Noli.
9: Yes, po, ma'am.
7: Ayan, Sir Noli.
8: Sir Nelson.
0: At saka si Sir Nelson. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Ano? Magandang umaga.
9: Magandang hapon dyan, ma'am.
0: Oo. Parang Bisaya ang punto nito. Isa eh. May hapunin nyo din, ha?
9: Bisaya. Puro Bisaya, ma'am. Puro Bisaya niyo, ma'am.
0: Agoy, ginuupo ka lang ba natong mga bislak diri?
8: Sibo, Dabaw yan.
9: Puro Bisaya.
0: Naapiki na ta. Okay. Sandali, pero magtatagalog tayo para maintindihan. Ilang months na rin kayo, sir, dyan, na hindi rin nakakasweldo? Pareho, 9 months na rin?
9: Oh, running team naman. Nine ngayon. Running team.
0: Okay.
9: Running team na po.
0: Dito, ayon dito sa mga, may dinala kasi sila, Ma'am Lomi, tsaka si Ma'am Morena, no? Halos every month, no? May, June, ito June 15, halos kada quinsena. Mayroong explanation si Jabel na ang Jabel Oil Company Oil Services na hindi daw sila binabayaran ng kanilang mga kliyente kaya hindi rin sila makapagpasweldo sa inyo. Nangangako sila pero napapako. Ang issue natin ngayon is that 14 years na, pabalik-balik naman doon, ano, same employer, wala na ito silang mga tinatawag natin na recruitment agency. Diretso na po tayo sa DMW kaya nasa linya po natin si Attorney Bernard Olalia. Attorney Bernard, magandang hapon po.
10: Magandang hapon po sa mga nanonood.
0: Yes.
10: Magandang hapon po, sir.
0: Magandang hapon, sir. Itong si Attorney Bernard. Oo, itong si Attorney Bernard natin is action din ito eh. Kaya, pero paliwanagan lang muna natin sila, sir. Sir, ano po ang nagiging recourse or intervention para po dito sa ating mga manggagawa na well, hindi naman na po sila covered ng mga kahit na anong recruitment agency, ano? They've been in the company for 10, 12, 14 years, ang pinakamatagal. Hindi na susweldohan, 9 months na po, but they do live in a kind of accommodation, no? May pakain naman, kahit paano.
8: Mayroon.
0: Ano po ang magiging intervention?
8: May pagkain sila, pero kami wala.
0: Oh,
9: yun.
0: tama ka naman dyan, ma'am. Ang mga manggagawa doon, may pagkain, pero paano naman ang pamilya dito?
9: May pagkain, pamilya may kawawa.
0: Tulad na lang ni Ma'am Lole, pila kabuki mo, anak?
8: 10.
0: Sus, Mario Joseph, sige, mamaya na natin pag-usapan.
8: Pero mamala na, ma'am. Dalawa na lang, ma'am. Dalawa na lang. Nag-asawa na sila.
0: May sarili ng buhay. But Attorney Bernard Olalia, sir, ano po ang pwedeng intervention in cases like this po?
10: Okay. Ang kanila pong estado ay mga balik manggagawa na po sila ng Libya, no? Oil companies. Sila po ang employer nila. Ngayon, sakop pa rin sila ng Department of Migrant Workers at ang ating gobyerno ay tutulong pa rin po sa kanila, no? Mandato ng Department of Migrant Workers na tulungan lahat ng OFWs natin, whether agency or BM or...
0: BM yung balik manggagawa, ang tawag natin, ang classification sa inyo. Yes. Naputol yata. Naputol si Attorney Bernard. Okay, hintayin lang natin na maayos yung linya, no? But ilan po kayo halos lahat dyan? Sir Nelson, tsaka Sir Noli, pila mo kabok diha?
9: Dito sa site namin, ma, mga 14 kami Pilipino, 13.
0: Okay.
9: Dito, nasa mga 20, dami na rin gusto mo nuhi. Ito, nasa tabi ko ngayon isa, naminaw. Nakinisati.
0: Oo.
9: Ito. Okay. 21 kami dito, ma'am, lahat, ma'am.
0: Okay, ibang site 21. Yan. So, 21 to 14.
9: Sa Wawa, na site ko, ma'am. Sa Wawa. 21 na lang. Daming gusto mo mo.
11: Mahirapan. 14 kami, 14 o 13.
0: Okay. Pero tuloy-tuloy ang operations? Tuloy-tuloy pa rin ang operations ninyo dyan?
9: Yung iba ma'am nagtatrabaho pa. Pero ang iba hindi na rin.
11: Wala dito, wala.
9: Nagwe-wheel dyan na.
0: Okay.
11: Sa kama, wala na. Makapatabuhan na kami walang pasok.
0: Si Sir Nelson, kayo yung nandyan sa Darha?
11: No, no po ma'am.
0: Okay, so si Sir Nelson muna tanungin ko ha. Kayo yung halos 14-15 kayo dyan. Tigil ng produksyon. Ano ba ang meron dyan? Oil field ba yan?
11: Oil field.
0: Okay. So wala, hindi na gumagana, wala nang operations dyan. Safe naman kayo ba?
11: Nag-operate yung mamang supply lang kasi namin dito ma'am eh.
0: Ah, okay. So nag-operate pa rin. May ibang...
9: Operate pa rin.
11: Opo.
0: Pero walang sweldo.
11: Wala.
0: Okay. Saan ba dinadala yung oil niyo dyan? Tinatangki ba ito?
11: Oo, oh, may tangki dito sa Bindagat, ma'am.
0: Okay.
11: Doon lang kuha ng mga oil.
0: Apektado kaya ito sila ng gera? Dahil hindi makalabas?
8: Hindi.
0: Kayo dumadaan
11: ng gera?
9: Hindi apektado dito, ma'am. Hindi apektado dito. Tanay sila, may production pa rin dito.
0: Okay, so nakakapagtaka kung bakit hindi nila mabayaran. Yun ang ating issue ngayon.
11: Yun nga, tinanong namin sa nakakataas dito, wala ko, may sumasagot sa akin, yata kung gawin kong message sa kanila.
0: Okay. Balikan natin si Attorney Bernard Olalia. Sir Bernard?
12: Yes po, aho.
0: Sir, putol po tayo. So, ano po ang next step po natin for the intervention?
12: Opo, ang way forward natin dito, ipoconnect natin sila sa ating migrant workers office
0: okay.
12: Na may sakop ng Libya, no? At kakausapin namin ang Philippine Embassy dyan, no? Para makipag-ugnayan doon sa Libyan employer. Kasi ang Libyan employer, dapat yan, pinapasweldo po ang ating mga manggagawa, no? So, we will coordinate with our counterparts sa embahada, no? Nang sa ganun, makapag-reach out tayo sa ating mga employers. So, wala tayong migrant workers office sa Libya,
0: yes.
12: But we will do something para po makumabot yung concern na hindi po sila pinapasweldo.
0: Okay. Sir, kanino po, sino po ba ang kakausapin nila? Paano po namin mako-coordinate ito? Sa office
12: po
0: nila,
12: sir? Sa office po namin, dito sa central office, kukunin namin yung pangalan, address, at saka contact numbers po nila.
0: Okay.
12: And then we can coordinate it with our concurrent jurisdiction sa DPA, no?
0: Okay.
12: And then yung concurrent MWO na may jurisdiction dyan, i-coordinate sa Philippine Embassy, no? Philippine Embassy natin sa DPA. Para sa ganun, makapag-reach out tayo doon sa employer.
0: Okay. So, meron po bang maaasahan na tulong itong mga pamilya na ito, ang mga manggagawa po natin? Kasi 9 months na walang sweldo, ano po bang haharapin nila in terms of financial assistance?
12: Definitely, meron po tayong tulong, may papaabot po sa kanila, no? Mm-hmm. Alam niyo, kung maaalala po natin, may alert level restriction ng DBA, eh. Kung hindi ako magkakamali na sa alert level 2 or 3, ito, sa hindi tayo nagpapadala ngayon sa mga workers sa DBA, no? But on a difficult basis, nakiusap ang mga Libyan oil employers na padalahan sila ng mga PM. May mga, dati na mayroong magagawa. No?
0: Yes.
12: May mga guarantee na pinirmahan yan at may mga undertaking yan.
0: Okay.
12: Kasi hindi tayo pumayag na padala sila dyan nang walang mga undertaking. No? Kaya yun ang ating hihingin sa kanila. In undertake nila, nabibigyan nila ng sweldo. At tutulungan nila sa lahat ng opto pangailangan, kaya yun po ang gagawin po natin.
0: Okay. Tanungin ko lang si Ma'am Lome, tsaka si Ma'am Morena, kailan po huling nauwi ang mga asawa ninyo?
8: Ang akin, ma'am, dapat bakasyon na nung December.
0: Mm.
8: Ngayon, ma'am, hindi sa binigyan ng ticket.
0: Okay.
8: Ngayon, ma'am, nung June 15, na lang siya na mag-resign. Hindi pa rin siya binigyan ng ticket. Ang tumawag siya sa opisina, sabi daw ni Sir Mark, 3 to 4 months daw, matagalan daw siya kay exit. O bakit noong December na bakasyon, hindi man siya pinigyan ng ticket? Tapos ngayon mag-exit na, resign na siya, matagalan pa rin. O ano yun? O buti sana kung binigay yung sahod.
0: Oo, tanungin natin. Senior,
8: ang lalo na lang sinahod, October ang bilang hanggang June.
0: Ano po ba yung kontrata niya? Kailan siya, so dapat umuwi siya ng December. Kailan mo siya dumating doon? Finish contract na sana siya.
8: Oo.
0: Kailan yung last niya na alis? Kailan siya dumating doon?
8: 2020? Yearly siya na uwi eh.
0: 24. Mm. Okay. So, for sure, pasok siya dun sa sinasabi ng mga undertaking. Ano? Sa inyo, ma'am?
8: Si yung Mr. Kapong Sinilson, ma'am, umuwi po siya noong January 2.
0: Okay.
8: Bumalik po siya ng February 18 kasi ang sabi daw sa kanya ng kampanya, imbes mag-exit na siya, dadagdagan daw yung sahod niya. Kaya ito naman, mainggan nyo, bumalik. Kasi meron pa kami pinapaaral na kalis. Ngayon, mula pagdating niya, gano'n na nangyari, wala pa yung sahod. Puro na lang mimo.
0: Noong February yan. Noong February 2026.
8: Opo, tapos yung huminto din sila noong March or April, hindi na rin sila pumasok. Dahil gano'n, puro na lang mimo.
0: Okay.
8: Yung asawa ko, di makapagwilga. Kasi ibang lahi, napasok pa. Kami nag-aaway. Sabi ko, ito, bagbag mo yung bus dyan.
0: Ay, wag. Huwag tayo. Huwag, bawal silang magalit ng katulad ko, ha? At nakausap naman na natin si Attorney Bernard. Sandali lang, baka meron pang gustong itanong mismo si Nolly at saka si Nelson. Nelson, naamoy gustong ipangutana? May itatanong kayo? Ikaw muna, Nelson.
13: Ang tanong ko naman kung paano kami makakuhan dito, kailangan natin yung makauwi na kami dyan.
0: Okay.
13: Kasi ang kuhan talaga namin kung sino naman dito yung sahod talaga natin kung paano kami tinungan ng kuhan dahil dito parang wala eh. Nakatatlong kuhan na kami nagpasa sa ipasi dito.
0: Mm-mm.
13: Wala silang aksyon.
0: Okay. Mukhang hindi nakakarating siguro kinauukulan.
13: Okay, kami.
0: Sige. Attorney Bernard, mga gaano katagal po? Ano po ang tinitingnan natin na period for the processing po ng pagpapauwi sa kanila?
14: Ito po, kapag natanggap natin yung mga detalye na hinihingi natin, no? I-endorse na agad natin. No? Immediately, tomorrow, i-endorse na natin agad yan at papatulungan na natin sa ating MWO.
0: Okay. Tapos sir, immediately, tayo po ang sasagot na sa kanilang pauwi.
14: Opo, yung airfare. Opo.
0: Tapos sir, paano po yung ano kaya
14: yung sahod? Paano
0: po kaya yung sahod?
14: Okay na kailangan makiusap tayo sa employer kasi hindi na hindi na umubra na i-demanda mo pa kasi uwi.
0: Oo, kasi kung magde-demanda, they have to stay there. Tama ba ako at Yusek? May ganyan kasi na rule, no? Even in sa Libya ba, ganyan po, Yusek? Pagka magde-demanda ka, kailangan nandun ka para sa demanda.
8: Yun nga.
0: Mm-mm. So, kailangan ayos na pag-uusap. And if merong undertaking, kung merong bond yan, doon kukunin siguro sa bond yung magiging ano nila. Yung
8: kasi yung sahod nila, bank-to-bank man yun eh.
0: Mm-mm. Basta definitely, hindi pwedeng atrasan. Hindi yan pwedeng atrasan.
8: Kaya naman, hindi dapat yan nila yun. Pinagpaguro nila yun eh.
0: Tama. Dapat nga may interest pa kasi.
8: Mm.
0: Kayo, naganda utang-utang na kayo.
8: Dapat talaga. Kumamandami ko lang talaga ng utang.
0: Mm. Magkano ba ang napapauwi sa inyo na pera sana? Magkano
8: sa isang pulang talaga. Kasi wala silang bali eh. Okay. Yung sa kanya, lahat yan na ihulog yan sa bangko.
0: Mm. Ang babait ng mga asawa ninyo.
8: Kasi nasa disirto sila, paano sa makakuha sa sahod nila?
0: Tama.
8: Company yung nagulog eh. Sa Turkey yan, inuulog yung sahod nila.
0: Yun,
8: yung
0: mga minsinang tayo lang na bibigay.
8: Siyempre, kasi account lang yung nandun. Ano namin, yung...
0: Very good itong si...
8: At tatama mo lang silang mga bali, ma'am. Dati may mga bali sa pambili ng gamot, ngayon wala. Wala ng gamot yung asawa.
0: Kasi nila, so paano, yung maintenance din ha? Yung maintenance lang niya, wala na?
8: Wala na
15: kami. Actually, ma'am, yung dala namin yung maintenance, gamot.
8: Pang 1 year lang.
15: Good for 1 year lang yun. E ngayon, nag-lapse na. Wala na rin kami maintenance. Oh, buti, nagbigay ng ano, yung buwan tayo nagbigay ng cash advance, yun, nakabili kami ng gamot. E, paubos na rin. O, kung hindi magbigay, mamamatay kami dito.
0: Okay, mga higla. So, pag nagbibigay sa inyo ng cash advance, maliit lang, nahalaga.
8: $100.
15: $50 lang, ma'am. Bawasan pa ng load namin.
0: O para lang makatawag kayo. Yeah,
15: mga pilipili pa sa mga, ano, pangpabango mo, pangpaano sa kilikili, ano, mga anong pambili dyan.
0: Huwag ka nang, kasi driver, huwag ka nang pangpabango sa kilikili, bahala silang mamatay sa kamay mo.
15: Hindi kaya lang ang ano yan.
0: Sinan mo nga naman sa Pilipino, no? Iniintindi pa sila.
11: Wala
0: signal. Bahala nang magutom.
8: Niloroy din namin yun sa bago bumalik, mga gamot
15: nila. Hindi sa Pilipinas yan ang nangyari.
8: Niloroy din namin yan.
15: Di bali walang tira man, basta mabango yung chili-chili.
8: Kasi yun lang ang walang libre sa kanila. Toothpaste, may libre yan sila, sabon, shampoo.
0: Libre yan.
8: O, ang yun lang, para sa chili-chili,
15: wala. May problema dito, kinuman ang kain namin. Yung pamilya lang namin, nakakawa.
0: Tama.
8: Sinama, nawala ng signal o nawala.
11: Nawala na. Kaya lumalaki kami rito eh.
0: Oo.
8: Lumalaki sila.
11: Tama sa pagkain.
0: Problema kasi
15: ayos ang pagpakain. Walang problema. Tawag lang talaga ang ano namin.
8: Wala na akong kali.
0: Kaya lang, yung mga asawa nyo dito,
8: hindi naman malata na walang kain.
0: Mukhang hindi naman nag... Ah, ano rin, mukhang okay naman ang pangangatawan nila.
8: Hindi mama, napago na rin ako.
11: Bala niyan sa kolom, tusingit yun.
0: Nalaba sa street, mukhang sagana naman sa tusino, sa lang ganun sa pag-iso.
8: Parang tama yung sinabi mo, bawo na sa tusino.
0: Nahulaan ko.
8: Kasi ma'am, pag-i-stress ka, parang sarap ni kain eh.
0: Minuminuto ko na sa stress. Tinapagaan lang po natin ang loob ng ating mga manggagawa, no? Pero napakasiyahan po nitong sitwasyon na ito. Hindi biro na nasa kalagitnaan ng disyerto. Ang sweldo mo na inaasahan mo na napapadala sa pamilya mo, 10 ang anak. Pero dalawa na lang ang nagkakali.
8: Ilan na lang ako, Corinthi, ma'am. Dalawa lang yung akin, ma'am. Ampun yung isa.
0: Isa na lang. Nakatulong pa. Ganyan, di ba?
8: Tulong mo lang. Ibigatas yan, ma'am. 5 months lang yan binigay sa amin. Grade 4
0: na ngayon.
8: Grade 4 na ngayon.
0: Grade 4
8: na ngayon. Isama ko nga sana.
0: Blessing yan.
8: Oh, pang-sampo yan, ma'am.
0: Buti na, iraus na natin yung 10.
8: Nung bumalik na siya, galing nag-gira, bumalik siya ng Libya sa 2017, iniwanan pa ako ng baby.
0: Ha, 2017? Oh. Nananaka pa ng 2017?
8: Yun na nga yun, yung 5 months binigay sa amin.
0: Ah, binigay sa'yo. Oh. Kasi nagbilang ako, parang, hindi na pwedeng mga
8: nakakasitin. Nahirapan ako pag-restro. Kasi binilang sa akin doon sa City Hall kung ilang taon ako ng anak.
0: Oh, sandali lang.
8: Buti
0: na. Ano, simulation yan. Huwag na natin pag-usapan. Baka mapahangmak pa niya. Si Ma'am Lucy Flores, napasanood tayo ngayon ng presidente ng Lupan Civil Registers Association. Sige, mahaba ng usapan, pero ibalik natin, mapapauwi ang mga mahal niyo sa buhay. At mabuti na lang, pag-uwi nila, hindi na kayo mabubuntis. No? Tama na. Ha? Kasi
8: tama na. Ano yung sweldo?
0: Ang mahalaga ay ang sweldo. Unang-una, ang mahalaga na maayos silang makauwi dito. Yun muna. Yun muna talaga, ha? Kasi hindi naman kaila sa lahat na medyo may ano pa rin doon. May kasama sila sa gulo, di ba? At narinig na ni Yusek, Bernard Olalia, Attorney Bernard Olalia, ang Undersecretary natin for Licensing and Adjudication. Siya rin po ang mismong magbibigay sa atin ng updates. Ha? As soon as ito, actually, naibigay na yung detalye ngayon. Ano? So, gumugulong na po yan para po makarating din doon. Wala kasi tayong office sa Libya. So, Attorney Bernard, saan po ang pinakamalapit na MWO natin?
16: Dito po sa central office, padala na lang po sa aming office at nang sa ganoon, makuha natin yung kompletong detalye at endorse po natin agad sa ating MWO.
0: Ah, okay. Pero yung MWO, yung doon po, sa Middle East, saan po ang, sino, ano pong, ano ang pinakamalapit? Saudi ba?
16: Yes, sa Saudi po. Sa Saudi ang pinakamalapit po dyan. Opo.
0: Okay. So, abangan na lang po natin. Meron po ba kayong mensahe?
8: Yung mga kasama pala nila, ma'am, na gusto rin, hindi naman nag-ano yung mga kawawa.
0: Ay, idamay na natin silang lahat. Okay, anong pangalan ng nasa likod mo, Nelly?
17: Wilfredo Capasio, ma'am.
0: Okay, Bisaya ka rin?
8: Bisaya.
17: Apo, ma'am. Bisaya.
0: To. May mafia pala doon. Okay, napapanood kayo. Napapanood ka. Ng pamilya mo.
8: Kaprin ko yung asawa niya, eh.
0: Oh, kumusta rin,
17: ma'am? Naka-update niya, ma'am. Ni Maki.
0: Sige. Okay. So, Sherry, dito na muna magtatapos. Mundo patuloy ang ating pagko-coordinate nito, ha?
8: Opo, opo. Ma'am, kakausapin namin kayo off-air po, no? At from time to time kami rin po ay magbibigay ng update po sa inyo. Salamat po. Wala na po ba kayong mga mensahe? I love you. Mag-ingat. Ayan po, sige po.
18: Mag-ingat na lang kayo dyan. Sana makauwi kayo kaagad.
0: Pwede yung lambing naman.
8: Ganun din. Huwag kang mag-alala pa. Makauwi ka na.
0: Pa.
8: Nakarating na kasunod po di oras.
17: Yala, yala.
8: Nakarating na kasunod po.
17: Para maka, ano lang, kabahaya ng Pilipinas dito, wala, disyerto eh.
0: Sige, pagdating ninyo dito, liligaluhan ko kayo ng deodorant. Sagot ko deodorant nyo. Sobrang pa yan sa huwag. Ha? Robot? Hindi na, huwag na. Huwag na yun.
8: Robot, huwag na.

0: sa studio naman po natin si Mr. Edgardo Brito at humihingin po ng tulong na makauwi na po ng bansa yung kanyang kinakasama na isang OFW po sa Riyadh. Overwork na daw po at bukod po sa all-around na trabaho sa bahay, naging caregiver na rin daw po ito ng dalawang amo niya na bedridden. So 3 hours lang din daw po yung tulog niya no sa isang araw. Ang OFW po natin at ini ay si Ma'am Marcelina Elahan Osman. 44 years old and 6 months na po nasa Riyadh. Magandang hapon po, sir.
1: Okay. Edgardo, ano kayo no na hindi kayo kasal?
2: Hindi.
1: Okay, ilan ang anak ninyo?
2: Dalawa.
1: Dalawa, ilang taon na?
2: Isa pong 14 saka isa pong 10 years old.
1: Isang 14 at saka isang 10. At nag-aaral naman itong mga
2: opo,
1: ito.
2: Opo, pares okay. Po nag-aaral.
1: Pangilang balik na ba ito? Or first timer ba ito?
2: Pangatlo niya na.
1: Ah, pangatlo na. Opo. So hindi naman nagkaroon ng problema sa unang dalawa niya ng mga amo?
2: Wala naman po. Ngayon lang, ma'am. Kasi sobrang, ano daw eh, daming trabaho na. Saka may dalawa pang siyang inaalagaan na ano, matanda.
1: Oo. So yan talaga, kung minsan sabi, hindi mo masabi, swertihan rin kung makakakuha ka ng amo na o employer na magiging maayos. Anim na buwan pa lang siya doon.
2: Opo.
1: Oo. Pero hindi na talaga kakayanin. At kailan mo ba huling nakausap si Marcelina?
2: Kagabi lang po.
1: Kagabi. Mag-uusap kayo ulit ngayon. Eto, si Marcelina, nasa video call natin. Marcy, ano ba tawagan niyo?
2: Be po.
1: Ano? Babe?
2: Be.
1: Be. Be. Ay, oy, ang ganda naman ni Marcy, oy. Oh, sige.
3: Ay, thank you.
1: Oo. Marcy, kumusta ka dyan? Anong?
3: Hindi okay, ma'am.
1: Oo, mukhang ano nga eh, ang boses mo ay pagod na pagod.
2: Yeah, tama, ma'am.
1: Ang, iyan ang una mong employer dyan, ano? Ay, ibig sabihin, hindi ka naman palipat-lipat nung dumating ka 6 months ago.
3: Hindi po.
1: Okay. Pero,
3: ang... Sinula po ako ng balik-balik ng Saudi. Hindi po talaga ang lilipat-lipat ng amo, ma'am.
1: Okay. At, ang yung agency ay ang Top High Global Resources, tama?
3: Opo.
1: Okay. Isuspendido ngayon. Mukhang maraming kaso itong si Top High. Okay?
3: Ilang beses? Kaya nga po, ma'am, kasi... Mm-mm. Lagi po ako may inang tulong. Hmm. Lagi na lang po nila kung sinasabihan tiis-tiis lang. Hanggang po sa yung feedback na po nila kami lahat dito. Magkatabay po kami nasa 73 kami.
1: 73?
3: Hindi po kami, ako lang ang ka-problema sa amo kasi mayroon din daw po yung minamanyak na hindi sinasawaran. Pero hindi po nila natutulungan, ma'am.
1: Mariosa. Wala ring foreign recruitment agency na sumasalo sa inyo dyan? Yung counterpart?
3: Wala po yun. Yung bago pa po ako dito, ma'am, maghingi na po agad ako tulong sa kanila magsalipat ako kasi pwede naman po lumipat ng employer.
1: Mm-mm.
3: Tapos, natiusap po yung agent ko na kung pwede po tiisin daw po yung 3 months, tiisin ko po. So, natiis ko po yung 3 months. Mm-mm. Pag 3 months po, feedback niya na po ako nung, ano po, nung April 27, araw din po nung namatay yung anak ko mismo.
1: Mm-mm.
3: Doon po niya sa talaga feedback, so masakit po talaga sa akin, ma'am, kasi...
1: Anong nangyari sa anak ninyo?
3: Ano po siya? Yung inatake po siya sa puso. Tapos yung nasakit po, ma'am. Sabi ko kay Ma'am Joy, yung healing set ko, sabi ko, ma'am, kung pwede niyo po ako ilipat kasi hindi na rin magkanta ang lagay ko, ma'am, kasi may nung nilalagnat na rin ako kahit may sakit ng tatrabaho ko. Lagi na lang ako sumasabi, huwag ka magtrabaho, ate, pero ibalik ka ng ano mo. Tapos nung may tumawag po yung si dito sa Riyadh sa amo ko, sinabihan pa po nila yung amo ko kung gusto ko daw po umuwi. Punin po yung sahod ko para daw po makauwi ako. Tapos tuglak na po nila ako. Hindi na po sila makontak. Lahat po nang kinukontak ko, hinungin ko man po yung hindi na po sila nag-reply.
1: Pero yung mga, ano, yung mga kasamahan mo dyan, pare-pareho kayo ng agency, si Top High Global Resources?
3: Okay, Top High po. Parehas po kami ng agency. Okay. Pero tuglak na rin daw po sila ng mga agent.
1: Ay, Mariosep, alam mo, pasalamat. Sinubukan ba natin tawagan? Pero hindi, suspended na, di ba? Kausapin muna natin si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director 2 natin ng OWA 24/7 Operations Center. Attorney Sherilyn, magandang hapon po sa iyo.
4: Magandang hapon po, Attorney Aina.
1: Ito yung nakakalungkot na naman na pangyayari dahil akala ko isa lang ang kailangan natin tulungan. There are 73 right now na apparently recruited by Top High Global Resources. Attorney Sherilyn, pero unahin na muna natin si Marcelina. Ano po ang intervention natin? Immediate natin ang intervention dito, ma'am?
4: Okay, ipapa... Pasok, kausap ko po ngayon yung ating...

0: officer, and then kinakausap na po yung kanyang Saudi recruitment agency ngayon, Attorney Aina, no?
1: Okay.
0: So, the instruction is i-pull out po si New Pasadena, and then dadalhin sa FIA accommodation. Okay. And of course, ipapapresent natin sa MWO, Attorney Aina, para kung meron pa siyang ibang mga claims and concerns, and then of course, we will be processing the exit visa po.
1: Okay. Marcelina, ay, pangatlong balik mo na dyan, alam mo naman ang kalakaran, di ba, na hindi rin basta-basta na ipu-pull out ka dyan. Una muna, makikipag-usap yung foreign recruitment officer or agency sa amo mo at sana i-give up kanila. Nasa iyo ang passport mo?
2: Opo, nasa okay. Pero yun ka makupuong
1: nasa kanila. Okay, okay lang yan. Kung ano't ano man, pag hindi talaga sumunod o sumang-ayon yung employer, saka tayo, yung ating MWO naman, makikipag-ugnayan na with the police, tama ba ako? Or sa ministry, tama ba ako, Attorney Sherilyn?
0: Yes po. And then, Attorney Aina, for information din po, ito kasi pong PRA, kaya tawagan din namin kanina, suspended na po kasi sila as of June 29, 2026.
1: Okay.
0: So, ibig sabihin, meron po itong kasa na malamang decided po ng DMW and the penalty imposed was suspension po.
1: Okay. Be that as it may, ang maganda nito, Edgardo, ay nakarating na sa ating operation center at sigurado na na ipoproseso ang pagpapauwi kay Marcelina. Marcy, Edgardo, nakikiramay kami, no, sa... yung anak ninyo ang
3: sa unang asawa.
1: Okay. At ilang taon 'yon?
3: 24.
2: 24.
1: Ang bata pa. Oo, inatake sa puso. Ang bata pa. Nasa inyo rin ba 'yon?
3: Nasa
2: lolo po. Sa mama ko po.
1: Nasa mama mo. Okay. Mag-antay ka lang. Marcy, kasi nandiyan ka pa sa employer mo ngayon, di ba?
2: Opo, ma'am.
1: Okay. So, ano ka lang, hawak mo passport mo, kino-coordinate na. Kino-coordinate na natin yung pagpo-pull out sa'yo, ha? Tulad ng sinabi ko, may proseso, kailangan natin galangin yung mga procedural, ano nila, require, yung batas naman nila.
2: Okay?
1: Pero, gumagana naman. Okay? May gusto ka pang itanong?
2: Mga ilang days ko yan. Kasi hirap mo po kasi ako.
1: Hindi, yung pagpo-pull out sa'yo, una muna, tulad nung sinabi natin, is kakausapin para i-give up ka kaagad ng employer mo. Pag hindi, it may take a couple of days. Pero hindi naman linggo ang pinag-uusapan niya. Okay?
2: Kasi mami, ito mga ano ko matitigas ng masabi na po talaga di nila ako ibabalik ng agency.
1: Hindi pwede yun. Pulis na ang pupunta sa kanila. Okay?
2: Sabi nila po, kasi yun pa sila sa mga katulong, hindi sila po tayo. Kasi,
1: gustong-gusto ko
2: nila. Kung baga, lahat na ila, lahat na po inasama nila sa akin, pati yung gamot ng matanda. Sa akin na po talaga lahat. Wala na yung ano.
1: Masyado kang magaling. Huwag kang masyadong magaling dyan para paalisin ka nila.
2: Okay. Yung mga gamot ng mga matatanda dati, yung anak nagpapayin. Ngayon po, kahit gabi na, kahit natutulog ka na, kahit gabi ka na, tatawa na, ang gamot ko dahil mo dito, ang tayinan mo na ako ng gamot. Ang problema pa, ma'am, isa sa pinakahirap ko sa kanya, bubuhatin mo siya sa CR, lilinisan mo siya pag nagdumit, hindi mo siya makakakilos ng sarili niya.
1: Unang-una, hindi yan kasama dun sa kontrata mo, di ba?
2: Wala po. Iwan lang po, isang tao lang yung kalagay sa kontrata mo.
1: So, huwag ka mag-alala kasi doon pa lang, ano na sila, may violation na kaagad. Okay? Ginawa kang caregiver, okay. Domestic helper ang pasok sa'yo, di ba?
2: Sabi nga po ng nurse, nagpupunta dito araw-araw kasi Pilipina yung nurse, naglilinis ng paa niya kasi diabetic. Kasi sabi nga ate, magkano sahod mo? Sabi ko, one third lang. Ate, dapat ang sahod mo pang tatlong tao, dalawang matanda, naglilinis, nagluluto, naglalaba ka pa.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, one third lang sahod mo. Sabi ko, oo. Sabi niya.
1: Oh, at least,
2: kaya itong dumitin ko yan.
1: Mm-hmm. Di bale, panatag niyo ang loob ninyo dahil nakarating na kayo kay Senator Idol Raffy Tulfo at higit sa lahat yung mga kapartner natin, si Attorney Sherilyn Malonzo, ang ating OWA 24/7 Operation Center.
2: Okay.
1: Ha? Okay.
2: Okay.
1: And anong gusto mo sabihin sa asawa mo, sa misis mo?
4: Ayan na nga. Pumunta na ako dito para gumana yung loob mo. Kasi palagi siya sa akin nagagalit eh. At hindi na ako nag-aasikaso na pumunta rito.
1: Oh.
4: Eh, sabi ko, antayin mo lang pag makaluwag-luwag tayo pupunta.
1: Okay. May trabaho ka rin ba?
4: Ano na po? Ilang mas na po? Wala na po.
1: Kasi ano ba ang dati mong trabaho?
4: Kaya expire lang naman ng lisensya ko eh.
1: Lisensya na? Po. Ah, security guard ka? Okay. Sige. I-renew muna yung lisensya mo para pauwiin na natin si Marcelina. Dito na muna,
4: ha? Mayroon po ang pang-renew.
1: Sige, sagot ni Sherry yung pang-renew.
5: Sige, sir, malaman po natin kung ano po yung pwede nating maitulong, sir. Huh? Apo, ma'am Marcelina, may mensahe po kayo sa inyong kinakasama, ma'am?
6: Salamat sa lahat ng tulong at pag-aalaga sa mga bata. At sa pag-uinti. Maraming maraming salamat.
1: Be.
6: Makakaahon lang tayo.
1: Oo. Hindi tayo malulunod.
6: Salamat din po tayo.
4: Habang may buhay, may pag-asa pa.
1: Sige, itang isang matinding I love you, Be.
4: I love you, Be.
6: I love you.
1: Yee! Sana all.
6: Thank you.
5: Hindi niyo na po kailangan mag-alala, ma'am. Okay, Marcelina. Ha, salamat po. Salamat, sir. Maganda nga po. Saan po kayo uuwi niyo, sir?
4: Kainta po po.
5: Kainta. Sige, sir. Salamat po at kausapin po namin kayo sa kabilang studio, sir. Thank you po.
1: Maraming maraming salamat kay Atty. Ni Sherilyn Malonzo, ang tunay na Darna.
6: Salamat po sa inyo, Atty. Rini, ma'am. Lahat po sa inyo, maraming maraming salamat. Kalalo lang kay sir.
1: Relax ka lang dyan. Relax ka lang dyan, ha? Mercy.
6: Yes po, tinawag na po ako ng amo po.
1: Oh, sige na.
6: Yes, mama!
5: Ayan na tinatabi siya na ama. Salamat po, Atty. Ni Sherilyn Malonzo. Mabuhay po kayo. At pagbabalik po, Juan. Salamat po. At pagbabalik po, Juan Tuscalazzo. Oras po natin, 3:27 po ng hapon. Ang oras po ay hatid po sa atin mga kapatid ng BDO at magbabalik po ang Wanted sa Radyo. Diyan lamang po kayo.
7: Idol, ikaw ang idol ko, idol.
8: Ang True FM, patuloy nasa kanan na po ng FM Band sa 105.9. Dito tayo sa totoo.
9: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
10: Himalaya Pilipino.
11: Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanamorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
12: Binatilyo pala ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
13: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Simula ngayong linggo, mas marami pang dahilan para tumuto mula umaga hanggang gabi. 4 AM, simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 AM, nakisabay kina Ted Fayon at TJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 AM, samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan.
14: ng 11 a.m. Abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang Juan Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon na public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. ulahin ang mga pinakamahalagang iinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki Heart to Heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment. Kasama mo buong araw, 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Orisang Idol. Walang humpay sa pagsulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, silahan, hingahan, ingatan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. At noong hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo sa True FM sa 105.9. Wanted sa radyo.
5: 3:33 po ng hapon. Tayo po ay nagbabalik dito sa Wanted sa Radyo, Atini.
1: Yes! At tamang-tama, no? Para pampakalma ito, pag bumabati tayo. Binabati ko lang yung kumuha ng dugo ko. Kahapon, si Dre Cadiz at ang kanyang papa na si June Cadiz Jr. na tumutugtog ng piano sa dalawang malalaking ospital dito sa Maynila. Alam niyo na yun, ilan nang bang ospital na may piano, di ba? Mga grand piano. So, si June. Yeah.
5: At mukhang napakinggan ko siya dun sa
1: mas malaki.
5: BGC.
1: Oh, ayan.
5: Sa BGC. Ayan. Oh, sa second floor.
1: Mr. June yun.
5: Yeah. Ay, wow.
1: Pero mo na 88 years old na yan.
5: Yes. At parang nakita ko nga po siya at sa inyo. Ayan.
1: So, hello po. Ayan. Swerte niyo po sa anak niyo na si Dre.
5: Wow.
1: Dre, naiwan mo pala yung tape. Plaster. Tape. Bumili ka na lang ng bago. Okay na yan. Okay.
5: Happy viewing po.
1: Happy viewing.
5: Ito po, anim silang nandito at ini sa pangungunan po ni Mr. Randy Flores and Kenny Terco. At nireklamo po nila yung kanilang kumpanya tungkol po sa pasahod sa kanila. Pababa daw po, mababa ang sweldo, walang benepisyo. At yung iba naman daw po ay pakyawan ang ginagawa sa kanila. So, ang minimum wage po sa Iloilo ay 520 pesos.
1: Mm-hmm.
5: Ayan. Magandang hapon po, Sir Randy and Sir Kenneth.
15: Magandang hapon po, ma'am.
1: Magandang hapon. Ano ba ang trabaho nyo?
15: Ako, ma'am, driver ako.
1: Driver. Okay. Gano'ng katagal ka na?
15: 5 taon ako na driver.
1: 5 taon? Okay. Driver ka talaga?
15: Oh, driver ako. Tapos 10 taon ako na nagbubuhat din.
1: So, total, 15. 15 na taon ka na dyan sa employer nyo na yan. Nagbago ba? May-ari nito?
15: Wala naman.
1: Sila pa rin?
15: Oo. Oh.
1: Mga ilan kayo na nandyan?
15: Ngayon, 22 kami.
1: Mga 22. Ikaw naman, ano ang trabaho?
16: Pakyawan po kami. Kasama ko po pakyawan.
1: Mga pakyawan
16: kayo. Pakyawan.
1: Okay. Ano ang pasweldo sa inyo kung sinasabi nyo na hindi kayo pinapasweldo ng tama?
16: Per sak, ma'am.
1: Per sako. Okay, so per piece ito sila.
16: Per piece.
1: Okay. Tinatawagan natin ngayon ano para makausap natin ang supervising labor and employment officer ng Dole Region 6 na si Richie Buiko. In a while nasa linya na natin siya. Kakausapin rin natin yung may-ari ng Abordo Palay Buying Center, si Sir Clemente Abordo. Pero nasa linya na natin ngayon si Mr. Richie Buiko, Dole Region 6 Supervising Labor and Employment Officer. Magandang hapon po, Sir Richie.
17: Maganda ka punto, ma'am. Okay. Good afternoon sila.
1: Yes. Sir Richie, meron po kami ditong mga complainants, no? Ang trabaho po, nagtatrabaho po sila sa isang palay buying center. Iba-iba po ang kanilang mga trabaho. Pero meron pong regular, well, ako matatawag ko regular siya dito kasi driver siya, no? At ang sweldo niya ay halos 300 pesos lang ang binibigay siya sa isang araw.
15: Opo, ma'am.
1: Okay. Driver po siya. Saan-saan po kayo umaabot?
15: Abot kami ng Antique, Bacolod.
1: Okay, dahil nagdadala kayo ng palay. Okay. Ang iba naman po ay mga tinatawag natin na pakyawan, no? Ilang beses, gano'ng katagal na kayo na nandyan?
16: Ako, 10 years noong June 26.
1: Okay. 10 years, I guess.
4: 22.
1: Same story. 22 years ka na dyan?
4: Oo.
1: Ilan taong ka na ba ngayon?
4: 36.
1: Dali lang. So, 14 anyos ka pa lang, nagtatrabaho ka na dyan?
4: Oo.
1: Hindi ka na nakapag-aral?
4: Hindi.
1: O, sige, si Kuya.
4: 17.
1: 17 years?
4: Oo.
1: Okay. Tapos, si Ma'am?
16: 19 mo.
1: 19 years? Ilan taong ka na?
16: 35.
1: So, ibig sabihin...
16: 17 ako nag-ano eh.
1: 16, 17 ka na nagsimula magtrabaho. Okay. Ilan kayo halos doon? Mga 20, mahigit. Meron bang ibang driver bukod sa'yo?
15: Meron po.
1: Ilan ng drivers?
15: Bali, lima kami nung dyan kami.
1: Okay. Kayo ba ay sumubok makipag-usap sa inyong amo?
15: Yan, mayroon na yung, tapos yung ginawa niya sa amin, pinatawag namin yung, para makusap namin kung ano gagawin.
1: Nakipag-usap naman?
15: Wala. Hindi siya nagpakita.
1: Hindi nakikipag-usap. Okay. Tanong ko lang, ikaw, buong taon nagtatrabaho ka.
15: Oo.
1: Alas araw-araw. Kayo, seasonal ba kayo kung meron lang ani, ganun?
16: Kahit walang ani po, nandun po kami.
1: Nandun kayo. So, hindi kayo nababakante?
16: Hindi po. Kahit holiday, hindi po may nag-ano.
1: Anong iba-iba ang trabaho ninyo? May nagsasako, may nag...
16: May nagsasako, may nagpapansya, may nagigiling ng bigas.
1: May nagigiling.
16: Bali, isang trabaho pero lahat kami nagtulungan.
1: Okay, parang all around din
16: kayo. All around.
1: Okay. Sir Richie, ano po ba natin maituturing ang trabaho ng mga manggagawa na nandito ngayon sa studio? Ano pong assessment natin dito?
17: Actually, ma'am, yung sablay dyan, makonsider natin na sa regular employee.
1: Okay.
17: Pero yung sa pakyawan, o yung pakyawan sila, dapat makausap din natin yung employer aside sa ating employees kung ano na talaga kasi kahit pakyaw yan, may mga determinant ng politics sa regular. Yung mga sa parapuntay, tahot, mga ganun.
1: Yes.
17: Kung pasok yan, kung hindi may pasok dyan, ibig sabihin, ayun sa mga employees. Yan, pwede kong dito yung mas maibig siguro pag-itaan dyan ko natin sa ating senang posibil sa ma'am.
1: Okay.
17: Para at least malaman natin.
1: Pag yung sa Sena, online yun ano? Sorry? Tama ba?
18: Meron po sa online at yun, meron din po walk-in.
1: Meron pa din walk-in?
18: Yes po.
1: Sir Ricky, nandito kasi sila ngayon. Dapat ba dyan sila namin pabalikin?
17: Pabalikin naman po. Pero ma'am, ano connected pa ba sila?
1: Nagtatrabaho pa kayo, di ba?
19: Oo, nagtatrabaho
15: pa. Hindi ako, ginawa na ko yung kwan eh.
1: Umalis ka na?
15: Hindi. Spindi niya ako eh.
1: Sinuspindi ka?
15: Oo.
1: Anong kasalanan mo?
15: Wala naman ako kasalanan. Duty ako na mula ng 7 hanggang 4:50. 4:30.
1: Tapos?
15: Tapos yung kumagahan, wala na akong kwan. Hindi na ako na sinawad.
1: Bakit kasi, daw? Anong kasalanan mo?
15: Suspended daw ako.
1: Oo nga, pero anong kasalanan mo? Kasi isususpindi ka kung may kasalanan ka.
15: Wala naman.
1: Nakasagasa ka ba?
15: Wala.
1: Nakabangga ka ba?
15: Wala naman.
1: Nakawala ka ba ng gulong?
15: Wala naman.
1: May binaba kayang memo?
15: Hindi, kasi yung may sinulat sa akin na suspended daw ako, hindi daw ako nagag... yung inutusan niya ako.
1: Hindi ka sumunod?
15: Hindi ako sumunod. Pero sabi ko, ay for... 30 na doon, hindi na ako na umalis dahil wala naman kami to bear time. Tapos, umuwi ako na galit. Yun ang ginawa niya sa akin. Tapos, yung pag umaga, papiliribahin sana ako, pero hindi ako papiliribahin.
1: Gano'ng katagal ka daw na suspendido?
15: Mula nung 24.
1: Hanggang?
15: Hanggang 30.
1: Tapos? July 6 na ngayon eh.
15: Oo. Hindi ako makapunta kaga dahil wala akong pira na gagastusin papunta rito.
1: Baka nalaman na pupunta kayo dito, kaya kayo. Ikayo, ano kayo?
16: Yung sa amin, pinufloating kasi kami. Yung isa, yung halimbawa, isang linggo, dalawang araw lang kami kung magpuntrabaho. Yan.
1: Bakit? Dahil walang gagawin? O may iba siyang kinuha?
16: Dave, siguro baka baka ang ibig sabihin niya, magbabawas niya ng tao. Kaya ang isa-isip niya, ipa-floating ko sila para kusa na silang aalis para mali, para yung babayaran ko sa kanila.
1: Constructive
16: hindi na time. Hindi na masyadong marami, konti okay. Na lang.
1: Masalimuot ito, no? Kasi iba-iba ang sitwasyon ninyo. Opo. Tama ba ako?
16: Iba-iba, mama. Iba-iba po.
1: Pero, iisa, ang mapapatunayan natin, ang tagal na ninyo dyan.
16: Opo.
1: Diba? Meron pa nga, hindi pa, I mean, bata pa lang. Siya na ba ang amo ninyo?
15: Oo,
16: dati siya.
1: Kasi sinusubukan natin tawagan ha, si Sir Clemente Abordo. Kasi dito naman sa ating programa, kailangan marinig natin ang lahat ng panel. Patas ang ano dito. So kung narinig namin yung sinabi ninyo, kailangan marinig rin natin kung ano naman ang paliwanag ni Sir Clemente Abordo. Ha? Para malinaw lang. Tutulungan namin kayo, makakapaghain kayo, ng complaint sa ating dole, dito na siya rin o doon?
18: Doon po, ating.
1: Doon?
18: Yes,
1: okay. Babalik tayo kay Sir Richie Buiko. Ihanda na lang ninyo kung ano man ang mga ebidensya ninyo na nagpapatunay ng yung kung ano nangyari sa inyo. Like yung ikaw, sinuspindi ka. May kasulatan ba yon?
15: Wala, hindi ako mapumari pa dun eh.
1: Ah, okay. Sige, so wala. Ang una siguro nito gagawin, Sir Richie, is ipapatawag, ano, yung employer. Tama po ba?
17: Yes po, ma'am. Yung una siguro, Attorney, is mag-file sila through online sa 30 hours.
1: Okay.
17: If hindi nila on their own, kung hindi nila kaya mag-apply on their own, pwede sila pumunta dito sa office namin, we will SPM on filing sa 30 hours namin dito sa office sa computer.
1: Okay, para lang pumasok sa sistema yung complaint ninyo. Pwede naman siguro mag-assist or doon na, di ba? Okay. Ano po ang kailangan nilang dalhin dyan pag pabalik na po sila? Nagawa sila ng salaysay?
17: Wala ba? Kung tayo sila mag ng office, nagpapilala lang sila, mas may magpapayas na, mas maganda ako may mga investigation sila, ay hindi siya rano naman. Then, dapat alam nila yung contact numbers ng employer para sus mo contact natin yung mga addresses.
1: Okay. So meron ba kayong mga ID ng Abordo? Hindi.
16: Wala po.
1: Walang mga ID. Pero may ID kayo, barangay.
16: Opo, meron
1: po. Lahat naman siguro kayo may birth certificate.
16: Opo.
1: Pinanganak naman kayo ng maayos ng mga nanay ninyo. Ha? Tama naman. Yung mga ano ninyo, pangalan ninyo, dun sa mga birth certificate niyo. Okay, kinaklaro ko lang. At dadalhin niyo yun para pagpapatunay, magiging bahagi yun ng pagpapatunay ninyo nung sitwasyon o yung mga pinagdaraanan ninyo. Okay. Meron ba kayong gustong itanong kay Sir Richie Buiko?
15: Ano ba dapat namin gawin pag alis namin dito papunta doon sa interview?
1: Okay. At sasamahan, off-air, iaayos natin yung pag-uwi ninyo. Tapos pagdating ninyo ng pabalik na kayo sa Iloilo, isi-schedule natin, nakaschedule na kayo na makikipagkita kay Sir Richie. Okay. Tapos siya, siguro dito pa lang, ihanda nyo na kahit na yung sulat nila, kung ilan kayo unang pumasok, ano ang nauna ninyo naging trabaho, pagdaan ng ilang
17: taon. Yan po ma'am, tama yan ma'am. Ito yung pwede ma'am, sa data, sa online.
1: Tama yan ano sir, na medyo may ano na sila, para lang ready sila ba? Kasi para pagdating nyo doon, sa Bisaya pa na ano may tamdan ba? Hindi naman kailangan na affidavit o ano, parang sarili nyo lang na, ako, sige, ganito, ilang taon na kayong nagtatrabaho doon. Ano-ano ang mga naging trabaho ninyo at ano ang kasulukuyan ninyong naging trabaho nitong huling 6 na buwan, 1 taon. Ganyan. Kasi ikaw, sir, nagsimula ka, hindi naman driver. No? Nagsimula, yan. So, ikwento mo doon. Ganyan. Magkano ang naging sweldo mo nung nagsimula? Anong taon yun?
15: Opa.
1: Tapos, nitong taon na ito, magkano ang sweldo? Ayan. May SSS ba kayo?
16: Mati. Wala po.
17: Wala po. Wala po. Wala po. Wala po. Wala po. Wala po. Wala po. Wala
1: po. Ayan. So, sa ikukwento niyo rin yun. Nawala. Kasi dapat tulungan kayo ng employer ninyo na kumuha. Ganyan, di ba? At makakatulong yun para sa evaluation at assessment ng kaso ninyo, mas klaro kung ano ba ang dapat na mapunta sa inyo.
15: Okay? So,
1: kasi hindi naman yung tinatawag natin na 520 na minimum wage, ngayon yun. Pero hindi naman yan yung noon. Di ba? Okay. At saka may hangganan din lang. Yung di ba may hangganan din yung back wages? Three years. Okay?
18: Sige po. Instructing them, magbibigay din po kami ng instruction, sir. Ang tang mahalaga po dito, naka-timbre na po ito sa tanggapan po nila Mr. Richie Buiko, yung Dolly na Dolly po, Region 6. Okay, sir. Magandang hapon po.
16: Thank you, ma'am.
18: Iaano po namin kayo, kakausapin po namin kayo.
1: May namatay?
19: Oo, may namatay yung employer.
1: Kailan ba siya namatay?
18: Ano po?
19: Okay.
1: Anong kinamatay niya?
19: Heart attack.
18: Okay.
1: Okay. Pati yan, ano natin?
18: Apo. Pag natural po kasi yung cause of death niya, hindi po 100% obligado yung employing, yung amo po ninyo. Pero malaman po natin sa tanggapan po nila Sir Richie Buiko. Unless yun po ay na-accidente po sa trabaho, during
1: ibang
18: work,
1: usapan
18: ibang usapan po yan. Pero i-ano po natin, kakausapin pa naman po namin kayo sa kabilang studio. Na huwag po kayo mag-alala.
1: Ano ang trabaho nun?
19: Finance, welder, electronic.
1: So iba pa rin. Okay. So yan, kailangan kasi magkaroon ng assessment para ma-establish natin kung meron bang tinatawag na employer-employee relationship. Merong mga test dun. Kung sa pagpaspasweldo, kung ilang beses, hiring, firing, yung ganyan. Tulad sa'yo, ikaw, klaro, dahil siya nag-ano sa'yo. Okay. Pero yun nga, kailangan natin tingnan individually kung ano ang relasyon ninyo. Okay?
18: Salamat po. Magandang hapon po. Okay.
1: Ala, tawin ko na na si ma'am. Sino ba si ma'am? Ang nag-iisang asawa mo?
19: Asawa.
1: Bakit? lumapit ka sa asawa mo. Oh, sinamahan mo talaga yung asawa mo eh. Oh.
18: Ba't doon din po kayo nagtatrabaho?
1: Okay. Sumama lang siya para sigurado dito pupunta ang asawa niya.
18: Salamat po. Magandang hapon po. Huwag po kayo mag-alala, tutulong po kami. Salamat po. Okay. At okay, habang nire-ready natin yung next case, news break muna po ba tayo or diretso na tayo sa ating susunod na sumbong ataksyon. Pero bago ang lahat, mga kapatid, gaya po sila sir, no, kung nasa malayong lugar po kayo, kahit isang representative lang po, pwede po kayong magpadala dito sa aming tanggapan. At kung hindi naman po talaga kaya na makabiyahe po from Manila to from province to Manila dito po sa TV5, pwede po kayong mag-download ng action link. Again, yan po ay libre at libre pong mag-register diyan. I-download niyo po yan sa Google Play Store and Apple App Store. And sa mga kapatid po natin, pwede po kayong magpatulfo online at kalaki po ng inyong mga sumbong at reklamo, pwede po kayong mag-upload ng inyong mga dokumento, ebidensya, para makita po ng staff po namin yan. And sa mga kababayan po natin, again, sa Batangas, meron naman po tayong satellite office sa National Highway Palyocan West, Batangas City. And sa Benguet, nandyan po kami sa 3K Building, Swambetag, La Trinidad, Benguet. Ayan. Maraming salamat po again, Mr. Richie Buiko, ang Supervising Labor and Employment Officer ng Dole Region 6. And of course, ang kapatid mo, Idol Rafi Tulfo, maraming salamat po sa lahat ng nanood ng kapatid mo, Idol Rafi Tulfo. Every Sunday lang po yan, kung namimiss si Idol Rafi ng Sunday. Oo, manood po kayo niyan sa TV5 and sa 1PH. Okay. Yes. May nice kayong i-greet at training.
1: Yes, si Tita Vivian. Uy, ayan. So, Tita Viv, thank you sa lahat ng support mo sa grupo, sa asosasyon.
18: Oo. Nandiyan pa ba si Mr. Richie Buiko para makausap natin regarding naman po doon kapag aksidente? Ayan, Mr. Richie, magandang hapon po.
17: Yes, ma'am. Magandang hapon po.
5: Si Richie, maitanong lang po namin para lang din po magkaroon ng linaw kasi meron po silang isang kasamahan doon sa kanila, no? Na namatay daw po, pero dahil daw po, ang cause of death po is heart attack. So, pwede po natin, para mabigyan lang din po kami ng knowledge about doon.
1: Mm-hmm.
5: So, ano po ba ang proseso po sa ganun? Kasi, ang sinasabi nga po natin, hindi naman po ito 100% liable yung company. Doon po sa pagkasabi. Opo. Baka pwede nyo lang kaming mabigyan po ng knowledge po about po doon, sir.
17: Actually, yung pagkamatay ng employee or yung pagkasakit niya sa work-related plan, eh, covered yun ang normal na may social benefits sila. Covered yun ang SSP health. Yeah. Kung may mga ganun mo nangyari ng sedente. But then, hindi sila covered yung social benefits. Isi-shorter talaga yan ang employer. Tapos na, work yun ang pagdano niya. Accident, community niya, sa mulek.
5: Pero sir,
17: pero ma'am, kung hindi inatilated, yung nangyari, pwede naman magbigay ng financial assistance si ano, yung employer. Parang kusang loob lang, ma'am. Patuloy.
1: Pero ito, sir, kasi duda ko, wala talagang SSS itong mga ito eh. Even without the SSS, well, without the SSS, they will actually be facing criminal liability. Tama po ba?
17: With regard to them, ma'am, magpa-file yung employees sa SSS natin na mga pagpapit na magiging criminal liability sa SSS, ma'am. Magpa-file din ang employees. Kung walang remittance talaga, ma'am.
1: Okay. So ipapatawag po ba rin ninyo yung owner nito? Yung owner ng company?
17: Of course, ma'am. Yes, ma'am. Ipapatawag rin, ma'am, para dito sila magharap. At least, malalaman natin kung ano na talaga yung mga kandil. Kung may employee ng permission, so malalaman natin yung mga true favorite.
1: Okay. At saka, siguro sir, ano naman ito, it's only fair na bigyan din ng pagkakataon yung employer para magpaliwanag and to show kung ano ba talaga ang relationship nila, no? Kasi iba-iba yung trabaho eh. Iba-iba yung trabaho nila eh.
17: Opo, ma'am. Opo, ma'am.
5: Oh, sir, and sana mapadala niyo po, no, baka pwede niyo pong mapa-inspection yung office po nila, yung Abordo Palay Buying Center. Eh, para malaman po natin kung ano pa po yung mga ibang violations nito dito sa kanilang mga tao.
1: Mm-hmm.
5: O sa workplace. Kasi may pakyawan. May pakyawan pa po. Ay, alam po natin, may ikistahan po ang dole doon sa mga allowed lang magpakyawan.
1: Dapat humingi ng, approval.
5: Approval, oo, ng dole po.
17: Paano ko lang mong pa-check ang TikTok ito, ma'am, para mag-forward naman sa ating ticket and support sa distribution. Para mo siya ng authority po ang respect. Yung respect na natin ang makapunta doon. Tingnan mo ko lang ito sa ano doon sa kanila. Yung ano yung address, kasi walang address yung letter dito.
1: Yes.
17: Nakalagay lang yung name lang ng establishment.
1: Oh. Off-air po, ibibigay namin pati yung kompletong mga pangalan nila. Ano po namin sa inyo, download po namin sa inyo.
17: Okay po, ma'am. Thank you, ma'am.
1: Okay. Thank you very much. And po si Mr. Richie Buico, Supervising Labor and Employment Officer ng Department of Labor and Employment, Region 6.
5: Okay. Ayan. Salamat po. Ayan. Okay. Mm-hmm. And mga kapatid, maraming salamat din po sa lahat ng nakasama natin dito sa Wanted sa Radyo. And bukas po muli, ako po si Sherry. Magandang hapon po.
1: At ako po si Attorney Aina Magpale, Gugmaog Kahayag, mga ka-idol.
5: Bye.

0: Ang oras, 3:55.
1: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
0: Rise Energy Pop Grape. Sarap mag-Rise Energy Pop in great flavor.
1: Natikman nyo na ba ang bagong favorite drink ni Rabin Angeles at Angela Muji? Ang Rice Energy Pop in grape flavor. Sarap mag-Rice Energy Pop grape talaga. Oh, what are you waiting for? Bili na sa groceries, supermarkets, convenience stores, at sari-sari stores. Sarap mag-Rice Energy Pop grape. Ah! Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
1: Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka. MX3, dito ako believe. At Isetan, shop na sa Isetan.
3: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid.
4: Narito ang True News Update. Naghigpit na ang seguridad sa Senado halos isang oras bago magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakahanda na ang mga barikada na may barbed wire sa labas ng gate ng Senado. Naglagay na rin ang PNP ng karagdagang CCTV cameras sa mahahalagang lugar. Ayon sa PNP, mahigit 6,000 pulis ang ipinakalat para tiyakin ang seguridad sa gitna ng impeachment trial. Sa bilang na yan, higit 3,000 ang ide-deploy sa mga pangunahing lugar sa paligid ng Senado. Ang natitira naman ay naka-standby sakaling kailanganin ng karagdagang puwesta. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Baile para sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng Everyday Panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka.
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
5: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
1: MX3, dito ako believe. At Isetan, shop na sa Isetan.
0: Ang oras, 3:57.
1: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: At Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.

0: Gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
1: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
0: Ito ang True Confessions, Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, lahat, pag-uusapan.
1: Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas.
0: Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labutsing and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ano ang laman ng puso mo?
2: Ang sweet naman niya. Gusto niya talaga ako. O yan na.
3: Opo, mga ganun.
2: Bumigay na, pero
0: kaya pa ba?
2: Kwento naman muna nung nawalang love life ko. Baka naman nandyan.
0: Heart to heart. Hayaan mong timbangin ni Kuya Poy ang laman ng puso mo ngayon.
2: Diba, alam nyo naman, iba't iba ang pinaghuhugutan ng ating mga kwento dito sa H2H.
0: Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi.
2: Kuya Poy, hindi ako naniniwala na may right person, wrong timing. Ang tamang tao ay darating talaga sa tamang panahon. So while waiting for the right person, enjoy your single life muna. Yan ang sabi ng single pa rin hanggang ngayon.
0: Heart to heart sa True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Gising na, balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! May tandem na sa pagbabalita si Ruth Caban, si Reggie Malina, balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita, maaga ang balita, mabilis ang update, diretso sa punto, isyu ng bayan, lagay ng panahon, at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Payon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio, bring you the true radio experience. Ted Payon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Espanyol DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV, sa Signal Channel 19.
4: Relate much?
1: Teka, bracelet? Ano ba tong kalokohan to?
5: Basahin mo kung ano yung nakaukit?
1: Oo, nabasa ko. May pa I love you ko pa. Sige na, ito. Hindi ko kailangan yan.
5: Caitlin.
1: Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Pumayag na nga ako maging magkaibigan tayo tapos aabusuhin mo naman.
0: Para sa mga eksenang naranasan mo na o baka maranasan mo pa lang, sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa True FM sa 105.9. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Simula ngayong linggo, mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan. Kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at DJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagkatapit ng 10 a.m., samahan si
6: Yeryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m, ang pinakabagong showbiz updates sa Christopher Minute. At 2 p.m, aksyon na public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m, alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m, maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labutsing sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.

0: Gumulong ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa unang araw pa lang ng impeachment trial, agad nang nagkaingitan ng ilang senator judges. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Manuel Banyos. Man, bakit nagkaingitan agad itong ilang senator judges?
1: Tama ka, Jiggy. Day one pa lang ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagkaroon na agad ng tensyon sa loob ng impeachment court. Yan ay matapos kang magtalo ang ilang mga senador kung dapat pa bang maghalal ng ibang presiding officer. Samantalang nariyan naman si Senate President Win Gatchalian. Balikan ko lang ng konti, Jiggy, ha. Doon sa pagkukonvene kanina ng impeachment court, si Senate President Win Gatchalian ang nanguna o nag-preside. At sa kanyang speech, pinaalala niya sa kanyang mga kapwa senator judge yung kanilang responsibilidad at trabaho na dinggi ng impeachment case si Vice President Sara Duterte. Matapos yung kanyang maikling talumpati, binuksan niya mismo yung floor para sa paghalal ng bagong presiding officer. Bagay na kinontra agad, Jiggy, ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, dahil ayon kay Cayetano, malinaw daw sa konstitusyon na dapat ang magpe-preside o ang mauguna sa impeachment trial ng Vice Presidente ay dapat ang Senate President. Kung babaguhin daw nila yung presiding officer dahil lang sa bisa nung inamyenda ang impeachment rules, aba baka daw sila ay ma-question nga dyan sa Korte Suprema at madelikado pa yung isinasagawa nilang impeachment trial. Ano? So, bakit din daw hindi si Senate President Gatchalian ang siyang mag-preside nitong impeachment trial ni VP Sara? Kaya naman daw ito mismo ng leader ng Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.
2: If the Constitution and its framers prescribe who shall preside, who are we to change the Constitution here today? We cannot enlarge or diminish the Constitution arrangement through internal rules.
0: At mayan sa pahayag na yan ni Senator Cayetano na sinasabi niya na hindi pwedeng baguhin nga inilalaman ng konstitusyon. May kumontra ba dyan?
1: Kumontra dyan. Si Senator Kiko Pangilinan na mula naman sa majority block at isa ring abogado. Isinight din ni Senator Kiko Pangilinan yung 1987 Constitution wherein he said silent naman yung pagdating doon sa impeachment ng mga officials na mas mababa sa presidente. Ang sinasabi ni Senator Kiko Pangilinan, ang malinaw sa ating Constitution ay kapag Pangulo ang ini-impeach ay Chief Justice ang magpe-preside. Pero any officials lower than the President, wala naman daw sinabi doon mismo na Senate President dapat ang mag-preside. Kaya pwede raw baguhin ang impeachment rules. At yun nga yung iginigiit nila Senator Kiko Pangilinan at maging si Senate President Win Gatchalian. Pareha silang sinasabi na na-amend na yung rules sa sesyon ng Senado. Kaya kung pag-uusapan itong pag-amend ng impeachment rules, dapat daw sa sesyon yan gagawin. Sinabi pa nga ni Senator Kiko Pangilinan, Jiggy, na out of order daw yung pag-question ni Senator Cayetano tungkol doon sa na-amenda ang impeachment rules dahil dapat sa sesyon daw yan ng Senado ginagawa at hindi sa impeachment court. Balikan natin yung sagutan na yan ng mga senador kanina. Pakinggan natin ito, Jiggy.
3: Nowhere in the Constitution, in the provisions on public accountability and impeachment, does it say that the Senate President must preside when the Vice President is under trial or any other impeachable officer? And precisely because of this, and precisely because the Constitution likewise allows Congress, not the impeachment court, Congress, to promulgate its own rules.
4: This resolution has been duly approved, and everyone was given an opportunity to discuss that, to object. However, it was no one objected to that resolution, and it was duly approved by the body. So any discussion regarding this resolution should be discussed in plenary.
1: G, Jiggy, kinampihan naman si Senator Alan Peter Cayetano ng kanyang kapatid na si Senator Fia Cayetano na isa ring abogado. Ang sabi pa nga niya, kung hindi raw alam mismo ng mga senador yung kung ano yung nakasaad sa 1987 Constitution, staff work daw ito, makinig daw sila sa kanilang mga staff na alam kung ano dapat at kung sino dapat ang mag-preside sa impeachment trial. At hinamon din ni Senator Fia Cayetano ang kanyang mga kapwa-senador na, o sige, kung sa session dapat pinag-uusapan yung tungkol sa agenda ang impeachment rules, eh di magpatawag daw ng special session. Anyway, mukhang suportado naman daw ng Malacanang ang mayorya sa pagpapatawag ng special session. Pakinggan natin at balikan natin yung pahayag ni Senator Fia Cayetano.
5: I disagree with your point of view. Tanungin nyo naman po yung staff nyo. This is the foundation of this trial na tama yung nakaupong presiding officer. Papatawag tayo ng special session. Mukha namang very supportive naman ang Malacanang sa majority. Di ho ba? Pero I take the position that we are in impeachment court. We are already in impeachment court. Therefore, the amendments must happen here.
0: At mayan, paano naresolba ang issue sa presiding officer?
1: Nako po, Jiggy, sa hinabahaba ng diskusyon, mahigit isang oras ang ginugol ng mga senador dyan sa pag-discuss, pag-debate, kung dapat ba silang maghalal ng panibagong presiding officer ng impeachment court, ay nauwi rin yan sa botohan. Si Senator Ping Lacson ang nagmosyon para ihalal si Senator Jesus Cordero para maging bagong presiding officer. At sa bumoto, ang 12 senador to agree na dapat at to install si Senator Jesus Cordero bilang presiding officer. At 8 lamang, o itong minorya, ang nag-oppose dyan. Balikan natin yung pangyayari na yan kanina sa impeachment court. Chiki, panoorin natin to.
4: 12 in favor, 8 against. The majority, those who are in favor, has it.
6: Mr. President,
4: the court resolves to elect Senator Chisa Escudero as presiding officer of the impeachment court. The duly elected presiding officer shall, under the same oath taken on May 18, 2026, immediately assume and exercise all powers, functions, duties, and prerogatives pertaining to or vested in a person presiding over the impeachment.
0: At mayan yung usapin ng bilang ng boboto para sa conviction o acquittal ni VP Sara, ito ba'y naresolba na?
1: Yes, matapos ka na mahalal bilang presiding officer ng impeachment court si Senator Jesus Cordero, nagkaroon siya o nagbigay siya ng kanyang sariling talumpati at doon niya sinabi ng ipatutupad ng impeachment court mananatili sa 2/3 ng 24 senators ang magiging threshold para makonvict ang ini-impeach na official na si Vice President Sara Duterte. Anong ibig sabihin yan? Ang paliwanag lang ni John Jiggy, dahil 21 senators na lang yung warm bodies ngayon dahil nga may 2 na aresto, may isang nagtatago, even if kumonte yung senador na nakaka-attend ngayon ng impeachment trial, kailangan pa rin ng 16 na boto para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial na ito. At ang sinasabi ni Presiding Officer Chisis Cordero, kung yan ang umiiral na batas ngayon, kaya yan ang ipatutupad nila. Kung meron man daw may reklamo or kung may gustong mag-oppose dyan, pwedeng-pwede naman nilang iakyat ang issue sa Korte Suprema at tataliman naman daw ang Senado kung anong magiging desisyon ng Korte Suprema kung sakasakali. Narito ang bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero.
7: The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges.
0: At may ano yung maiwagang BIR box na hindi nabuksan ng prosekusyon ay dinala ngayon sa impeachment court. Pero kanina, nakita ko na hindi rin siya pinabuksan ni Senator Escudero.
1: Yes, ang naging decision dyan sa ngayon ng impeachment court, pinababalik yung selyadong box na yan sa BIR. Ano ba ang laman ng BIR box? Gaya na pag-usapan natin in our past live reports, Jiggy, ano, Aldi, umano, tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Pero ang sinasabi ng impeachment court, hindi pa naman formally namamarkahan as evidence yan. Hindi pa rin formally na-offer as evidence sa impeachment court yan. Therefore, ibalik muna yung selyadong box na yan sa BIR. Now, kung dumating yung panahon na may magmusyon sa kahit saang kampo, prosekusyon man o depensa, para gawin yang ebidensya at ipapasabina yung box na yan, hihintayin daw nila ang magiging desisyon ng BIR Commissioner. Bago lamang ako magtapos, Jiggy, ihabol ko lang dahil sa mga oras na ito ay maagang tinapos yung impeachment trial. Walang iniharap na witness, ano? At ang naging pakiusap nga ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, baka pwedeng payagan ng impeachment court na makipag-coordinate sila sa sandigan pa yan. Baka naman daw pwedeng paatinin dito sa impeachment trial yung mga naareso o nakakulungan ng mga senador, sila Senator Chinggoy Estrada at Rodante Marcoleta, para daw makapag-observe naman sila. Hindi naman daw kasi alam, baka by the time na magbotohan, ma-acquit na sila sa kanilang kaso, pwede na silang bumoto. So imbis daw na mag-monitor sa TV, baka maaring dito sila mismo sa Senado makapunta tuwing may impeachment trial, makapag-monitor sila, ma-observe nila ang witnesses at yung mga at pang-prosecution at ang depensa. Yan lamang ang latest mula dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balik sa iyo, Jiggy.
6: Yan ang ulat ni Mel Los Baños live mula sa Senado. Hindi dumalo sa unang araw ng impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Tanging mga abogado lang ng visa ang umarap sa Senate Impeachment Court. Live mula rin sa Senado, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit daw hindi dumalo si VP Sara?
8: Yes, Jiggy, ayun nga doon sa isa sa mga tagapagsalita at legal counsel ni Vice President Duterte na si Attorney Michael Poa ay abala raw ang bise dito nga sa paghahanda para nga sa super typhoon Inday. At ayon pa nga kay Poa, itong hindi pagsipot ni VP Sara ay hindi naman daw labag sa impeachment rules. Katunayan, may karapatan daw ang bise na i-represent siya noon ng kanyang legal counsel. At according pa po kay Attorney Poa, ay hindi naman daw nangungahulugan nito, or ibig sabihin ng hindi pagsipot ng bise ay umiiwas siya sa proseso. Katunayan, una na rin sinabi po ng defense team ni VP Sara na willing naman daw po o handang humarap ang bise sakali nga pong kailanganin nga po rito, no, sa Senate Impeachment Court. At sinabi na rin po nila na dadalo nga po sila kung matanong kung dadalo po sa mga susunod na araw, itong si VP Sara. Ang sagot po dyan ng defense team niya ay titignan pa raw nila ng kanyang legal team. Narito po yung pahayag ni Attorney Michael Poa.
9: He is ready, and that's why we're here today. We've been preparing for how many actually, more than a year na now, no? So, I don't think there's anything to reconcile there. As I've always mentioned, ang kanyang physical presence, we will assess kung kinakailangan, bakit hindi. But that will depend on how the proceedings go, and we will advise her accordingly.
8: Jiggy, bago pa nga mag-umpisa, no, yung impeachment trial, naglabas na rin ng pahayag itong si Vice President Sara Duterte. Dito nga giniit niya, no, na karapatan nga ng akusado na katawanin siya ng abogado nga dito sa paglilitis. At according pa nga kay VP Sara, kung di man daw siya personal na humarap dito nga sa paglilitis, hindi raw ito nangangahulugan na umiiwas siya sa pananagutan. Jiggy.
6: At Marian, matagal ng panawagan ng prosekusyon na padaluhin nga si VP Sara, pero sa araw nito, anong reaksyon ng prosekusyon sa nangyaring yan?
8: Jiggy, kinadismaya nga, no, ng House Prosecution Panel itong hindi pagsipot ni VP Sara sa mismong unang araw pa ng kanyang impeachment trial. Pinapakita lang daw nito yung patuloy na pag-iwas ni VP Sara sa pagharap at pagsagot dun sa mga aligasyon laban sa kanya, particular na nga dyan, no, ng ilan sa articles of impeachment na inilatag sa kanya, yung milyon-milyong nilustay umano na confidential funds, gayon din yung bilyon-bilyong pisong halaga na hindi umano idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. At kung babalikan din natin, Jiggy, na sinabi na noon ni VP Sara na gusto niya ng bloodbath. At yun nga, yung pinagtataka mismo ng mga prosecutors ay bakit siya mismo yung wala dito, yung naghahanap at gusto mong magbigay ng bloodbath. At Jiggy, ayon pa nga sa ilang prosecutors, eh, prerogative. Na kay VP Sara naman, desisyon niya yan kung hindi siya sadalo mismo ngayon sa kanyang paglilitis. Pero pinapakita lang daw nito yung level ng respeto niya sa Senate Impeachment Court. Pakinggan po natin itong bahagi ng pahayag ng ilang mga prosecutors.
10: Kapag hindi siya umaten, kapag walang counsel, kapag walang answer, the trial will simply proceed.
11: Are you disappointed?
10: Not really.
12: Legal strategy yan ng defense. So, karapatan na naman nila kung hindi siya pupunta. Discarte nila yan eh. So, it's up to them.
13: The bloodbath starts today. If he's not coming here, then I thought she was gonna bring the bloodbath. That's an abdication of accountability.
8: GBC House Prosecutor at ML Partners Representative Leila De Lima ay umaasa naman na magbabago pa yung isip ng Vice Presidente at dadalo sa mga susunod na araw ng pagdinig. At samantala, ginit naman ng prosecution na itong desisyon ng Vice na hindi dumalo dito sa mismo impeachment trial niya ay desisyon na kailangan niyang ipaliwanag sa sambayang Pilipino. Sige.
6: At nagbigay na rin ng kanikanilang opening statement yung prosecution at depensa, Marian.
8: Gigi, bago pa nga no, magkaroon ng paglalatag no, nung kanilang opening statement ang side ng prosecution at ng defense team, hiniling ni House Lead Prosecutor Jervie Luis na ilatag na itong isa-isang apat na articles of impeachment at kunin niya kung ano yung sagot ni VP Sara sa bawat articles na ilalatag. Bagay na tinutulan po yan ng kanyang lead legal counsel na si Attorney Sheila Season. Pakinggan po natin ito.
11: It is the humble submission of the prosecution that there should be reading of the article and entry of the particular plea.
14: I think the question, Your Honor, is very simple.
11: As I have mentioned, Your Honor,
14: yes or no, Your Honor.
11: Rule 7
14: is the lead prosecutor.
11: Rule 9
14: is the lead prosecutor.
15: Let this not be a debate between the counsels.
14: For the respondent accused
15: counsel
14: to be arraigned,
15: respondent,
14: Your Honor.
15: Avoid asking questions from the counsel for the prosecutor.
8: Gigi, sa huli hindi nga pumayag ano, itong si presiding officer, Senator Cheese Escudero, doon sa hiling ni Lead Prosecutor Luis. So, ayon sa kanya, babasahin naman ito or naka-include na itong articles of impeachment sa kanilang rules at kanilang nabanggit na ngayon kanina. At babasahin na lang itong articles of impeachment sa dulo na, kumbaga, nitong paglilitis kung saan nga handa nang magbigay ng boto o hatol ang bawat senator judges. Yan mo na ang latest. Dito sa Senado, balik sa IGB.
6: Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Senado. Susunod, Senator Marcoleta inaresto na sa kasong pandarambong. At VP Sara binanata ng hirit ng Pangulo na dapat siyang dumalo sa impeachment trial. Dala kayo mga kapatid, dapat una sa lahat.

0: FM, laging true sa'yo, kapatid.
1: Ang oras, 5:48.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Isetan. Shop na sa Isetan. Ano ang laman ng puso mo?
2: Ah, okay. Sweet naman niya. Gusto niya talaga ako.
3: O yan na.
4: Opo, mga ganun.
3: Bumigay na.
4: Love
3: pero
4: bomb.
0: Kaya pa ba?
2: Kwento naman muna nung nawalang love life ko. Baka naman nandyan.
0: Heart to heart. Hayaan mong timbangin ni Kuya Poy ang laman ng puso mo ngayon.
3: Diba, alam nyo naman, iba't iba ang pinaghuhugutan ng ating mga kwento dito sa H2H.
0: Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi.
3: Kuya Poy, hindi ako naniniwala na may right person, wrong timing. Ang tamang tao ay darating talaga sa tamang panahon. So while waiting for the right person, enjoy your single life muna. Yan ang sabi ng single pa rin hanggang ngayon.
0: Heart to heart sa True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Gabi na, tahimik na ang lahat, pero may bumubulong sa isip mo.
6: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
5: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
6: True Confessions. No filter, no judgment, just real stories.
5: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso. Umamin, makinig, makiramdam.
0: True Confessions with Labutsing and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
0: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Simula ngayong linggo, mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at DJ Chacha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m, ang pinakabagong showbiz updates sa Christopher Minute. At 2 p.m, aksyon na public service sa Wanted sa Radyo, kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m, alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labutsing sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment. Kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Balik tayo sa Una sa Lahat sa True FM.
7: Inaresto niya si Senator Rodante Marcoleta dahil sa kasong plunder. Ano kaya magiging epekto nito sa impeachment trial ni VP Sara? Live mula sa Sandigang Bayan, pakasasitin ang umuwi sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, sana dinala si Senator Marcoleta.
8: Jiggy, dinala sa PNPCI si Senator Rodante Marcoleta para sumailalim sa medical at booking procedures. Inilabas din ng CIDG yung kanyang mugshot matapos nga siyang arestuhin para sa kasong plunder. Nag-ugat itong kaso sa 75 billion pesos na campaign donation na tinanggap ng senador at hindi idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, maging sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. sinasabing lumabag sa batas ang senador dahil kongresista siya nang tanggapin ang campaign contribution. At bago nga sumuko sa mga otoridad, nagtungo ang senador sa Sandigan Bayan para dumalo sa pagdinig sa motion ng ibasura itong kaso. Naghain siya ng motion to quash para kalaunay makalahok sa impeachment trial ni VP Sara bilang senator judge. Hiniling din ang kampo ni Marcoleta na dapat ipagpaliban muna itong proceedings at paglalabas ng warrant of arrest laban sa kanya habang hindi pa nareresolba itong motion to quash. Pero hindi pumayag ang korte na hindi ilabas itong warrant of arrest dahil nakitaan daw ng probable cause sa kasong plunder si Marcoleta at tatlong kapwa akusado. Kaya natuloy ang paglabas ng warrant of arrest laban sa kanila. Tatlong araw naman ang ibinigay ng korte para magkomento ang prosecution sa motion to quash ni Marcoleta. Matapos nito, Jiggy ay ni-lockdown ng Sandigan Bayan at sumunod na agad sina PNP Chief Jose Melencio Ratates at DILG Secretary John Vic Remulla para dalhin sa tanggapan ng CIDG si Marcoleta. Nakatakdang ikulong si Cor Marcoleta sa New Quezon City Jail sa Payatas. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Marcoleta.
9: So, ako ay hindi magtatago. Haharapin ko ang batas, ang asunto, sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso.
8: Samantala, Jiggy, iginiit naman ni na Interior Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Dartates na pag-aresto ang ginawa nila sa senador. Pakinggan natin itong kanilang paliwanag.
10: The Philippine National Police Criminal Investigation Inspection Group implemented the warrant of arrest issued against Senator Marcoleta and three others. This morning, the CIDG went there and received the warrant of arrest about 1:29 in the morning. And the arrest warrant was implemented.
11: Was he arrested or was he really surrendered? It was both. You went there voluntarily, this is a legal mind to file a motion of watch. Subsequently, when it was denied, we closed down the building, we arrived, and we arrested him.
7: At Camille, na-aresto din ba yung ibang mga kapwa akusado ni Marcoleta sa kasong plunder na yan?
8: Jiggy, bukod kay Marcoleta, na-aresto na rin sina Mike Defensor at Joseph Espiritu matapos na makita ng PNP-CIDG sa isang coffee shop sa Quezon City. Patuloy naman tinutugis ang isa pang kapwa nila akusado na si Aristotel Veray. Narito ang pahayag ng dating kongresista.
12: Yung naman nakulong yung mga nagsasalita sa korapon, pero yung mga korap, wala pa rin.
7: At may window pa ba na makalook si Senator Marcoleta sa impeachment trial?
8: Nako, Jiggy, hindi natin masasagot ng direkta yan, no? Pero posibleng patawan ng preventive suspension itong si Marcoleta. Sa ilalim ng anti-plunder law, mandatory ang preventive suspension sa mga pampublikong opisyal na dawit sa katiwalian. Pero ang preventive suspension ay hindi kaparusahan at hindi rin naman ibig sabihin na guilty na ang akusado. Kung masuspend man siya, hindi na makakadalo sa anumang Senate proceedings si Marcoleta. Pero hindi rin naman automatic yung suspension dahil pwede pa rin na mag-defend ang mga argumento ang kampo ni Marcoleta laban dito. Jiggy.
7: At Camila, nung tingin ng mga eksperto sa batas dito sa implikasyon ng pagkaka-aresto ni Senator Marcoleta kaugnay ng impeachment trial?
8: Sige, kung tatanungin yung mga mahistrado ng Sandigan Bayan, sinabi nila na labas ang korte sa usapin ng impeachment. Pero hindi nga maiwasan na maiugnay ito ang pagkakakulong ni Marcoleta sa kausapin ng impeachment. Kapag nasuspend si Marcoleta, hindi niya magagampanan yung kanyang tungkulin bilang senator judge. Kaya ang tanong ng marami, paano nga ito makakaapekto sa bilang ng boto kailangan para nga mahatulan itong si VP Sara. Para kay dating Senate President Franklin Drillo na isa ring abogado, pwedeng iakyat sa Korte Suprema itong issue tungkol sa voting threshold. Pakinggan natin ang pahayag ni dating Senate President Drillo.
13: Ultimately, it will end up in the Supreme Court. But right now, if you consider the Senator judges and the Senate to be consisting only of 21 senators, the threshold number would be 14 to convict. That is assuming that the two-thirds will be based on 21.
7: At yung mga kakampi ni Senator Marcoleta, anong naging reaksyon sa kanyang pagkaka-aresto?
8: Gigi, pumalag ang mga kaalyado ni Senator Marcoleta, kabilang na dyan si Senator Alan Peter Cayetano sa pagpapakulong nga dito kay Marcoleta. Anya, nakasisira ito sa kumpiyansa ng publiko sa administrasyon at sa iba pang mga lingkod bayan. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Cayetano.
14: Between the lines sa pag-aresto kay Senator Marcoleta, iilan na lang po kami dito. So, paano po nangyari na sa dami ng lumalaban, ang parati pong may kasalanan parati, yung lumaban o yung gustong lumabas yung totoo, no?
8: Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy.
7: Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Quezon City. Spirit ni Pangulong Bongbong Marcos dapat personal na dumalo sa paglilitis si Vice President Sara Duterte. Buwelta naman ang pise, walang saysay ang opinyon ng Pangulo. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, ano pang sinabi ng Pangulo kaugnay ng impeachment trial?
15: Gigi, kung si Pangulong Bongbong Marcos nga ang tatanungin, mas maigi kung humarap ng personal si Vice President Sara Duterte dito sa impeachment trial na ginagawa dyan sa Senado. Iba pa rin daw kasi ang bilis ng magiging pagdinig kung direkta mismo doon sa respondent maririnig ang paliwanag. Bagamat aminado naman ng Pangulo na may karapatan naman ng respondent na pumili kung sino ang magiging kinatawan niya at kung haharap ba siya sa impeachment court. Pakinggan natin yung bahagi ng naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos.
16: If it was me being accused, I would almost insist over the advice of lawyers. If they advised me not to appear, I would insist on appearing because kaya ko namang sagutin. Di ko, sige, sagutin natin.
15: Pero alam mo, Gigi, pinalagan ni Vice President Sara Duterte ang naging pahayag na yan ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa kanyang press briefing sa Canada nitong weekend. Sa pahayag kanina ni Vice President Sara Duterte, ang sinabi niya hindi importante kung ano man ang opinyon ni Pangulong Marcos tungkol dito sa ongoing impeachment trial laban niya dito kay Vice President Sara Duterte. Malinaw daw na meron siyang karapatan bilang respondent na piliin kung ang legal counsel niya ang magiging kinatawan dito sa ginagawang pagdinig sa Senado. Hindi rin daw basihan ng integridad ng due process kung hindi man makita ang respondents na personal na dumalo dyan sa mismong pagdinig. Sa ngayon daw, ang burden para patunayan yung ebidensya sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente ay nasa prosecution na. Sabi pa ni Vice President Sara Duterte, mas maigi raw sana kung yung mga opisyal ng pamahalaan sa pangkalahatan at sa lahat ng oras, sarili din na lamang yung kanilang mga opinyon tungkol sa mga bagay-bagay. Jiggy?
7: At sa pagkakaresto nga ni dating Congressman Mike Defensor, may banat din siya na nauna pang ipakulong itong si Senator Marcoleta kumpara doon sa mga sangkot sa korupsyon. Ano ang tugon dito ng Malacanang?
15: Tama ka, Gigi. Pagkatapos niyang i-issue yung warrant of arrest ng Sandigang Bayan laban dito kay Senador Rodante Marcoleta, naglabas ng pahayag itong si dating Congressman Mike Defensor sa pamamagitan ng kanyang social media account kung saan sinasabi niya na nauna pang maaresto yung mga kagaya nila kumpara doon sa mga totoong nagnakaw ng kaban ng bayan. Pero hindi naman daw, bagamat mapapatahimik daw sa linto, hindi daw ibig sabihin na susuko sila. Matatandaan kasi natin, Gigi, na isa itong siya dating Representative Mike Mike Defensor doon sa mga naging sumuporta doon sa 18 na sinasabing dating bagman netong si dating Congressman Zal Dico. At ito naman si Senador Rodante Marcoleta ang namuno doon sa Blue Ribbon Committee na sinasabing duminig dito sa pahayag ng 18 dating bagman. Pakinggan muna natin yung sinabi mismo ni dating Congressman Defensor.
17: Ang gusto lang naman namin ay lumabas ang katotohanan. Transparency, accountability, and justice. Nauna pa kaming makulong kesa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Makukulong nyo kami at mapapatahimik, pero hindi po kami susuko.
15: Gigi, ang tugon dyan ng Malacanang, edi sana daw inayos agad netong sinadating Congressman Defensor yung mga concrete evidence para nasampahan na agad ng kaso at napanagot kung sino man itong sinasabi nilang mga involved sa issue ng katiwalian. Pero syempre, iginagalang daw ng Malacanang kung ano man ang naging desisyon ng korte pagdating doon sa pag-i-issue ng warrant of arrest dito sa Senador o kay Senator Marcoleta, maging doon sa tatlong nagbigay ng donasyon sa kanya, kabilang na nga itong si Congressman na Mike Defensor. Ang sinasabi lamang ngayon ng Malacanang, naniniwala daw sila na iginagalang din ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo ang desisyong ito ng Sandigan Bayan patungkol sa kaso ni Senador Marcoleta. Matatandaan kasi natin na nung nakaraang linggo lamang ay nagsagawa sila ng kilos protesta bilang pagsuporta sa Senador. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Undersecretary Claire Castro.
18: Mas magkakaroon po ng resolusyon at ng solusyon kung sila ay nagsumitik kaagad ng mga konkretong ebidensya para kung sino yung mga tao na nais nilang papanagutin, ay napanagot na po sana, nadala na po sana sa korte ang mga kasong kanilang idudulog.
7: At Maricel, may sagot na bang Pangulo sa mga kritikong nagdadawit sa kanya sa korupsyon?
15: Alam mo, Gigi, binalikan ni Pangulong Bongbong Marcos yung nangyari dun sa nakaraan niyang State of the Nation address kung saan siya nga raw yung nag-ungkat dito sa sinasabing korupsyon kaugnay dito sa flood control project. Kung hindi naman daw niya inungkat yan, hindi naman daw masisimula ng investigasyon, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Bagamat nagkaroon na rin daw ng anunsyo o pahayag si Congressman Andaya, dating Secretary Andaya, tungkol dito sa natuklasan nila na nasa 300 billion plus daw na questionable funds na ginagamit dito sa flood control project sa ilalim ng dating administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, eh hindi naman daw ito naaksyonan at hindi na rin naman daw ginawa ng investigasyon para mapanagot kung sino man yan dapat mapanagot. Makikita naman daw na yung investigasyon sinimulan sa ilalim ng kanyang pamunuan. Pakinggan natin yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos.
16: I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finished na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense.
15: Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Gigi.
7: Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, seguridad sa loob at labas ng Senado na nanatiling may fit para sa impeachment trial ni Vicky Sara. Huwag kayong bibitiw. Dapat una sa lahat.

0: Inma i Balita, informació, servicio, seia, inspiració, so 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
1: Ngayong nagsimula na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, agad na pinagdebatehan ang ilang mahalagang issue tulad ng paghalal sa presiding officer at kung ilang boto ang kailangan upang magkaroon ng conviction. Ano-ano pa ba ang mga isyong dapat malaman at maunawaan ng publiko? Pag-usapan natin yan. Ako po ang inyong lingkod, Bruce Cabal, dito sa Good Morning Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Palon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio, bring you the true radio experience. Ted Palon, DJ Chacha, the true FM. Information, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV, sa Signal Channel 19. True to life ba?
3: Welcome home. Okay naman. Yung po nga pagtakbo ng araw po na ito. So, nakapag-opening statement po si Chair Jervin. At dating ko, it was
4: ako ang susupresa. Hindi nyo kailangan bilugin ang ulo ko at makainin ako ng mga kasinungalingan. Dahil narinig ko lahat!
2: Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, sa True FM, sa 105.9. Muli na naman pong tumunog ang gandingan. And it's true, waging-wagi ang 105.9 True FM sa 20th UPCOM Broadstock Gandingan Awards. Buong pagmamalaki po namin binabati ang Ted Filon, DJ Chacha sa True FM na pinarangalan bilang Most Development-Oriented FM Program. Sana Lord bilang Most Development-Oriented Radio Drama. Si Ruth Cabal ang Best FM Radio Program Host. At si Cheryl Cosim ang ginawara ng gandingan ng kababaihan. Marami pong salamat sa tiwala sa mga programa at program anchors ng True FM. Congratulations, mga kapatid! Balik tayo sa una sa lahat sa True FM.

0: Binigkitan ng seguridad sa paligid ng Senado habang gumugulong ang impeachment trial ni VP Sara. Live mula sa Pasay, nangunguyo sa balita si Dave Abuel. Dave, may natutunogan bang banta sa seguridad ang PNP?
1: Jiggy, sa ngayon, wala pang namomonitor na anumang banta ang PNP habang umuusad ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa PNP, mula orihinal na 6,000 pulis, binabaan ang deployment sa 4,000 dahil matiwasay naman daw ang sitwasyon sa paligid ng Senado. Pero pwede raw yang baguhin pa, depende sa sitwasyon. Naglagay rin ng mga barikada ang mga pulis, pansamantalang isinara ang Jokno Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street sa Pasay. Sarado ang bahagi ng kalsada tuwing Lunes hanggang Miyerkules mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi habang gumugulong ang impeachment trial. Jiggy.
0: Dave, may kilos protesta ba dyan kasabay ng impeachment trial?
1: Jiggy, nagkilos protesta ang mga pro at anti-VP Sara groups sa labas ng Senado. Panawagan ng mga anti-VP Sara, tuluyan ng patalsikin ang bise. Kinontra naman yan ng mga pro Sara. Ayon sa mga pulis, bahagyang nagkatulakan pero wala naman daw nasaktan. Para maiwasan ang tensyon sa rally sa mga susunod na araw, paghihiwalayin ng PNP ang dalawang panig. Wala pang impormasyon ang pulisa kung anong oras matatapos ang mga programa at kung anong oras aalis ang mga rallyista. Pero patuloy lang silang magbabantay sa lugar. Jiggy.
0: At yung mga iba't ibang opinion sa social media ay minomonitor din ba yan ng PNP?
1: Oo, Jiggy, nagbabala ang PNP laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon at pag-uudyok sa internet na maaaring magdulot ng karahasan. Kaya naman, nagsasagawa ng cyber patrolling ang PNP para mapigilan ang anumang misinformation. Nananawagan din ang PNP sa publiko na suriin maigi ang anumang ibabahaging impormasyon kaugnay sa impeachment para hindi magamit ng sinumang gustong manggulo. Yan munang latest mula rito. Balik sa iyo, Jiggy.
0: Yan ang ulat ni Dave Abuel live mula sa Pasay. Mga kapatid, imahin natin ang kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nahati ito sa 4 articles of impeachment. Article 1 ay ang questionable manong paggastos ng confidential funds na abot sa higit 612 million pesos. Pondo ito ng OVP at DepEd na minsang pinamunuan ng vice. Article 2 ang umano'y hindi may paliwanag na yaman ng vice. Inaakusahan siyang hindi tugma ang kanyang yaman sa kanyang lawful income. May mga hindi raw diniklarang ari-arian, bank accounts, business interest ng vice. Article 3 ay ang umano'y panunuhol at corruption sa DepEd. Namigay umano ng mga regalo at pera ang vice sa opisyal ng DepEd nung panahon niya bilang kaliim nito. At panghuli, Article 4, assassination plot, great threats, at inciting to sedition. Hayagang sinabi ng vice na kung siya man ay ipapapatay, may kinontrata na siyang hitman at magtutumba kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, at dating Speaker Martin Romualdez. Sa 4 na aligasyong ito, iikot ang paglilitis sa vice na magtatagal ng 72 araw. May kanya-kanyang pagkakataon ng prosekusyon at depensa para maglatag ng mga argumento at ebidensya. Susunod, si Senator Marcoleta dumaing ng pananakit ng dibdib at alta presyon matapos arestuin. Huwag kayo dibitiw, dapat una sa lahat.

0: Dinala sa PNC General Hospital si Senator Rodante Marcoleta matapos arestuin sa kasong plunder. Live mula sa Camp Crame nangungun sa balita si mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, bakit dinala sa hospital si Senator Marcoleta?
1: Jiggy, ayon sa PNP CEDG, nagreklamo si Senator Rodante Marcoleta ng pananakit ng dibdib at mataas ang kanyang blood pressure, kaya dinala siya sa PNP General Hospital. Bago nito, dinala sa CEDG si Marcoleta kung saan sumailalim siya sa booking procedures at medical examination. Dito rin siya kinuna ng kanyang mugshot. Bahagi ng booking procedure ang pagsailalim niya sa serye ng mga medical examination. Sa ngayon, inaantay pa ang magiging resulta ng kanyang medical examination. Kung lalabas na fit ang senador, dadalhin siya sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Dito, formal na sasabihin ng korte kung saan siya ikukulong. Gigi?
0: At hanggang kailan mananatili sa ospital si Senator Marcoleta?
1: Jiggy, ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, posibleng manatili si ang senador ng 1 hanggang 2 araw sa PNP General Hospital. Kung mapapatunayan namang fit ang senador, ililipat si Marcoleta sa Quezon City Jail sa Payatas kung saan siya ipakukulong habang inaantay ang paglilitis ng sa Sandigan Bayan. Pakinggan natin ang pahayag ni D.

0: doktor ng 1 hanggang 2 araw sa PNP General Hospital. Kung mapapatunayan namang fit ang senador, ililipat si Marcoleta sa Quezon City Jail sa Payatas kung saan siya ipakukulong habang inaantay ang paglilitis ng sa Sandigan Bayan. Pakinggan natin ang pahayag ni DILG Secretary John Victrimulya.
1: Sa 72 na po si Senator Marcoleta. Hindi lang po simple blood pressure at heartbeat na tayo bang kukunin sa kanya. Marami po siyang test sa pangganaan, tutulad ng mga ECG at iba pa, para sigurado ang kanyang fitness. Hindi namin alam kung kailan matatapos yon, but hopefully within the next 2 days.
2: Address yung mga kapwa-akusado niya, nasa na ngayon?
0: Jiggy, nakakulong na sa Quezon City Jail Mill Dormitory sa Payatas sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu. Kapwa-akusado sila ni Senator Marcoleta sa kasong plunder. Naaresto ang 2 matapos makita sa isang coffee shop sa Quezon City. Patuloy namang tinutugis ng mga otoridad ang kapwa nila akusado na si Aristotle Viray. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy.
2: Yan ang ulat ni Jazz Paredes live mula sa Camp Crame. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RP TV, True TV at 105.9 True FM. Susunod na po ang Frontline Pilipinas.
3: Live mula sa TV5 Media Center Reliance, kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Makasaysayang impeachment trial ni Vic Sara, umarangkada na. Senator Jesus Sudero, naupong presiding officer katabi ni Katsalyan, kahit sinubukang harangin ni Kaitago. Ang iba pang update sa impeachment court, iahatid ng News 5 Live! Ang nasasaktan na si Vic Sara, absent sa unang araw ng kanyang paglilitis. Kung si PDB ang daw ang tatanungin, mas maganda kung haharap ang vice-presidente. Mangsa ni Marcoleta, inilabas na. Arestadong senador, manarating muna sa PNP General Hospital bago tulong sa Quezon City Jail sa Payatas. Super bagyong tatawagin Inday, dinatayang papasok sa park bukas ng gabi. Maagang panlikan sa mga maapekto ang residente, ipinagputos ni Pangulong Marcos. News 5 Exclusive. Mga tindang alahan sa isang sanglahan sa GMA Cavite, nilimas. Ito pa ang dapat nating abangan. Laban ng Giras Pilipinas at ni Alex Yala, sabay-sabay panonoodin mamaya ng ating mga kapatid. Libreng watch party sa Billsport Arena, sisilipin natin live. Ito na nga.
4: What's up, Dabar guys?
3: Posing Vic Soto at Vice Ganda, magsasali puwersa sa isang pang malakas ang pelikula.

0: Nagbantay po ang News 5 sa binansagang Trial of the Century.
1: Mga kapatid, simula ngayong araw hanggang sa mga susunod na buwan, binantayan natin ang pag-iwitis kay VP Sara Duterte.
0: Nakabantay sa mismong impeachment trial sa Senado si Mean Los Baños. Naroon din si Marian Enriquez para naman himayin ang mga banat ng prosekusyon at sagot ng depensa.
1: At kasabay niyan, ihahatid sa atin ni Maricel Halili ang mga update mula po sa Malacañang. Live naman sa Sandigan Bayan si Camille Tamonte na sinubaybayan ang pag-aresto sa isa sa mga senator judges sa impeachment na si Senator Rodante Barcoleta para naman sa kaso niyang plunder.
0: Makasaysayan ang araw na ito. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimula na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Pero bago umpisan ang paglilitis, nagdebate muna ang mga senator judge sa kung sino ang magiging presiding officer. Sa huli, tinatan ni Senator Jesus Cotero si Senate President Sherwin Gastalian. At live mula sa Senado, nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. Mean, bakit pa pinagtatalunan kung sino magiging presiding officer?
2: Oh, ano mo, Bok, Cheryl, ako po.

0: isang oras o mahigit isang oras ang ginugol ng mga senator judge para pagdebatehan kung dapat ba silang mag-elect ng iba pang presiding officer para sa impeachment trial, bagamat andyan naman si Senate President Twin Gatchalian. Dahil yung presiding officer na yan ang mangunguna sa impeachment proceedings para sa kaso o sa impeachment case si Vice President Sara Duterte mula ngayon hanggang sa matapos itong impeachment trial. Mismong si Senate President Twin Gatchalian kasi ay pabor na dapat maihalal bilang presiding officer sa Senator Chiz Escudero kahit pa sa Senator Gatchalian ang Pangulo ng Senado. Sa pag-uumpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw, si Senate President Sherwin Gatchalian ang nag-preside. Nang buksan ang botohan para sa presiding officer para sa pagilitis, dito na nagtalo. Tumutol kasi si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.
1: If the Constitution and its framers prescribe who shall preside, who are we to change the Constitution here today? We cannot enlarge or diminish the Constitution arrangement through internal rules. Now, during the first day, we're going to change who's going to preside. And it's against the Constitution. What more changes are we going to do in the next few days? Ano ang limit ng pwede natin palitan sa Constitution at hindi? The authority must come from the Constitution.
0: Iginiit ni Cayetano na alinsunod sa 1987 Constitution, dapat daw na si Gatchalian na mag-preside bilang Senate President. Oras daw na baguhin nilang presiding officer sa impeachment trial sa bisa lamang na inamyenda ang impeachment rules. Delikado raw itong makwestiyon sa Korte Suprema.
1: I want to avoid that this impeachment trial will be declared null and void. I want to avoid walkouts. I want to avoid any delays, Mr. President. The Senate President is more than capable. He said he is willing. He said he is ready. He has been in many situations in his life that people say you cannot do it. But he has done well. He has studied. So what is the issue? Why do we have to vote for a presiding officer?
0: Kinontra naman ni Senator Kiko Pangilinan ang argumento ni Cayetano. Anya, hindi naman sinabi sa Constitution na Senate President ang dapat na mag-preside sa impeachment trial ng vice-presidente. Naaamyendahan na rin daw ang impeachment rules. Kaso, nag-boycott noong June 3 ang grupo ni na Cayetano. Gait pa ni Senator Kiko, out of order na si Cayetano.
2: This impeachment court is not the venue for this debate, Mr. President. If there is anyone who is out of order, with due respect, I think the proper process is the matter is pending before the Supreme Court. There is no temporary restraining order. There was a request for a status quo ante order. It was not granted. And therefore, the presumption of regularity behooves us as an impeachment court to proceed. And finally, Mr. President, allow me to reiterate, the point of order is improper. In fact, the debate on this matter here in the impeachment court is out of order.
0: Magiging Senate President Gatchalian, sinabing aprobado na ang resolusyon na nag-amyenda sa impeachment rules.
3: This resolution has been duly approved and everyone was given an opportunity to discuss that, to object. However, it was no one objected to that resolution, and it was duly approved by the body. So any discussion regarding this resolution should be discussed in plenary.
0: Pero si Senator Cayetano muling giniit na walang quorum nang mangyari ang pag-amyenda. Binakapan din siya ng ate niyang si Senator Pia Cayetano. Kung kailangan din daw na sa sesyon ito pag-usapan, edi magpatawag daw ng special session.
4: Ask your staff. May I ask you, dear colleagues, let's do our job well. I disagree with your point of view. I will listen intently to your point of view. Tanungin niyo naman po yung staff niyo. This is the foundation of this trial na tama yung nakaupong presiding officer. So that's my first point. Mag-abala naman tayo. Read it yourself, ask your staff, papatawag tayo ng special session. Mukha namang very supportive naman ang Malacanang sa majority. Di ho ba? Pero I take the position that we are in impeachment court. We are already in impeachment court. Therefore, the amendments must happen here.
0: Pero sa hinabahaba ng diskusyon, nauwi pa rin ito sa botohan. Si Senator Ping Lacson ang nagmosyon para ihalal si Senator Jesus Cordero bilang presiding officer. 12 senador mula sa majority block ang bumotong pabor sa mosyong yan. Habang ang minority block, kinontra ang mosyong yan. Pero kahit nagbotohan na, umiksena pa rin si Senator Alan Cayetano. Pinaliwanag niya ang kanyang boto.
1: Mr. President, there are issues that goes into fairness. You know, the AMLA will be a witness here. And I have information that the 20 years AMLA records of Senator Escudero and his credit cards and bank accounts were all opened up in the office of the Senate President, where members of the Blue Ribbon Committee was here. Then we're going to ask him to preside. So there's a problem. This is my explanation.
3: Right.
0: Dito na siya inawat ni Senate President Cachalian dahil out of order na raw si Cayetano.
1: We put the whole impeachment trial at risk here.
3: To the gentleman.
1: This is
3: from
1: factual and this is my explanation. So I will stop there.
3: With all due respect, your statement's already out of order. It has nothing to do with the topic on hand.
1: No, Mr.
3: And
1: President.
3: And the presiding officer will strike off.
1: It has all to do with this.
3: Will strike off.
1: It has all to do.
3: The statements
1: Mr. President,
3: pertaining to Senator Escudero.
1: Mr. President, kaibigan ko si Senator Escudero.
3: I
1: don't doubt him.
3: Statements.
1: He is the victim here. I'm not doubting him. I'm not doubting he will be fair.
3: Do we want a fair trial or not?
0: Sinuspindi ni Senate President Gatchelian ang sesyon sa gitna ng sagutan nila ni Senator Alan, maging ang pag-eksena rin ng kapatid nito na si Senator Pia. Pagbalik ng sesyon, dalawa na silang nakaupo sa rostrum ni Senator Escudero. Nang mag-speech si Escudero, sinabi niya na mananatili sa 2/3 ng Senado o 16 senators ang ipapatupad ng threshold o boto para ma-convict sa impeachment trial si VP Sara. Yan ay kahit 21 senators na lang ang dumalo sa impeachment trial dahil dalawa ang nakakulog at isa naman ang nagtatago.
2: With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges.
0: Kung meron man daw na gustong questionin ang umiiral na batas na ito, pwede naman daw iakyat ang reklamo sa Korte Suprema. At tatalima daw ang Senado sa anumang maging desisyon ng Supreme Court kung sakasakali. Iginiit din ni Senator Escudero na ang impeachment trial ay hindi isang pangkaraniwang kaganapan. Ito nga raw ang pinakamahirap na paraan sa pagtanggal sa isang opisyal ng gobyerno. Hindi rin daw biro na ang pinatatalsik na opisyal ay si Vice President Sara Duterte na hinalal ng nasa 32 milyong Pilipino. Panawagan din ni Escudero sa mga Senator Judge, Prosecution at Defense Panels, iwasang magkomento sa publiko kaugnay sa merito ng paglilitis. Ayon pa kay Escudero, hindi dapat gamitin ang impeachment trial para gumanti sa mga kalaban sa politika. Nagbigay naman ng mga pahayag ang ilan pang Senator Judge para ipaliwanag ang kanika nilang boto. Isa nga riyan, si Senator Robin Padilla na humingi raw ng tulong sa Google.
5: Bigay po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo, nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison.
0: Bok, Cheryl, kaugnay naman doon sa BIR box na yan, ay dinesisyon na rin ng impeachment court sa ngayon na ipabalik muna ng selyado yung kahon na yan na di umano naglalaman ng tax records ng mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Pinababalik yan ng impeachment court sa BIR until such time na dumating sila sa pagkakataon na may magmosyon para gamitin niya na ebidensya dahil sa ngayon hindi pa naman daw formally marked as evidence, hindi pa rin yan formally offered as evidence sa impeachment court. So again, until such time may magmosyon, ipasapin na yan at ipadala sa Senado, then hihintayin nila ano ang magiging desisyon ng BIR Commissioner kaugnay niyan. Bok, Cheryl?
6: May alinawin lang natin, ano, kahit 21 na lang ang Senator Judges na present sa impeachment trial, yun nga, 2/3. 16 pa rin talaga yung kailangan na boto para ma-impeach ang bise. Kanina sinabi yun ano, ni Senator Cheese na ngayon presiding officer. Yung ba na pag-usapan dyan or natanong nyo na sila ba ang nag-desisyon nun? Pinagbotohan ba ito? Diniscuss ba ito dun sa naunang mga caucus na ipinatawag?
0: we don't know, Cheryl, kung yan ay napag-usapan kasi nag-focus nung sa anong Friday and then nag-focus ulit kanina. Pero nung pin-renounce kasi at in-announce ni Presiding Officer Jesus Cordero yan kanina, wala na rin kasing nag-oppose. Actually, isa yan doon sa mga issue na inaasahan namin magiging mahaba yung debate. Pero surprisingly, wala nang debate kanina nung i-anunsyo ni Presiding Officer Jesus Cordero na ang decision nga ng impeachment court ay 2/3 pa rin ng 24 senators, 16 ang kailangan na boto para makonvict si Vice President Sara Duterte, even if 21 warm bodies na lamang sila or 21 senators na lamang silang makaka-attend. Siyempre, hindi natin alam kung may mga pagkakataon ba, sabi nga ni Senate Minority Leader Alan Cayetano, malay mo daw, makapag-bail o madismiss yung kaso ni Senator Jinggoy Estrada at ni Senator Dante Marcoleta, baka naman maka-attend sila, no? Or, I don't know, baka biglang lumitaw ulit si Senator Bato de la Rosa dito. But as of now, yung safe assumption natin is from now until the end, posibleng nasa 21 warm bodies lang sila na talagang a-attend at didinig dito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sherry.
6: Ma'am, si Senator Jinggoy Estrada sinuspindi bilang senador ng Sandigan Bayan dahil nga dito sa plunder case. Habang si Senator Dante Marcoleta naman nakakulong na ngayon. Ano ang mangyayari sa kanila bilang senator judges?
0: Buti na tanong mo yan, Cheryl, kasi bago natapos yung trial, yung day one ng trial ngayong hapon ay pinakiusap ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa impeachment court na baka naman pwedeng makipag-coordinate sila, pwedeng kausapin ng Sandigan Bayan na papayagin na dumalo sa impeachment trial yung mga arestado at nakakulong na sila Senators Jinggoy Estrada at Senator Marcoleta para personal silang makapag-monitor dito sa Senado, personal nilang mapanood yung proceedings. Ang sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, we don't know in the days to come, baka payagan silang mag-bail, baka ma-dismiss yung kanilang kaso, baka at least sa point na yun, makapag-participate sila at makaboto sila. But even if wala pa tayo dun sa punto na pwede silang mag-bail o ma-dismiss, at least man daw, hindi nila ma-miss yung mismong trial itself at makapag-monitor sila in person dito sa loob ng Senado. Bagay na ang sabi ni Senator ang naging tugon dyan ni Presiding Officer Jesus Cordero ay hihingin niya yung opinion ng ilang mga senator judge, pwede nilang pag-usapan mismo sa impeachment court o kaya sa caucus. Sinuportahan kasi ni Senator Padilla yung hiniling ni Senator Alan Cayetano. Pero kay Senator Padilla, sabi niya, okay lang, kahit hindi na makaboto sila Senator Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada, but at least give them the chance na ma-witness itong impeachment trial na ito na nandito sila sa loob ng Senado. Pero para kay Senator Raffy Tulfo, yung kanya naman suggestion, kung hindi mapapunta dito, baka naman daw pwedeng mamonitor na lamang sa TV nung dalawang senador yung nangyayaring impeachment trial dito sa Senado. Cheryl.
7: Partner, I understand that we don't know kung napag-usapan o napagkasunduan ba ng majority yung inanunsyo ni Jesus Cordero na kailangan mo ng 16 votes regardless of the baseline of those who are available versus those who are incapacitated. My question is, even after the trial, wala bang nag-react na majority senator? Walang umalma, nag-question, nagtanong, o basically nag-react? Kasi critical yung inanunsyo ni Scudero at you'd like to think na napag-usapan nila yan.
0: Tandaan natin, partner, ha, na nitong mga nakaraang linggo, habang hangin yung issue ng threshold na yan, ang talagang nag-e-express ng worry o pangamba ay yung mga taga-Minoriana. O ayan, unti-unti kaming nababawasan. Baka mamaya, kapag kumunti na lang yung mga senador, ibaba nyo yung threshold para ma-convict si VP Sara. So maybe, ang tingin ko, yun yung rason kung bakit hindi na rin sila umalma dun sa naging desisyon ng we can say mayorya, kasi hindi naman yan i-a-anunsyo ng presiding officer kung hindi nila napag-usapan yan because he cannot act on his own naman, diba? So, maybe yan yung rason kung bakit hindi na umalma yung minorya at okay lang sa kanila na 16 pa rin. Medyo mahirap makuha, no? Yung 16 pa rin para lang makonvict si VP Sara Duterte even if 21 senators na nga lang yung nakakadalo ngayon sa impeachment trial unless nga padaluhin at makipag-usap kung sakasakali, pumayag impeachment court, makipag-coordinate sa Sandigan Bayan, pa-attend din dito sa Senator Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada, pero ibang usapan din kung makakaboto sila kasi nga gaya ang sabi mo, partner, si Senator Jinggoy Estrada ay suspended pa from his duties. Though 90 days lang naman yan at inaasahan na mas matagal dyan yung magiging impeachment trial. Still, right now, we have to work on the numbers na 21 ang senators na nasa impeachment, na nakadumidinig sa impeachment case ni VP Sara Duterte, partner.
7: Okay, maraming salamat. Mean Los Baños.
6: Inaresto na si Senator Rodante Marcoleta para sa kanyang kasong plunder. Giit naman ng senador, handa siyang harapin ang batas bagamat dalawang araw muna siyang mananatili sa ospital. Live mula sa Sanggitan Bayan at sa frontline ng balitan niyan, si Camille Samonte. Camille, sinubukan daw ni Senator Marcoleta na pigilan ang paglabas ng arrest warrant. Anong nangyari?
0: Cheryl Bigo ang kampo ni Senator Rodante Marcoleta na pigilan ang korte sa paglalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Kaugnay pa rin ito ng kasong plunder ng isinampa ng Office of the Ombudsman dahil sa 75 million campaign donation na hindi idineklara ni Marcoleta sa kanyang SALN at SOSE.
8: So, ako ay hindi magtatago. Haharapin ko ang batas.
0: Yan ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta matapos ilabas ang Sandigan Bayan 3rd Division ang arrest warrant sa kasong pandarambong na isinampa ng ombudsman laban sa kanya. Kaugnay ito sa 75 million pesos na campaign donation na hindi idineklara ng senador sa kanyang SALN at SOSE. Ayon pa sa senador, naghahanda na rin ang kanyang mga abogado para sagutin ang kaso.
8: Kaya meron naman kaming motion to quash, pinagbigyan naman yon. At alam ko naman, yon ay...